0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Crush na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: World Service Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
18: 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
18: Collab.
0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
19: Solar energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design. If i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with SolarTech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of SolarTech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and SolarTech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of SolarTech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, SolarTech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: SolarTech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: SolarTech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. SolarTech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back, mga kababayan. Ito na naman ang pang-Sabadong Solar to the Max ng SolarTech Power Incorporated. And ngayong Sabado, muli natin makakausap ang masipag, ang magaling na Vice President for Operations and Business Manager ng STPI, Mr. Thaddeus J. Villasor. Mayong aga, Mr. Ted. Magandang umaga sa iyo. Good morning.
6: Good morning, Kakiko.
5: Good morning. Kumusta? Mayong aga sa mga pinalangga sa Iloilo. Kumusta? Ngayon napakatindi na naman pa rin ang sikat ng araw, pati ang damang init, ang heat index. Nako, pag-usapan nga natin ang cooling system. Paano ba nakakatulong ang cooling system na ito sa yung makakakontrol nitong init, damang init ng ating mga kababayan at hindi maging delikado? Go ahead, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So, this particular project po, the cooling hub tawag nila. It's an LGU project by the mayor. So, naimbita po si SolarTech na mag-provide one of the kiosks or the vans po, converted steel vans into a cooling hub para sa mga kababayan natin na talagang kailangan ng health attention, no? So may nurse po tayo doon sa loob, may cooling water, may air conditioning po na solarized. Wow. Yun.
5: Kompleto. Can you imagine that you have converted a steel hub, yung containerized van, kung tawagin na yan, na nilalagyan nyo ng cooling system. At ginawa nyo pa dyan sa Iloilo na kahapon na monitor ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 40 degrees. Wow! Eh, ano ba, para sa kapakan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ang kahalagahan nito, lalong-lalo yung mga initiative na yan ng Solar Tech Power Incorporated, Mr. Tad.
6: Yes, Kakiko. So it's a perfect example, no, of climate adaptation. So this provides safe spaces during our heat waves or peak season natin ng summer po. So they reduce strain on the grid. Offers hydration, even basic health checks. Sa, we're talking about the cooling hub. And the solar makes them sustainable and reliable without depending on the electricity grid po. So libre po ito sa, hindi po nakakabit yan sa electric company po.
5: Oo nga, nakikita ko yung picture na ginagamit natin ngayon ay nasa mismong gitna ng kalsada na hindi ito nakakasagabal sa traffic diyan sa Iloilo. No? Ano ba ang mga, as I asked you earlier, yung tungkol sa benefits nito? No? Yung pang-araw-araw na pamumuhay, paano ito nakakutulong, yung solar air conditioning system sa mga ordinaryong mga membro ng family, katulad niyan, may gamit na solar power na kayang paandarin yung air conditioning system na yan.
6: Yes. So mga sa mga kababayan po natin na nag-solarize na, no?
5: Oo.
6: So panahon nitong taginit po, wala silang kaproblema kung gaano kalaki yung electric bill nila sa end of the month. Kasi pag umaga, ang nagsisip-sip, ang nagpapower ng mga air conditioning nila, miski walang patayan, is yung solar energy natin. So, usually, karamihan, this spikes our electric bill kasi walang nagpapatay ng aircon sa sobrang init, yet we face the huge problem at the end of the summer months of a huge bill.
5: So,
6: our solar power po, malaking higinhawa talaga pong dulot nito. Kasi, yung solar energy po yung nagpa-power ng air conditioning natin. So, maginhawa na, maginhawa rin sa bulsa.
5: dahil nakaka-tipid sa pagbayad sa kuryente, no? At konektado rin ito sa agrikultura, Mr. Thad, no? Dahil yung resiliency sa agricultural ay kasama dito. Tama po ba?
6: Yes. So, sa agriculture naman, application naman po niyan is the refrigeration ng mga produce ng mga farmers natin. So, mga pagtag-init, mabilis masira, di ba? Yung mga prutas, mga vegetable. So, with the solar energy, solarized refrigeration units po, same effect din siya. Mapapatagal natin yung mga produce natin. And the same time, hindi ang financial damage sa mga farmers natin makokontrol po. So, same din po sa mga commercial areas like in Robinson's Iloilo, they already have a rooftop cooling system which also helps the guests in the mall come in to relieve from the heat. Pero solar power po yan. Sa mga households natin, like big example that we gave earlier, pag-init midday, from 8 a.m. till 3 p.m. po yan, solar power po yan, nagsusupply ng mga air conditioning natin. So, malaking tulong po.
5: Malaking ang tulong yan. Ay, mga taga-Iloilo, binabati ko nga pala. Naalala ko tuloy si Congressman Lawrence Defensor ng 3rd District ng Iloilo. Mayong aga, Congressman Lawrence Defensor. Ang pinakamalaki, Mr. Thad, ay ang paggamit nga ng air conditioning system, no? May lang mga nagtatanong, no? Hindi ba mahal ang solarized air conditioning system? Bigyan mo nga kami ng idea niyan, Mr. Thad.
6: So, off the shelf, meron na talagang aircon with inverters, no? Karamihan. So, medyo may pagkamahalan from the regular aircon that we get. There's also aircon na rin na may set. They have a solar panels po na nakakabit na.
5: Mm-mm-mm.
6: So, kamahalan din siya compared to the regular aircons that we buy off the shelf.
5: Oo, oo.
6: Pero on the long run po, malaking bagay talaga kasi, like I said, bawasan yung electric bill nila from these air conditioning units po and refrigeration units. So, malaking tulong talaga po.
5: Well, at least, well, kasi inverter na ang ginagamit, kung ikukumpara mo dyan sa paggamit mismo sa on-grid o yung tinatawag na regular electricity consumption. Oo. Ay, nako, mukhang merong magkaka-interest dyan sa pag-set up nyo sa Iloilo City, no? Ng cooling system hub. Napakaganda eh. Kung yung mga nandyan ngayon na nakakatunghay, nakapapanood sa kanilang mga gadget at sa pamagitan ng social media. Ngayon, napapakinggan din tayo sa 104.3 FM, the Vice President Tad, no? At President Maxi, mayong aga sa iyo. Na habang nandiyan ka nakikinig, itong pinag-uusapan natin ngayon yung solarized cooling system na napakagandang container van yan. Kung may mga interesado ba, paano mo ba, yan ba madaling i-set up at gaano ba ang presyo niyan?
6: The price, actually, medyo confidential.
5: Kasi pwede po, silang magtanong sa inyo, ibig sabihin.
6: Opo, opo.
5: Pag nagtanong na sa inyo, hindi na confidential. Mr. Tad. Go ahead. Opo.
6: They can approach us, yes. And we can give them a quotation depending on the design po sa kailangan nila.
5: Mm-hmm.
6: Kasi we can scale naman the size of the air conditioning. Yun yung
5: scaling system.
6: Opo.
5: Pero nagkaka-interest, may mga tumatawag ngayon dito, nagtitext. Ilang tao ang kasa sa loob ng cooling system na yan? At hanggang ang ilang minuto sila pwede mag-stay dyan?
6: So it's really an LGU operated, no? I believe this has a capacity of 10
5: or
6: 15
5: okay.
6: people. Opo. Uh-huh. Sa call na lang po ng nurse yan kung talagang kailangan nila magpatagal ng konti with monitoring with their BP and ganun po. Pero kung hindi naman wala namang tao, I'm sure they can stay longer. Lalo na po sa mga elderly natin na kababayan.
5: Mga seniors, ano? Seniors.
6: Opo, they can stay longer.
5: Mm-hmm.
6: Hanggang lumubog yung araw.
5: Opo, pwede.
6: Wala namang bayad yan sa akin. It's really a sustainable energy po.
5: Hanggang anong oras sila pwede mag-stay dyan? At hanggang anong oras bukas ba yung cooling system na na-set up dyan sa Iloilo City?
6: I believe it starts at 8, Kakiko.
5: Mm-hmm. In the morning.
6: Yes, 8 in the morning
5: and
6: probably 5 in the afternoon po.
5: Sa bagay, ano na yun, halos wala nang sinag ng araw o dapat hapon na yan, ano? Pahapon na.
6: Yes.
5: Oo. Nako, meron nagtatanong, saang lugar ba niyan sa Iloilo City matatagpuan yung hub na inyong cooling system hub na naiset up ng SolarTech Power Incorporated?
6: So there are some designated areas this one is along one of the major highways po. Sorry, hindi ko lang po na
5: quite. So, kung sa city proper ito, makikita. Makanakita ko dito sa picture na ito, nasa gitna nung yung the halos junction. Pero hindi nakakasagabal sa daloy ng traffic, Vice President Tad.
6: Opo, naka-spread out po yan ha. This is just one of the

0: ang pagtaas nitong matinding heat index, Mr. Tad?
1: Yeah, so they can first go to our website at solartech-inc, or they can also email us at info@solartech-inc.com. So meron po kaming messenger din po from that website. Active po kami dyan. So they can inquire. We will actively answer all their queries po.
0: Or they can text dito sa text line ng Go AgriPlus 0999-229-1738. Ulitin ko lang ha, babagalan ko ng konti, 0999-229-1738. Oh, yan na naman ang ating Solar to the Max. Maraming salamat, dagang salamat, Vice President Thad, sa iyong pagsama ulit dito sa ating... Ano. May message ka ba? May mga mensahe ka ba? On behalf of Solartech Power Incorporated.
1: Yes, Kakiko. So, mga kababayan, so talagang careful lang tayo sa heat index po, or heat wave. So, talagang stay indoors po. Get yourself hydro with water, plenty of water all the time po. And if you are really looking for a solution from your high bill during summer months, it's probably time to solarize po. And Solartech is here to help you with that solution po.
0: All right.
1: Thank you so much, Kakiko. All right.
0: Dagang salamat din, the Vice President Tad. Solar to the Max. See you again on Saturday. Ang ating nakausap si Mr. Tadeus D. Villasor, Vice President of Operations and Business Manager ng Solartech Power Incorporated. And hello to President Maxi Lopez Soriano, kanilang President Chief Executive Officer ng Solartech Power Incorporated. Sa ilang saglit, ang pag-uusapan naman natin mga kababayan ay may kaugnayan sa electric vehicle. Opo, ang direksyon niyan dito sa atin sa Pilipinas ay malalaman sa pamagitan ng isang asosasyon. It's an Asian Federation of Electric Vehicles Association. Ano? Hindi basta-basta. Ito ay nagre-represent din ng Electric Vehicle Association of the Philippines. Sinantabayanan ko lamang po ang aking linya sa pamamagitan ng aking panayam sa kanilang presidente. In the meantime, alam nyo ba mga kababayan, ang sobrang nitrate sa pagkain, lalo na sa mga gulay na itinanim gamit ang maraming pataba, ay maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan kapag nag-convert ito sa nitrate sa katawan. Oho. Ang nitrate at nitrate contaminants sa pagkain ay maaring makasama, lalo na sa mga sanggol, dahil maaari itong magdulot ng Blue Baby Syndrome. Ah, yan pala ang pangalan nun, ano? Blue Baby Syndrome. Oho. Ay, nako, kaya't mahalaga ang tamang pagpaproseso at paghugas ng mga gulay bago kainin. Asya, mahalaga po yan at atin pong malalaman sa ilang saglit. Ms. Tess, bigyan mo muna ako ng weather report. Mayami ng konti. Ano, at malaman natin dahil nabanggit na natin mula doon sa pinag-uusapan, nalamin natin ano naman pa ang taglay, ang mararamdamang o kaya ang tawag na lugar na meron the danger sa heat index. Okay, yung init na nararamdaman ng ating kababayan. May mga na, syempre, ang ilan, katulad nun, doon sa Iloilo City ay nag-registered na kahapon ng 40 degrees. Samantala, ay sa Daguban, halos magka-42 dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Tuguegaraw, ganun din. Kaya mag-ingat-ingat po mga kababayan. At samantala, may mga teknolohiya din po na tinatawag na solar air conditioning. Oh, yan, mahalaga ito ha. Kung saan ginagamit ang enerhiya mula sa araw para magpalamig ng hangin sa loob ng bahay o opisina. At dahil dito, nako, ay makakatipid sa kuryente at nakakatulong pa sa kalikasan dahil mas kaunti ang carbon emissions. Ah, yun. Isa sa mga nabanggit nga ni Mr. Thad Villasor kanina, yung inverter. Ang totoo nun, na meron ng inverter ng mga refrigerator, inverter na air conditioning system, nakakapagpababa na rin ng paggagamit sa kuryente. Pero ito, pag ginamitan mo ng solar,

0: solar power ay mas lalong makakatipid dahil ang iyong enerhiya ay nanggagaling mismo sa sinag ng araw. Opo, kaya nga napakahalaga ito na yung mga kababayan natin na nagkaka-interest dito, isang investment. Ang sinasabi ko nga ay hindi lang ito basta-basta investment sa pagtitipid ng sa gastusin, kundi tulong din sa environment. Opo, dahil pagka ito ay na nagamit ninyo sa pamamagitan ng sinag ng araw lamang, aba, ang environment natin magiging maganda, ang malalanghap ninyong hangin ay masagana, tsaka syempre, lulusog ang inyong katawan. Opo, dahil hindi tayo makakasinghot, hindi tayo makakalanghap, hindi papasok yung carbon monoxide na nanggagaling sa usok na nakakapulyot sa ating kapaligiran. Samantala, narito muna ang Pag-asa, ang DOST Pag-asa sa weather report nito mula kay Glyza Escolier. Alamin natin, may mga lugar na inuulan pero matindi pa rin ang init na nararamdaman. At syempre, meron pong bagyong papasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kay Ms. Glyza Escolier. Magandang umaga, Ms. Glyza Escolier.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Good morning.
2: Good morning din po, Sir Kiko, para sa lagay ng ating panahon. Meron po tayong minimonitor na sama ng panahon ang Tropical Storm Hagupit na sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan 1,165 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan nga po natin ngayong hapon o mamayang gabi ay makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Caloy. Magkagayon man po, sa susunod pang dalawang araw at ngayong araw ay inaasahan pa rin dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. May kainitan pa rin po ang panahon, bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at tanging mga panandali ang ulan pa rin ang ating inaasahan sa susunod na dalawang araw. Ang tinatayang pinakamataas na heat index ngayong araw ay maaaring maitala dito po sa Lawag City, Ilocos Norte. Nasa 44 degrees Celsius, ganun din po dito sa May Kamiling Tarlac. At dito rin po sa Sangley Point sa Cavite, maging dito po sa Palawan at dito po sa may area po ng Capiz at Dumanga sa Iloilo. Pare-pareho po silang 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, inaasahan din pong nasa danger level ang aabuting heat index forecast nasa 42 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolier, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Glyza Escolier, ang ating weather expert or weather specialist mula sa Pag-asa o DOST Pag-asa. Tuloy-tuloy ang ating palatuntunan, Go Agri Plus. At nabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan, pag-uusapan naman natin mga electric transportation o electric vehicles. Ang ating makakausap ay ang Pangulo, ang President ng Asian Federation of Electric Vehicles Association o AFEBA. At siyempre dito sa Pilipinas, ang Electric Vehicle Association of the Philippines. Mr. Edmond Araga, joining us via Zoom. Magandang umaga, Mr. Araga.
3: Good morning, Sir Kiko, and sa mga tagapakinig.
0: Kakiko na lamang po, Edmond. Thank you, Mr. President. Anong direksyon ng electric vehicle dito sa ating bansa? Lalong-lalo yung pagsama natin sa Asian Federation, being the President, Mr. Araga.
3: Just for a quick view, kami po ang founder at ang nagsimula ng Asian Federation of Electric Vehicle Association.
0: Wow.
3: We started it way back 2017. This was during the time that we were then the host for 2017 event for ASEAN.
0: Mm-hmm.
3: It's like almost a decade. Now, ngayon pa rin, ngayon tayo ang host pa rin ng ASEAN ano, this year. So, we started off together with the DTI and four of the member countries that we enticed to set up their own association to pull around and get to become a federation. Kasi mm-hmm. our directives is to put it on a regionalized approach in promoting the EV industry.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So,
0: oo.
3: Padaisa ngayon po ito na kailangan natin magtulong-tulong.
0: Mabuti po na nabanggit niyo yung magtulong-tulong. Ang pagka sinabi magtulong-tulong, in other words, yung mga electric vehicles galing sa ibang bansa ay nagkakatulungan, ano? Papunta din dito sa ating bansa. Pero ang ating bansa ba din ay ano po ang nagiging direksyon niya? Yung pong capacity to welcome yung ngayon nagiging ano na kumbaga nagkaka-interest ng mga tao because of what is happening dito sa pagtataas ng presyo ng petrol products, Mr. Araga.
3: Actually, sir, that's a good question.
0: Thank you.
3: Sinimulan po namin ito, naintindihan po namin na wala pa po tayong regulasyon, wala tayong standards. At ito po ay para magkaroon ng trust and confidence. Dito po kami nag-isip na kailangan natin magkaroon ng pag-collaboration not only on the private stakeholders but also with the government for us to feel the traction and build trust and confidence with the consumers. Now that is really very timely na ngayon nga ho, biglang nagkaroon ng crisis. At the same, mabuti na lang, medyo handa ho tayo at naibigay na ho natin sa taong bayan na meron na tayong mga regulasyon at standards at meron tayong ibidalo na nagpapatupad at nagpapatibay ng industriya. Nang sa gayon ay protected ang mga consumers at the same time yung mga users would be na maglilipat o gumamit ng electric vehicle.
0: Now that you mentioned, Mr. Araga, ang tungkol sa ibidalo, mayroong polisiya at mayroon tayong pakikipag-usap lalo na sa inyo dyan sa Asian Federation. Sa palagay mo ay diyan sa ibidalo ng sa ating bansa ay ito ay magiging malaking tulong na sa pakikipag-usap natin din sa mga bansang yan in terms of productions and this selling of electric vehicles dito sa ating bansa.
3: Malaki pong tulong yan, Sir Kiko, kasi kailangan po natin may regulasyon at ang mga investors ay hindi mapapahamak kung sakali sila ay magkaroon ng interest mag-invest dito sa Pilipinas. Kailangan doon natin kasi, sir, na maayos at hindi magkakaroon ng kaguluhan pagdating sa industriya. Kaya po, pinipilit po natin, kaya natin in-engage yung mga other member countries ng ASEAN para mas malaki po ang scope at yung ang ating collaboration ng pag-standardize, magiging align, at pagka nagkaroon ng alignment, mabubuo natin, meron tayong common goal at meron tayong additional numbers for expansion. Kung sakali ito po ay dumaki, pare-pareho tayo makikinabang sa ekonomiya, sa pagpapabago, sa technology. Yan po kasi ang kailangan natin para lalo tayong umigting at lumaki sa isang industriya.
0: Opo. Mr. Araga, hindi maaari sa ating mga kababayan na pag nakakita ng mga ganitong sitwasyon, ang panangungunang nakikita nila ay ang pagtangga, pagtangkilik sa mga gawa ng ibang bansa. Pero dito sa atin, ano ang direksyon ngayon na nakikita mo dahil sa meron na tayong batas, may polisiya, meron kayong pakikipag-usap sa Asian Federation? Sa palagay mo, handa na ang ating bansa na talaga matangkilik natin ng sarili nating ginawang electric vehicle?
3: Sir, given point, Boracay. I just came from Boracay last weekend. Ang e-trike po doon ay more than 1,000. At ito po ay tumatakbo more than a decade. That serves well na yung mga e-bike, ang mga e-trike po doon ay halos gawa ko rin sa Pilipinas.
0: Okay.
3: Na umaandar ng more than 10 years.
0: Wow.
3: Just proof to show na ang e-vehicle na napakasimpleng sasakyan ay tumatagal at napapakinabangan. Ito po mga e-trike sa Boracay ay used for public transportation. At binago nila ang sistema o meron na po silang collaboration with the government na controlled yung area. Hindi po siya ganun kadami, pero sapat lang para ibigay sa mga commuters doon sa island ng Boracay. Isang sample lang po yan na nagtuloy-tuloy na sana noon pa ay pwedeng i-replicate ng ibang isla o ibang cities or municipalities in the Philippines para magkaroon ng systematic form of public transportation.
0: Alam mo, magandang balita yung binabanggit mo, Mr. President Araga, at nakaka-encourage sa ating mga kababayan na lalong sumidhi na kanilang magawa ang mga electric vehicles na dyan. An example is yung e-trike, Kamo, at posibleng sa inyong pakipagharap din sa Asian Federation, ay masabi nyo na, ay, marami din kami nito nyan. Baka kailangan nyo. Paano bang ang sistema dyan sa Asian Federation? Pwede tayong magbenta rin sa ibang bansa pag nakasama tayo o at habang sila nagbibenta rin dito?
3: Actually, sir, ang pinakapitalize natin dito is the AFTA, ASEAN Free Trade Agreement.
0: Okay.
3: Na pwede po tayo magbenta sa kahit saan mang lugar sa ASEAN on a zero tariff base.
0: Okay.
3: Now, kung ang ating bansa ay mayroong isang specialization na pwede nating ibenta sa Indonesia, sa Malaysia, Singapore, yes, Thailand, ito po ay mapapakinabangan nila na makukuha nila ng mababang presyo. Ganon din po yung kagaya na po tayo ay mag-i-import sa Indonesia at Thailand. Makukuha natin ng mababa kasi po because of the zero tariff rates.
0: Oh, yes. Oh, maganda, ha? Maganda yung nasabi mong yan. Well, para sa direction ng ating electric vehicles dito sa ating bansa, ano ang mensahe mo upang mas lalo pa itong ma-encourage ang ating mga kababayan na gumamit nito. Go ahead, Mr. Araga.
3: Ako po yung nananawagan sa mga tagapakinig ng inyong stasyon na ang electric vehicle isang ehemplo na magpapabago sa ating sistema. Make it public transportation, make it logistics, or personal mobility. Ito po ay makakatulong hindi lang po sa inyong personal na savings, kundi po sa environment. At ito po ang isang pamamaraan na pwede po nyo maging kapalit gawa ng inyong mga existing na mga ICE na ginagamit para meron po kayong somehow savings, kumbaga, at tulong sa environment at sa ating government. Malaki po ang maisisave ng isang electric vehicle sa importation of fuels. Kagaya po ngayon, ang problema natin ay supply ng fuels.
0: Oh, yes.
3: Kung tayo po ay magkakaroon ng switching, mapapababa po natin ang importation of barrels of fuels na inuukat natin sa ibang bansa. At ang atin naman, mensahe naman ho dito ay para po sa kapakinabang ng isang sarili at para na rin sa bayan.
0: All right. Thank you. Maraming salamat, President Araga, ha, sa pagsali mo sa ating panayam na ito. And good luck sa inyong pakipag-ugnayan sa Asian Federation at of course, ang grupo ninyo sa Electric Vehicle Association of the Philippines. Thank you. Maraming salamat din po.
3: All right. Thank you po.
0: Magandang umaga po sa inyo. Si Mr. Edmond Araga, ang President ng Asian Federation of Electric Vehicles Associations. Pinapaigting na nito, sinasabi niya, tayo meron na ding sariling app. May mga manufacturers dito at ngayon na lamang po ito nagkakaroon ng attention dahil nga sa pagsipa, pagsirit ng petroleum products na gamit-gamit natin ngayon doon sa mga motorized, yung mga conventional petrol-powered na mga sasakyan. So sana nga, tayo, yung binabanggit ni Mr. Araga ay isa ng pagkakataon na maging pagsikat na parang isang sunshine ng pagsirit nitong industriya ng ito na makakatulong dito sa ating bansa. Hindi lang sa kapaligiran, kundi pati ang kalusugan ng isang mamamayan. Okay, well, na tuloy-tuloy po ang ating pag-uusapan dito sa Go Agri Plus. Mga kababayan, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay may kaugnayan sa mechanization ng mga farm machineries. O sige ha, ay antabayanan po dito sa ating Philmec Arangkada. O sayo muna, the engineer Jobel and Arnel. Go! And Engineer...

0: It's Filmic! Arrancada time! Ngayon mga kababayan, binabati natin ang mga nakikinig din naka-monitor sa 90.1 or 90.1 dyan sa Science City of Muñoz sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bago po ang aking ating katandem, ang ating co-host na si Jed at ang ating guest ngayon, narito muna mga ilang balita mula sa Filmec bilang patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura na mahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng mga information, education and communication materials sa mga magsasaka sa Tarlac. 18 bayan at lungsod sa lalawigan ang nabigyan ng mga communication materials na magsisilbing source ng mga tama at napapanahong impormasyon tungkol sa post-harvest technologies at mechanization. Kasabay ng ginawang pamamahagi ng communication materials, nagsagawa rin ng paunang talakayan ang Filmec Applied Communication Staff kasama ang Tarlac, Provincial Agriculture Office at mga city and municipal agriculturists sa lugar para sa ikakaisang mga kababayang kinasan nilang information series dito. Samantala, dumalo naman sa isang pulong ang ilang kinatawan ng Filmec kasama si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda nitong nakaraang Abril upang pag-usapan ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Partikular na tinalakay sa pulong ang implementasyon ng Rice Processing System o RPS sa lalawigan. Nagpahayag din ng commitment ang parehong panig upang paigtingin ng kanilang koordinasyon para sa maayos at epektibong pagpapatupad ng proyekto sa nabanggit na probinsya. At panghuling balita, ilang Filmec staff mula sa Enterprise Development Division o EDD at Gender and Development ang dumalo sa pulong para sa Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support o CRAFT Project nitong huling linggo ng Abril. Kasama rin sa naging pulong ang Export Marketing Bureau ng Department of Trade and Industry at ang Trade Facilitation Office Canada na siyang partner ng Pilipinas para sa proyekto. Layunin itong palakasin ang inklusibong gender responsive at sustainable na serbisyo para sa small and medium enterprises at mapalawak pa ang access nila sa pandaigdigang merkado ng agro-processed food tulad ng pinya, mangga, hipon, ube at kalamansi. Yan mga kabayan ang ating Filmec Arrancada News at ang ating co-host nang gagaling pa sa Filmec, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division na si Mr. Jet Molek Subaba. Arrancadang umaga sa iyo, Jet. Good morning.
1: Arrancada morning, Kakiko, yes. And arrancada morning sa lahat ng ating mga listeners.
0: It's another Sabado. Ha? Mga kababayan nating chill-chill lamang dyan, mga Go Agri Plus, mga plantito at mga plantita at mga agripreneurs. Ay, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayong araw na ito, Jed.
1: Yes, Kakiko, ang makakasama natin ngayon ay mula sa Technology Management and Training Division. Siya ang acting section chief ng training section. Isa sa mga magagandang staff ng Filmec. Si Ms. Anna Marin, si Miranda.
0: Hello, Ms. Anna Marin. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Ms. Anna Marin.
2: Gandang umaga po, Sir Kiko.
0: Ay siya, oo nga. Artistahin nga pala itong si Ms. Anna Marin. Jet, ay siya, di unahan na kita muna magtanong. Coffee ka muna diyan ng corn coffee diyan sa iyong lugar. Miss Anna Berim, ano po ang mandato ba ng Filmec pagdating sa training program and services ninyo?
2: Kakiko, ang Filmec po ay may mandato na mag-develop, magpalaganap at magpaabot ng mga makabago at angkop na post-harvest at mechanization technologies para sa agriculture at fisheries. At hindi naman po sapat na nagde-develop lang po tayo ng ating mga technology. Napakahalaga po na maituro at magamit ng tama ang mga ito sa field. Kaya dito po pumapasok ang TMTD or Technology Management and Training Division, particularly po yung ating training section. Kami po ay nagsasagawa ng mga training para mapalakas ang kakayanan ng ating mga agricultural extension workers, mga AEWs po, mga farmer leaders at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng mga quality training programs at mga technical capability development po.
0: Oh, Ms. Miranda, nabanggit niyo yung mga training services at mga technologies. Ano-ano yung mga training na binibigay ng Philmic at sino-sino ang mga recipient ng mga trainings na ito?
2: Apo, nagbibigay po kami ng mga iba't ibang training programs katulad po ng mga general training courses,
0: oh, yes,
2: skill-based training, mm-hmm, at mga specialized training courses po sa post-harvest and mechanization. Bali, saklaw po nito or covered po nito yung iba't ibang DA banner programs, ang rice, corn, kasaba, maging mga high-value crops po. At ang mga participants naman po natin ay mga, nabanggit ko po kanina, mga AEWs, mga technical staff mula po sa DARFOs, mga taga-LGUs, at iba pang mga from national agencies po, SUCs, and mga farmer leaders, mga cooperatives, at maging mga private sector stakeholders din. At sa ilalim naman po ng RCEF, nagbibigay po tayo ng mga training para sa mga rice farmers, cooperatives and associations at sa mga LGU po. At ito naman po ay patungkol sa tamang paggamit, operation, maintenance ng ating mga farm machinery na dinidistribute po sa kanila.
0: Malawak pala, no, Jetta? Oo.
1: Oo po, madami. Maraming training courses ang ino-offer ng TMTD. Pero Ms. Marine, gaano kaya kahalaga yung ating training o pagsasanay sa agriculture, specifically sa mga technologies natin? Paano po ito nakatutulong sa ating mga recipient or stakeholders?
2: Sir Jet, malaki po ang naitutulong ng ating mga training, lalo na po sa ating mga participants na mga intermediaries, gaya po ng mga technical staff at mga AEWs po natin, mga project implementers. Dahil nga po practical at hands-on ang approach natin, mas lumalawak yung kanilang mga technical knowledge at mas nahahasa yung kanilang skills sa tamang paggamit at pagpapalaganap ng mga makinarya at technology sa kani-kanilang lugar po. Mas nagiging effective po yung pagbibigay nila ng mga technical assistance at pagpapatupad din ng mga programa para sa ating mga magsasaka dahil sila po yung pumupunta doon sa ating mga magsasaka. At ganun din po naman sa ating mga farmer participants, mas natututo sila kung paano gamitin ng tama yung mga machines. Mas nagiging efficient ang kanilang operations at nababawasan yung ating mga post-harvest losses at tumataas yung kanilang kita. At Sir Jet, nagbibigay din po tayo ng mga training programs na may CPD units at ito naman po ay nakakatulong sa ating mga professionals na mahalaga sa kanilang professional growth at sa kanilang license renewal po.
1: Ayun, napakaganda ng mga training natin. Kumusta naman po yung pagtanggap nito ng ating mga recipient pagdating po sa training natin? Lahat po ba sila ay nakakatapos o positibo po ba ang kanilang acceptance dito sa ating training courses?
2: Yes, sir. Sir Jet, maganda po yung feedback ng ating mga participants every training na kinakandak natin. Kadalasan po ang naririnig po natin or nakikita po sa kanilang mga feedback ay ang ating mga programa, training programs ay very practical at applicable para sa kanilang mga actual na trabaho or maging sa pagsasaka. Marami rin po yung nagre-request ng mga additional trainings or advanced courses po. At dahil nakikita nila yung improvement sa kanilang productivity at kabuhayan. At para po sa amin, syempre po, magandang indikasyon po yan na nakikita nila yung value ng ating mga training programs.
0: So, agree ako dyan, Hamda Jet at saka Miss Miranda. Kaya palagay ko, natutuwa ang pamunuan ng Philmic, lalong-lalong sa pamumuno ni Director Dionisio Alvindia. Abay, mas dadami pa siguro kung malalaman nila kung ano nung mga hakbang yung ginagawa ngayon ng Philmic upang patuloy na pagtingin pa ha at pagtibayin ang mga training programs na ibinibigay ninyo, Ms. Miranda.
2: Kakiko, bali, continuous po yung ating improvement pagdating po sa ating mga training programs. Regular po tayo nagsasagawa ng mga training needs assessment para malaman din natin kung ano yung actual na pangangailangan po ng ating mga kasamahan sa field. At ina-update din po natin yung ating mga curriculum, mga training materials, at ini-integrate po sa yung ating mga bagong technology na nade-develop po ng PhilMec. Regular po din yung pag-update natin ng ating mga training design na mga modules, at pinapalakas din po natin yung ating pool of experts at partnership para sa mas mapabuti pa at makapag-deliver ng mga quality trainings po. At syempre po bilang idagdag ko din po bilang PRC accredited na CPD provider, layunin po natin na mas mapalawak pa yung access ng ating mga professionals sa quality training programs po.
1: Wow, napakaganda naman ng mga efforts ng TMTD. Ano-ano naman po yung mga paraan para masukat yung impact, or gaano ba ito ka-effective pagdating sa ground?
2: Sir Jet, bali, ang ginagamit po natin na paraan na para masukat po yung effectiveness ng ating mga trainings, bali, nangongolekta po tayo ng feedback through evaluation forms, at gumagamit din po tayo ng pre- and post-test para makita natin yung learning gain ng ating mga participants. Pero higit po sa lahat, tinitingnan din natin kung naia-apply po ba nila sa field yung kanilang mga natutunan. Bali, isang part din po ng aming mga training ay yung pagpapagawa ng action plan, at yun naman po ay binibisita natin after ilang months ng training. At doon po sa kanilang mga action plan, nilalagay po nila doon yung pag-adapt ng ating mga technology, pagsama sa programa nila, kaya nakaka-request po sila at nakaka-deliver ng mga technology sa ating mga magsasaka. At doon po natin nakikita yung paggamit or pag-ano nila sa ating mga training programs.
1: Oh, ang ganda, Kakiko, ng kanilang mga ginagawa para ma-ensure na may impact po at effective ang ating mga intervention. Ano naman po, Ms. Marine, yung mga plano po ng inyong division sa dito po sa PhilMec sa pagpapalakas po ng sektor ng pagsasaka, ganun din ang mga magsasaka dito sa bansa?
2: Apo, bali, ito pong mga training po natin ay napakahalaga nga po sa ating agriculture sector. Kasi kahit na gaano po kaganda yung ating mga technologies po, no, kung hindi naman po naiintindihan at nagagamit ng tama, hindi rin po ito magiging effective. So ang training po natin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng innovation at actual application sa field. At dito po natin napapababa ang losses, napapataas ang production, at napapabuti ang kita ng ating magsasaka na mahalaga po para sa food security ng ating bansa.
0: Wow, Jet! Pagka pala ang ating kausap si Miss Anna Marine Miranda, kulang ang ating isang oras, ano? palagay ko, imbitahin ulit natin siya sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating PhilMec Arrangkada. Maraming salamat sa iyo, Ms. Miranda. Habde, kahit yung Sabado mo, nailan mo rito sa palatuntunan ng PhilMec Arrangkada. At sana po ay makasama namin muli kayo sa susunod na mga episodes ng ating PhilMec Arrangkada. Di ba, Jed?
1: Tama, Kakiko. Maraming salamat, Ms. Anna Marine, at salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa ating programa.
0: Ms. Miranda?
2: Maraming salamat po.
0: All right. God bless, God bless. All right. Si Ms. Anna Marine Miranda, yet, ano, ang acting section chief. Bakit acting chief pa lang? Di ba pwedeng pirmahan ko na lang ang kanyang appointment? Joke lang. Acting section chief, training section ng Training and Management Division ng PhilMec. Thank you, thank you. Jet, kumustang naging Lunes at hanggang kahapon dyan sa PhilMec, dyan sa Science City of
1: Paris? Nako, busy-busy ka, Kiko. Tayo po ay tumanggap ng mga bisita mula sa Food and Agriculture Organization or
0: Oy.
1: FAO, and Tanzania Agricultural Research Institute or TARI. So
0: Wow.
1: sila po ay galing sa Tanzania, sa Africa po. So sila po ay nandito sa Pilipinas, specifically sa PhilMEC, upang matuto po kung paano natin in-implement successfully ang ating mechanization program sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. So hindi na lang po mga farmers natin dito sa bansa ang natutulungan natin, maging yung ibang bansa po ay natututo na rin po sa atin.
0: Oy.
1: Nagkaroon din po tayo ng kakiko, pagsisimula ng mga preparation para sa nalalapit na Animal Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program.
0: Wow.
1: Shout out dun sa aming ANSEF team. Ayan, kasama
0: Sige.
1: Po dun
0: sino,
1: si Ma'am Ana Marine. Ayan. So kami po ay nag-prepare na po para sa next year ay full-blown implementation nito para sa mga hayop naman po ito sa ating agrikultura.
0: Biruin mo, Jet, mula sa RCEP o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, meron ng animal. Tapos
1: yes.
0: Mayroon pang coconut yung processing the machinery sa ano, yung development. Galing. Dumadami
1: yes,
0: ang inyong mga ginagawa diyan kaysa nga at saka nalalapit na rin pala ang inyong anniversary no ng PhilMEC. Announce mo na. Jet.
1: Opo. Kayo po ay magse-celebrate ng ika-48 na taon
0: Oy.
1: Ng anibersaryo po natin. Ang atin pong tema this year, kapi ko ay lit and lasting. Yung salitang lit, hiniram natin na termino mula sa mga Gen Z.
0: Talaga.
1: Ibig sabihin nito ay exciting, fun. Ayan. So, ganun po yung gusto natin ipakita sa susunod na henerasyon na meron na pong bagong imahe ang agrikultura natin.
0: At pagka ang Gen Z ang ano na dito involved, mas lalawak pa, gagaling pa ang lalong binibigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng PhilMEC. Ang panghuli, ang mensahe mo, the Jet, at tayo yung magsama muli sa susunod na Sabado. Go ahead.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Podcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: 738.
20: Sports Radio. 918.
21: Radyo Magazine. 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan lang
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Colab.
36: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo
0: Publiko.
36: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
13: Agahan ang kahapunan.
14: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
24: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
28: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
29: the first and the only
28: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
30: Rainbow Radyo.
28: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Kerito.
35: Rainbow Radyo.
24: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. San man da ako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. O mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong mga episodes, kung kayo man ay natutulog noon o di kaya naman ay bisibisihan, visit lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na rin kami doon ngayon. So walang excuse mga ka-Rainbow. So ayan, kumusta naman kayo mga ka-Rainbow ngayong araw ng Sabado, May 9. Ayan, lahat ba ay Flores de Mayo mode na? Or kung ano man ang pinagkakabisihan nyo, tutok muna dahil mas masaya ito ka-Rainbow. Dahil dito sa Rainbow Radyo, belong tayo lahat dito. Okay mga ka-Rainbow, gaya ng dati para masaya tayong lahat, simulan natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Gusto nyo bang mabago ang buhay nyo? Experience coaching firsthand sa nalalapit na selebrasyon ng International Coaching Week 2026, hatid ng International Coaching Federation Philippines Chapter. May temang Sustainable Coaching Nation. Ang nasabing event ay naglalayon na mapa-experience ang magagandang epekto ng coaching at kung paano ito makakatulong sa nation building. Makakasama natin ngayon via Zoom ang current president ng ICF Philippines Chapter na si Coach Tina Shoson. Coach Tina, magandang umaga, ka-Rainbow!
0: Magandang umaga, Coach Mike. A pleasure being here with you.
24: Hello. Ay, bayad na bayad ang energy level ng ating Coach Tina dito. I love it, Karinbo. Karinbo, ano ba itong sinasabi nila na International Coaching Week 2026?
0: Oo, ito ay magiging sa... We will do this on May 13 sa SMX Aura. Ano ito? Ito ay pagdiriwang ng coaching. Ngunit ngayon, kasama natin, Coach Mike, ang iba pa nating mga organisasyon. No? Hindi lamang coaches, pati ang mga leaders sa iba't ibang companies, sa iba't ibang local government units at sa iba't ibang NGO. So, sobrang movement na ito, Coach Mike.
24: Oo nga, parang ang dami na magaganap dyan. Lahat ba pwedeng pumunta dyan, Coach Tina?
0: Oo, this is open. Ito ay bukas para sa lahat, no? Ng mga tao na may puso upang tumulong sa iba at tulungan rin ang sarili niya.
24: Ano naman ang kahalagahan nito para sa mga miyembro na kagaya namin na LGBTQIA+ community?
0: Ay, oo. Salamat, Coach Mike, sa pagtatanong niyan. Alam mo yon, di ba, that I am a parent of an LGBTQ. Yung youngest ko, nakwento ko na to sa'yo. Nakikita ko, they are really our prime movers nitong ating pagpunta sa digital world, sa AI world. In fact, they are the digital natives, di ba? Some of them are AI natives na nga. So, napaka-importante nito sa kanila kasi kasama ito sa pag-uusapan. At dito, marirealize nila that through coaching, Coach Mike, maaaring ang kanilang role ay tunay na significant para sa pagtuon natin sa sinasabing sustainable coaching nation.
24: Ay, ang ganda naman. So ano pa ang maasahan ng mga dadalo dito, Coach Tina?
0: Maraming mga speakers tayo na dadalo at magbibigay liwanag sa atin. Meron din tayong registration para sa free coaching.
24: Ayun ang highlight natin. Gusto natin yung mga libre, di ba?
0: Na mangyayari, mag-register sila ng araw na yon kung participant sila, tapos i-schedule namin moving forward, no, in the next 2 to 3 weeks. One-on-one to, Coach Mike, ha? Libre. At alam mo naman, ang bayad kay Coach Mike ay napakamahal. So ibibigay ito ng libre ng International Coaching Federation. By the way, itong celebration na to mula Lunes, 11th of May until 15th of May, ay nangyayari rin tuwing gabi, no, sa different different countries, around 9 or 10 countries of 15 chapters of International Coaching Federation, no, na evening naman ang learning session natin.
24: Ah, yung learning sessions na yun, libre, di ba, Coach Tina?
0: Libre ulit yun.
24: Ayan, Coach, yung mga gusto nating lahat. Ulitin natin, libre lahat yun.
0: Because naniniwala tayo na maaari silang makatulong at matulungan noong conversation na mangyayari doon. I would be very honest, that would be delivered in English. Ito ang ating Sustainable Coaching Nation na mangyayari sa May 13 sa SMX Aura will be delivered in Taglish.
24: Yun. Thank you so much, Coach Tina. Paano sila makaka-join dyan para sa mga ka-rainbow natin?
0: Oo. Alam ko, may poster that you are trying to promote. Maraming salamat, Coach Mike. No? Just scan the QR code po at ililid kayo kung paano po kayo magre-register. And by the way, Coach Mike, kung anim sila, meaning barkada or grupo sila, mga kaibigan, mga ka-opisina, each one of them gets a discount of 800 pesos. Discounted na po ang enrollment. Free buffet, free food, and flowing coffee ng pick-up coffee.
24: Ay, ayun na, di ba? Ang dami naman palang freebie, no? Maraming salamat, Coach Tina, for joining us this morning, and good luck sa event nyo sa May 13. I'll see you there.
0: Salamat, Coach Mike. See you there.
24: Bye, Rainbow.
0: Thank you, everyone.
24: Ayan, narinig niyo po si Coach Tina Siozon, ang presidente ng ICF Philippines Chapter. So, bago naman yan, tandaan nyo ha, libre-libre yon. Tatawid na tayo ngayon sa ating pinaka-educational na segment sa balat ng radyo, ang favorite na lahat, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga kasi ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, di ba? Learning is fundamental. Iniba ko lang ng konti. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayon ng bagong word na magagamit nyo agad-agad. At eto na siya. Ang baklavolary word for the day natin ay Carmi Martin. Ayan. Hango sa pangalan ng isang sikat na artista noong dekada 80, tama ba ako? Diba? Ang Carmi Martin, ang ibig sabihin niyan ay karma. May kapalit yan, diba? Whether maganda or pangit, nasa iyan. Sabi nga nila, diba? You reap what you sow. So, paano naman natin gagamitin in a sentence yan? So, eto na mga ka-Rainbow, ha? Pakinggan mabuti. Okay. May Carmi Martin yung ginawa mo, friend. Huwag mo siyang lokohin. Oh, ang sarap magtag, di ba? Pero again, ang Carmi Martin ay ginagamit lamang hindi bilang artista, kundi para sabihin na may karma. O yan, may natutunan na naman kayong bago, ha? At habang may natututunan kayo, tatawid naman tayo sa next segment natin kung saan gusto ko lagi ine-emphasize to na bilang miyembro na LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman tayo mag-state ng ating mga opinion because everyone deserves to be heard, seen, felt, and celebrated. Period, di ba? Kaya eto na, isang mainit na issue na naman pag-uusapan natin dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? O, eto na ang issue natin for this week, mga ka-Rainbow, okay? Dapat bang gawing holiday ang Mother's Day? And on that note, happy Mother's Day pala in advance sa lahat ng mga mothers natin. Whether may matres or wala, di ba? We celebrate you because motherhood was never dependent on gender. O, di ba? So, pakinggan natin ang magiging sagot ng ating ka-Rainbow. Pasok!
3: Maganda yun na gawing holiday na lang yung Mother's Day para naman makasama namin yung mga misis namin saka makapiling mga anak namin. Tapos, di na kami mag-aalala kung may sweldo o wala kasi bayad naman yung pag-holiday. So, sana mapagbigyan misa lang na ba sa isang taon.
24: O, syempre, ang highlight noon, basta may sweldo pa rin, di ba? Pag ginawang holiday. Pero kidding aside ako, sa tingin ko, eto conditional sa akin. Okay? Maganda sana yan. Pero kung baka pwede naman na ano, gawing holiday, kasi naisip ko na agad yung sabihin ng mga ano, workforce natin, holiday na naman, lahat lang holiday, paano yung mga trabaho, ganyan, ganyan. Baka naman pwedeng gawin natin exclusive holiday for mothers talaga, na legit. Di ba? Parang sila lang. Yung mga lalaki wag muna, di ba? Yung mga mothers lang talaga ang gawin nating ano, holiday sila from work. Bakit? Kasi, huya, ang pagiging nanay, hindi lang naman yan, ano, 8 hours a day, 24 hours yan, 7 days a week. So, imagine kapag nag-work pa ang nanay ng trabaho, tapos nung kailangan pa niya alagaan ang pamilya niya, eh baka naman deserve naman niya na magpahinga din at hindi naman kalabisan ang isang araw, mga ka-Rainbow. Baka sakali lang naman, but kung hindi holiday, mag-leave kayo para i-celebrate ang mga mothers nyo dahil deserve nila ito. At deserve na deserve nyo rin mag-stay dito, mga ka-Rainbow. Binilisan ko talaga ang mga segment dahil gustong-gusto ko nang makachika ang mga guests natin na mukhang hindi naghanda. Hindi talaga nag-ayos para dito sa next segment natin dahil pag-uusapan natin ang drag culture sa Philippines. Aware ba kayo dito? Paano nga ba maging isang drag queen at paano natin sila masusuportahan? Ano nga ba ang kahalagahan ng drag culture sa LGBTQIA+ community? Marami pang iba, huwag kayong aalis dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
6: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
26: Servisyong kailangan.
30: Servisyong kailangan.
26: Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
8: Radyo Magazine. 1278 AM.
35: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Ayan, at tayo nagbabalik mga ka-Rainbow. Kung hindi pa kayo nakatutok-tutok lamang sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong radio o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube or PBS Receiver app. Now, sabi ko nga kanina, excited ako dahil ito na mga hindi handang mga guests na nagkaroon tayo dito sa Rainbow Radyo. Then again, it's a special episode today because something close to my heart. We are going to talk about drag culture at makakasama natin ang dalawang legit na ramparinas at eto na nga sila, no? As we begin, we'll start first with isang drag queen sa rampa at isang beloved na kaiska, di ba? Sa University of the Philippines, Diliman. Nandito na, live and alive sa studio, si Ninja. O di kaya naman, ang pangalan ay Janine Vioja. Ayan, Vioja, ayan.
39: Hello everyone, good morning po mga ka-Rainbow. And this is Ninja, your AFAB queen from rampa.
24: O di ba? Hiyang-hiya.
40: Sobra.
24: Tanghaling dapat pa lang, pero fresh na fresh niya. Pero syempre, hindi papatalo dyan. Ito lalo. hindi nag-ready to, di ba? Hindi nag-ready to. Ang napaka-funny at napaka-hindi pa handa ay sa ring ramper, na at marami pa mas pasabong na dala, di ba? Eto na siya, si Vin Sara, a.k.a. Bomba D.
0: Hello everyone, mga ka-Rainbow. Ding, ding, ding. This is Bomba Ding, your sweetest pasabog from the House of Ding and also one of your ramperinas.
24: Oh my God!

0: myself. Parang the things that Janine couldn't do, Ninja does.
1: Ayan. O sige, dahil nandito tayo sa usapang alternate persona, Bombading, ikaw, paano mo ba na-discover naman si Bombading? At bakit Bombading? Ang dami ng pwedeng pangalan, di ba? Kasi malayo sa kanyang ano ha, sa kanyang name yan. Yeah, yeah. O, sige. Pero ngayon kita naman natin kung bakit. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba Bombading? Paano mo siya na-discover?
2: Yung name ko po ba? Or yung persona ko yung, na Bombading?
1: Magkaiba ba sila?
2: Actually, same lang.
1: Oh, okay. No feeling. No shade! No shade.
2: So, Bombading, to be honest, dahil fan din po ako ng Drag Race, sabi ko, parang sabi ko na parang feeling ko pag magda-drag queen ako, I will be different. Feeling ko pag nag-drag queen ako, actually si Bombading, na-vision ko na siya.
1: Uh-oh.
2: I visualize it before doing drag.
1: Hi.
2: So as I'm watching, like, season 9 is my favorite, Sasha Velour is my favorite queen. As I'm watching that season, sabi ko, if I will be a drag queen, I will be this drag queen with muscles, with the beard, with the
1: Cameron
2: mustache.
1: Cameron Michaels ang atake.
2: Yeah, so parang naita ko, na-visualize ko na si Bombading na I will not just be an ordinary like fish queen or glamorous queen. I'll be different. And I really wanted to embrace my femininity and my masculinity. So I wanted to empower those sides of me. Bombading, dahil part ako ng House of Ding, naghanap kami ng name na may ding sa dulo. And we're like thinking of a name na may ding. So nag-iisip kami nung, usually kasi mga drag queen, pinapangalan na sarila based sa mga adjective. Captivating Katkat.
1: Ah, talaga?
2: Precious, yes. Paula Nicole. Electrifying Amanda. So lagi meron
1: may adjective. Siyempre nag-iisip, ano ang Shea Kule?
2: And part po siya ng history ng drag sa Philippines.
1: Oo.
2: Yung Philippine drag.
1: Thank you for, para maintindihan ko kung saan nga bagaling itong mga to.
2: Tapos sabi ko, ay ano ba ako pag naisip ko? Naisip namin, Bombarding. Parang explosive. Something like that. So, parang na-connect lang namin siya na, ay, Bombarding. Ano pa pwede natin makonnect? My drag is very like, nakahubad, macho, sexy.
1: So sexy.
2: Naisip ko, dahil nag-film din naman ako sa UT, may film subjects ako.
1: Oh,
2: sabi
1: God.
2: Ko, Bomba Films. 1970s, 1980s. Sexy stars, bold stars, bomba stars. Pero hindi siya bastos.
1: Hindi siya bastos.
2: We empower sex positivity,
1: so,
2: body positivity.
1: So, pinagsama mo lang ang pagiging explosive and sexy.
2: Yeah, and it's a beautiful thing na I'm bomba. I'm a bomb.
1: Oo. Inilan po yung mga ano ha, basta pag nagising sila, yun yung pangalan nila.
2: Yeah.
1: Pinag-isipan niya.
2: Sige,
1: ito naman. Tingnan natin kung pinag-isipan yung kanya. Oh, ikaw, ninja, with
0: Clock.
1: Double E ha.
0: Clock her. Actually, yung pangalan ko, piniligtad ko lang talaga.
2: Pangalan.
0: Kasi my name's Janine.
1: Ayun!
0: As in, Janine, the way it's written, yung ninja, baliktad lang po siya nun. Hindi po siya as explosive, as ninja-fied or whatever. It's just my name in the opposite direction.
1: Kalevel yun yung mga inimbento pangalan ng mga magulang natin na pinagdikit-dikit, diba? Pero parang saya-saya ng ng usapan natin, mga ka-rainbow. Pero wag muna kayong aalis, magbabalik kami. Dahil ang pagiging drag queen, hindi naman yan puro saya lang. Meron din mga struggles yan. So wag kayong aalis, magbabalik kami dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Walang radio? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
7: Naku po! Juan, scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ayan na tayo po'y nagbabalik sa Rainbow Radyo. Tutok lamang po dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan na masaya na ngayon naman ay pupunta sa mga struggles nila. So kasama pa rin natin si Bombading at Ninja. So ngayon naman, pag-usapan na natin, Bombading, ikaw, ano ba ang struggles talaga ng mga drag queens, 'di ba? Kasi feeling nila ganda-gandahan lang, 'di ba? Yung mga listeners and viewers natin, ganda-gandahan lang, makeup-makeup lang, death drop lang, ganyan. Pero ano ba talaga yung pinagdadaanan ng isang drag queen?
4: To be honest, kahit sabihin natin nagpo-progress na yung acceptance ng LGBT sa community natin, hindi pa rin talaga fully accepted ang mga queer people. And hindi na hiwalay din yung mga drag queen. Like, meron pa rin discrimination. May mga friends kami, mga drag queens na hindi alam ng parents nila, yung work nila. So, feeling ko, it's still a struggle within the community or within the society na parang hindi pa rin siya fully accepted sa mismo community natin.
3: Sadly, no, kahit na with the rise of RuPaul's Drag Race mga ibang mga drag performances and with Miss Marina Summers sa Hello, ako, saludo ako sa'yo, diba? Yung sa ginawa mo yan sa Miss Universe Philippines, some people still look down on drag queens, diba? So, that's just one of the challenges, yung parang discrimination sa inyo. Ninja, ikaw naman, kasi nakikita niyo po ba yung mga suot nila, diba? Parang, eto ah, tanong ko lang naman, curious question. Magastos bang maging drag?
5: Yes! Sobra! Ayan! Oh my gosh! Sobra!
3: Yun po ang million dollar question natin. Sige,
5: Yun lang po, I could not even begin to tell you how much we need to spend.
3: Kasi makeup,
4: wigs,
3: the mitt.
4: Oh my gosh.
3: Oo, lahat, diba?
5: Everything costs... Yeah. Something.
4: Yes.
3: Oo. And on that note, dapat naman, well compensated, huwag niyo pong tipirin ang mga drag queens natin.
4: Tipir queens!
3: Ng shows kasi tingnan niyo on how elaborate their costumes are, di ba? And makeup pa lang, Diyos ko, puhunan na. O sige, ikaw naman, Bombading, di ba? Na-mention mo na nga yung struggles. What makes you stay? Di ba yung iba parang nag-give up na pag ang daming discrimination, ang daming mga ano.
4: I don't wanna be cheesy and very like sobrang cliche, pero to be honest, one thing that makes me stay in this profession is that I love my job. You know, the feeling na even umuwi kami ng pagod, may pasa, masakit yung paa, tuyo yung mukha, we're still happy because we're doing it and it doesn't feel like work at all.
3: Totoo.
4: And for me, it's a privilege to be tired and be exhausted doing the things that you love.
5: Yes.
3: Correct.
4: It's a privilege. Kasi hindi lahat ng tao na gagawin passion nila.
3: Very quotable. Yun na ang real.
5: Quotable quotes.
3: Diba? Yeah. Ang ganda. Ikaw naman, Ninja, sa tingin mo, ano yung biggest misconceptions naman sa inyo pagdating sa ano? Pagiging isang drag queen?
5: Ako po specifically as an AFAB queen, ang biggest struggle ko ay siguro yung heteronormativity in the queer culture. Heteronormativity in the queer culture.
3: Parang kinabahan po ako.
5: No, because kasi po pag sinasabi nating drag queen, 'di ba? Usually we think of a gay man in a wig and not a woman in a wig. So, yun po, there was one time I experienced na na-hinder yung position ko in one bar kasi parang ang gusto ng person ay magkaroon ng opportunities yung gay men muna bago yung mga AFAB queens. And at that time, I was like, thank you so much for the opportunity. Pero years now, realizing that, hala, ang lungkot palang isipin kasi parang talented din naman kami.
3: Correct.
5: I think we're worthy of a stage din naman, pero parang nale-left out because of
4: you're a woman.
5: Because of the genitalia between her legs.
3: Ang sad din noon, sometimes ang people that actually alam mo yon parang treat you as outcast or coming from the same community, di ba? So wag tayong ganyan kung ayaw yung mabash, di ba? Yeah. O yan, na-mention yun na yung mga struggles nyo and why you keep on going, di ba? Kasi nga, very passionate tayo dito. Para naman to keep everyone on board, Bombading, ikaw, why do you think that the drag culture is important para sa LGBTQIA+ community?
4: For me, first and foremost, drag queens played a vital role in the emancipation of the gay culture. Nung Stonewall Riots pa lang, di ba? Si Marsha P. Johnson ay isang drag queen, isang trans woman na nagsimula ng riots. And I think it's very powerful to think about na mga drag queens, sila yung parang nagkatapult na magkaroon ng change, na magkaroon ng acceptance sa community natin. And I think drag will always be a protest. For me, it's a form of resistance. We're doing this makeup, this wig, we lip sync songs. We're just doing it for entertainment or funny. We're doing it
3: to take a stand, to
4: subdue the patriarchy, to battle the heteronormativity that we're here, we're queer and we're fighting and we deserve a place in this world.
3: So ganda, no? It's a very powerful expression and para a way to really take up space in this nation, di ba? So Ninja, ikaw naman, with regards to that, di ba, yung parang role na pinoportray ng drag culture sa ano natin, sa community natin, as a woman, di ba, how do you make yours different naman, meaning the way you represent?
5: I think for me as an AFAB queen,
3: assigned
5: female at birth.
3: Okay. Yun talaga yung tawag sa inyo pag ganun. Okay.
5: So for me, I think yung biggest thing for me as existing just a woman as a drag queen and a woman at the same time is yung drag is already breaking social norms. Breaking barriers, but me my existence in the drag community breaks it even further. Kasi like merong yung heteronormativity nga, yung ang normal na drag queen ay a gay man, but here I am not a gay man.
3: Babaeng bakla naman.
5: Literal na babaeng bakla po talaga. So I think it's nice to have people like this. Not only women, but trans women, trans men.
3: And straight men.
5: Straight men.
3: Yeah. Diba? Ito ha. Diba? Misconception yun na ang drag para lang sa ano LGBTQIA+. Mm. Hindi. It's actually an expression of oneself. That means it should be inclusive also. And dapat tanggapin din naman ang society natin. Diba? Bomba din ikaw, quick question. Pagdating naman dyan, ano sa tingin mo, if you were given a chance and the power to change the drag culture or industry at of the moment, paano mo ito babaguhin?
4: Siguro, we need more bars or more platforms for drag queens. Kasi sobrang daming drag queens ngayon, pero like, konti lang yung nakapag-perform.
3: Totoo.
4: True. At hindi, may iba hindi nabibigyan ng platform kasi siguro dahil meron lang mga bars na parang sikat for that. So I think we should open and cater more bars and platforms.
3: Ako on that note, baka naman hindi lang sa bar. Baka how can we make it more mainstream, di ba? Kasi ang RuPaul's Drag Race, di ba? Eto ne, baka naman pwede magkaroon pa ng iba. Diba?
4: Another franchise.
3: Okay. O kaya, bigyan niyo pagkakataong mag-host, mag-news, diba? Or anything, diba? Kasi marami namang posibleng platforms if only, alam mo yon, someone would initiate and the public would be open to receiving them, diba?
5: Yes.
3: Ikaw, Ninja, anong babaguhin mo?
5: I think if there is something that I would change is people should explore more local drag queens.
3: Yeah. Mm.
5: I think parang I love my mamas and my ates nasa drag race. Pero you're missing out on plenty and plenty of local drag queens who are just as excellent.
3: Totoo naman. And on that note, pagdating sa excellence, ang excellence nagmumula po yan sa isang drag house or drag mother. Ang hindi alam ng mga tao is that sometimes, di ba, your chosen family, di ba, means more. And can you tell me more about yours? Kasi yung nanay mo, sikat-sikatan school of ano, di ba, stardom. O sige.
4: Sorry, ano?
3: Yung sa ano, sa drag house nyo, yung House of Ding.
4: Yeah.
3: How did you end up there and then kamusta? Paano magkaroon ng isang drag mother at drag house?
4: Okay, to be honest, I'm very grateful with Mama Brigading. Like, like yung sinasabi to sa lahat na nagtatanong sa akin, I think there's no Bomba Ding without Brigading. Like, she really nurtured me. And feeling ko what makes Mama Briggs like a queen is that meron siyang ano inherent sa kanya na she wants to nurture talents.
3: Mm-hmm.
4: So for me, I'm very blessed na isa ako sa mga talent na nakita niya and na nurture niya with mm-hmm. drag.
3: Do drag mothers choose their daughters? Do you apply? Paano ba?
4: Yun nga po. Marami nagtatanong, pwede ba kayo mag-apply sa House of Ding? May audition ba kayo every month? Pero alam niyo po ba ang nangyari sa aming House of Ding? Like, nakita lang kami ni Mama Brick, si Ate Zimba, si Felicia, ako.
3: Mm-hmm.
4: And then sabi na, gawa tayo ng house.
3: Oh,
4: so parang feeling ko sobrang bilis niya and feeling ko it's really meant to be na magkasama-sama kami.
3: Uh-oh.
4: And until now sa bahay magkasama kami ni Brahma Briggs.
3: Ah.
4: So we're living
3: sobrang the, family, no?
4: Sobrang family and like it transcends na being a drug mother. Parang naging second mother ko na talaga siya. So she also teaches me how to live with adulting life. How to pay the bills.
3: Mother. Sa mga listeners and viewers natin, si Brigidine, yung mother niya, ay mother, drag mother, actually, ay isang winner po ng Slation Royale Philippines. Ayan. So, proud na proud yan. At na-meet ko po siya dun nga sa Ripples Awards last year. Ayan. Very fabulous queen. Ayan. Ikaw, Ninja, may ano ka ba? Drag house ka rin?
5: Ako po ay isang orphan.
3: Ampunin nyo na. Okay, ampunin nyo na. Wala bang drag house sa mga female?
5: No, meron po. Pero meron. I just so happen to be an orphan. Pero as in Rampa po with Bombading, Divine Divas, parang naging nanay ko na din po.
3: Lahat naman. Alam niyo yung maganda sa community natin, no? Basta pag nagsama-sama, kahit wala pa yung mga house at mga ganyan-ganyan.
4: Anak na kita.
3: Anak na kita, mother na kita, or whatever else, diba? And that makes it beautiful. Mm-hmm. I just wish though that in the same context society natin, eh, pag nagsama-sama tayo, ganun lang din kadali. Yeah. Diba? To call everyone, whether a mother or a child of his or her own. So, yes. Yan. O, sige. Moving forward, Bombading, ikaw naman. Ayan. What's the biggest lesson that you've learned dito sa, drag journey mo?
4: Oh my God. Sobrang, sobrang tamis nitong nasabihin ko. Pero,
3: ayan na.
4: To just be unapologetically be you.
5: Yeah.
4: Feeling ko po kasi that day that I decided na I will embrace my sexuality, that I will be more like expressive with how I express my gender. Feeling ko doon nagsimula lahat. Parang naging smooth lahat, tinanggap ako na akala ko dati hindi ako mamahalin ng mga tao. Pero paulit-ulit, sobrang cliche na to, pero mamahalin ka talaga when you become true to yourself.
3: Totoo yan.
4: And maybe a drag queen, like, look at me, sabi nila, hindi ako as babae as others, pero this is me, I own it, I take up space, and people love me.
3: Totoo. Yeah. Nandun naman talaga ngayon ang bentahan, diba? The more authentic you are, the more people would love you. Gone are the days that it's,
4: take
3: alam mo yun?
4: Take up space.
3: Yung parang celebrity-driven lang, and that makes it beautiful. Ikaw naman, Ninja, anong best lesson na natutunan mo?
5: Siguro po, since starting and until now, is kill your inner saboteur. Kasi parang yun lang yung laging nag-hinder sa'yo. From the very beginning, the reason why hindi ako nag-drag agad is because I was always scared na what would people think of me, kasi babae ako, ganyan. And even now, minsan sa rampa na, hala, sobrang gagaling ng mga queens that I am lined up against.
3: Buhay yung mga ganda.
5: As in, so you kind of question whether you're as talented as them. Pero you have to kill that opinion, that doubt inside your head and just, yeah, do you?
3: I love it, no? Kasi kaya rin nagtatrive ang ating drag culture dito sa Philippines. It's because the drag queens, the people behind it, don't really give, alam mo yan, an F, di ba?
5: Yes.
3: When it comes to, alam mo yon, to what others may have to say because that itself inspires others, di ba? Mm. Na parang to take up space as they are. So ito, Bombading, I'm sure very excited ang mga listeners and viewers dito. What can we expect from you moving forward? Hindi natin alam. Sige.
4: Kasala ko na Miss Gay kaya po.
3: O, yung malalaki ang premyo sa may topic kaming ganon. True. Sa mga pageants, ha? Yung mga barangay. Nagugulat ako.
4: Business talaga siya.
3: Oo.
4: O, daming sponsor. Right now po, aside from doing drag, I'm also doing theater.
3: So,
4: recently, part ako ng Chorus Lines. It's a Broadway musical, pero nagkaroon ng Filipino adaptation. So, feeling ko po, ngayon, drag-wise, aabangan nyo ako na mag-perform pa sa, ng maraming drag shows, more upcoming shows. Pero, feeling ko this year, mas mag-focus ako sa theater.
3: Uh-huh.
4: Which is another part of me. So, may mga musicals na edition and hopefully makapasok tayo. So, yeah.
3: And I'm sure malaking tulong yung drag dun sa ginagawa mo sa theater din, yeah. Diba? Alam mo yun yung maganda sa mga ginagawa natin sa passion projects natin. Mm-hmm. Pwede natin integrate kahit saan eh. It's exactly. Not limited to one thing. Ikaw, Ninja?
5: Ako po, ang focus ko muna ay graduate.
3: Ay, ako rin po!
5: Okay na yun po. After that, I want to focus.
3: Kailan ka mag-graduate?
5: Sa July na.
3: Sarap-sarap naman.
5: Okay. After that, gusto ko po muna mag-focus ng a little bit sa drag. And I wanna delve a little bit sa theater din since it's my minor. And I've never really tried performing in any place before.
3: Oh, okay. Ang ganda. Ang ganda. Dami natin aasahan sa kanila. Oh, ito na. Oh, Bomba Ding, ikaw. What yes. would be your message to our listeners and viewers who are probably, alam mo yung waiting for that inspiration na gusto kong mag-drag. Alam mo yun, yung parang, kasi iba nahihiya, ang dami mga misconception sa kama, ano, diba? Sige, you tell them yourself, ayan.
4: Girl, start doing drag now. Mm-hmm. I think the first thing that you need to do is really show up for it and mm-hmm. really have that decision. Kasi ako, to be honest, sabihin nyo, hindi ako marunong mag-makeup. Mm-hmm. Like, hindi ako marunong mag-makeup. Ang alam ko lang, mag-perform. Kung alam nila yung itsura ko nung nag-start ako mag-drag, like, wah! Tsaka!
3: Pero, hindi ka pa marunong mag-makeup niya, lagay na yun.
4: Natuto na ako, like, guys, matututunan nyo, kaya please, bumangon ka na dyan sa kinahigaan mo, kumuha ka ng makeup, mag-start, kumunod ka ng YouTube, marami na matututunan, mag-perform ka, maghanap ka ng bar, and just live your life authentically and do what you love.
3: Ah, that's so beautiful. Ninja, ikaw naman, para sa mga female or males na gusto mag-explore naman, mga straight people, di ba? Na gusto mag-explore ng drag, what would be your message to
5: katulad
3: them?
5: Po nung nasabi ko kanina, kill your inner saboteur, guys. Yes. It won't help you. Tsaka, ayun din, parang start now. If not now, kailan pa, girl? Hindi ka pa mag-iintay ng taon dyan. Ganyan na. Get those makeup brushes. Start doing your makeup. Mag-conceptualize ka na ng pyesa kasi doon na yun talaga nagsastart. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tsaka, everybody can do it. And people are gonna love you. Like, just you have to trust yourself that people are gonna love you.
3: Aww. Gusto ko yun. Ang ganda nun, di ba? That people are going to love you for who and what you are. Kasi nga, ang drag, ang kakandahan sa drag, it knows no gender.
4: Exactly.
3: Di ba tayo lang naman na nagbibigay naman kung anik-anik na differentiation dyan. O sige, Mama Ding, ikaw, tell our listeners and viewers, saan kanila mahanap ngayon?
4: Okay. I'm a resident drag performer at the Rampa Club at Quezon City. So, we have a shows there from Friday to Sunday. So, punta lang kayo doon. And you'll see me perform. And also sa mga upcoming kong theater, musical projects. So, see you there. You can follow me on my social media accounts at bomba.ding on Instagram and on TikTok. And at bomba_ding on Twitter.
3: Yan! Galing! Oh, Ninja!
5: Hello, mga Karinbo. The same with me. You can find me sa Rampa po. Fridays to Sundays, we're open. And you can also follow me on my socials. My Twitter, Instagram, and TikTok is at Ninja. Hindi po yan Ninja literal. It's N-E-N-J-A. Thank you so much.
3: Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa. Pero bago ko kayo bitawan, ha, gusto ko munang pasalamatan ang naging sanhi ng itong lahat, Julio Silvestre, na nag-guest sa atin dito nung Sparks Camp episode natin. Maraming salamat for the referral. Sobrang best one ever. Okay, di ba? Noon pa lang sinasabi ko na kasi sa kanya na gusto ko ng drag episode talaga. So, na wish come true and maraming salamat sa iyo, Julio. So again, maraming salamat sa ating mga guests ngayong umaga, sa energy na dala nyo at sa ganda, di ba, na hindi pinaghanda. Once more, guys, we have Ninja and Bomba Ding. Ayan, maraming salamat, mga ka-Rainbow. Ayan mga ka-rainbow, so tapos na ang ating episode for today para hindi tayo ma-overtime. Dahil mahaba ang kwentuhan, sana may part 2, no? O di kaya naman kunin natin sila mga guest co-host for Pride Month, pwedeng-pwede paging. Ayan. So now mga ka-rainbow, ang dami ko natutunan today ha, pero ito yung mga nagustuhan ko dun sa sinabi nila. Yung sinabi ni Ninja na parang ano, pag merong mga bashers, di ba, o yung magda-doubt dungkol sa sexuality nyo, sa gender nyo, X lang yan, tuloy lang ang buhay. After all, they don't pay the bills, di ba? Doon tayo sa kumikitang kabuhayan lang. And then of course, kay Bomba Ding naman, just do it now. Diba? You wouldn't know if you would succeed or not, diba? Kung pipigilan nyo pa yung sarili nyo, authenticity pays. Hindi lang yan sa ano ngayon, sa mga itsura, sa yaman, sa dami ng followers. You would be surprised because if you remain true to yourself, the right opportunity, the right people, diba? And the right breaks would come to you without you forcing it. O, diba? Ayan, maraming salamat mga ka-rainbow sa tumutok sa atin today. Kung na-miss nyo itong episode na to, feel free to like, share, and follow afterwards dahil alam ko ganun naman ang gawain nyo guys. Diba? Para noon, mapakalat pa natin ang beauty ng drag culture dito sa Pilipinas because napakahalaga nila na simbolo that everyone is allowed to take up space. And on that note, mga ka-rainbow, ang lagi kong paalala sa inyo lahat, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli mga ka-rainbow. Bye!
2: Rainbow Radio, Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
14: Beach vacation!
15: Ano tara?
14: Jogging!
15: Ano tara?
14: Hiking!
15: Ano tara?
16: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
17: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
15: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
17: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
17: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan!
16: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
20: Maari bang umusog-usog ng konti?
19: Sakay na!
18: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
22: Hala, totoo? San ka sumali?
21: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
22: Naku po! Juan! Scam yan!
21: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
22: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
21: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
22: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
21: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
22: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
21: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
23: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wise ang tunay na panalo.
22: Kaya huwag magpabudol, bes!
24: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas!
26: Radyo Publiko!
24: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
25: Radyo Pilipinas!
26: Radyo Publiko!
1: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga!
28: Trending issues na pinag-uusapan!
29: Mga programang aabangan!
30: Agahan hanggang hapunan!
29: 66 Informasyon!
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.

0: 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang unan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Oras natin na 12:03 na ang tanghali.
9: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Epekto ng sitwasyon sa gitnang silangan dapat harapin ng may pagkakaisa at matatag na paninindigan ayon kay Pangulong Marcos. Para sa buong detalye ng balita, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Dapat harapin ng may pagkakaisa at matibay na paninindigan ang impact na idinudulot ng hindi pa rin natatapos na conflict sa Middle East. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kapwa ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit, kasabay ng pagkakaisang tugunan ng epekto ng Middle East crisis, ay sinabi ng Pangulo na kailangan din sama-samang isulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon. Lubha na ang nagdulot ng malalim na epekto sa buong Timog Silangang Asya ang sigulot na ramdam ng mga mamamayan nito. Ito ay epekto partikular sa ekonomiya, kabuhayan, supply ng enerhiya, seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga mamamayan ng ASEAN. Nakapaminsalaan na ito, sabi pa ng Pangulo, sa mga ruta ng paglalayag at biyaheng panghimpapawid dahilan para maapektuhan ang daloy ng energy at essential goods. Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, PNP suportado ang reforma para sa mas maayos na serbisyo publiko. Ray Ferrer para sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Kinilala ng Philippine National Police ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti sa serbisyo publiko at pananagutan sa mga ahensya ng gobyerno. Kasunod ito ng inilabas na ulat ng Anti-Red Tape Authority na nagsusulong ng mas epesyente at transparent na sistema sa pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., magsisilbi itong oportunidad upang higit pang mapalakas ang kanilang mga reforma sa hanay ng pulisya. Kabilang dito ang pagpapahusay sa frontline services, pagpapabilis ng proseso at mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Binigyang diin din ni General Natates ang kahalagahan ng feedback mechanism upang matulungan ang mga ahensya na mapahusay pa ang kanilang serbisyo. Samantala, tiniyak ng PNP Chief na patuloy na susuportahan ng PNP ang good governance, transparency at people-centered public service. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa huling balita, heat index sa lungsod ng Maynila, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Publiko binalaan sa matinding init. Para sa detalye, narito si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Nagbabala ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department sa inaasahang matinding init ngayong araw, Mayo 9, matapos maitala na maaaring pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lungsod mamayang hapon. Batay sa inilabas na heat index forecast mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, ay inaasahang nasa 34 hanggang 40 degrees Celsius ang init. Pagsapit naman ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon, tataas ito sa 41 hanggang 43 degrees Celsius na nasa ilalim ng danger category. Dahil dito, pinapayo ng publiko na iwasan ang mabibigat na physical aktibidad, lalo na ang mga matatagal na nakabilad sa araw dahil maaari ito magdulot ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig kada araw, magsuot na mapuputi at maluluwag na damit, umiwas sa direktang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto at panatilihing subaybayan ang mga susunod na weather updates. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. Ito po si Jared Moreno.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG! Radyo Magazine 1278.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
18: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
6: Batang Broadcaster.
18: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting Bang, hanap mo na ako dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download na rin po ang aming mobile application na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayan, good afternoon po muli. Ako po si Jared Moreno at ngayong hapon nga po, no? Tanong ko lang, hilig niyo po bang gumuhit ng komentaryo o nasubukan niyo na po ang editorial cartooning, no, sa mga batang broadcaster po na nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa? Diyan po ikot ang ating talakayan ngayong hapon dahil palalalimin po natin o pag-uusapan natin kung ano nga ba ang itsura ng cartooning community dito po sa Pilipinas. No? Palalalimin pa natin ang ating kaalaman dito po sa anyo ng journalism kung saan nakatuon sa pagguhit at imahinasyon, no, para ipalabas ang iyong saloobin sa mga iba't ibang issue na sa ating lipunan. At maswerte po tayo dahil pag-uusapan po natin ang Lapis Ko. Ayan, isa po itong Facebook community, no, na nagsusulong ng cartooning at editorial cartooning po dito sa ating bansa, no? At kikilalanin po natin ang kanilang malakihang kompetisyon na tinatawag na Patalasan 2026. Ayan, makakasama po natin sina Renen Colliao, moderator, layout artist, author at editorial cartoonist, at si Vincent Hapson, moderator, illustrator, author at editorial cartoonist, na parehong nasa likod ng Lapis Ko. Ayan, magandang araw po, sir, and welcome po sa Batang Broadcaster. Hello, sir.
4: Good afternoon po.
0: Sir, good afternoon. Ayan. Wala pa po yata, no, si Sir Vincent.
4: Wala po si Sir Vincent.
0: Ayan. Pero worry no more dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Ayan, sir, nabanggit nga po natin, no, na pag-uusapan po natin yung cartooning community po dito sa ating bansa, no. Pero para simulan po ang ating kwentuhan, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa ating mga taga-subaybay? Ayan.
4: So, good afternoon everyone. Ako nga pala si Renen Colliao. Ako ay kasama ni Vincent Jamson. So, si Vincent Jamson is aking partner dito sa Lapis Ko. Nagtatagpo yun, no, nabuhay ang kultura ng cartooning sa Pilipinas. Bale, kaming dalawa, magkasama din talaga kami yan ever since competing sa editorial cartooning. And bit namin yung pride ng emo sa aming dalawa. So, ayun. Nakaka-proud na nabigyan kami ng opportunity na ihayag pa at ibigay pa namin yung take namin kung ano ba talaga yung importansya ng editorial cartooning dito sa Pilipinas.
0: Ayun, totoo nga po, no, na dapat patuloy nating buhayin itong anyo ng journalism, itong editorial cartooning, no, dahil ito ay makapangyarihan din po na anyo ng broadcasting or journalism. Pero gusto kong balikan yung mga pagkakataon na kayo ay nagko-compete pa lang, no, dito sa mga school press conference. At nakwento mo nga sa akin, Rene, no, na ikaw ay NSPC qualifier at nag-compete ka na rin sa NSPC. So take us back to those years, to those days na kayo ay nagko-compete pa lang. Kwentuhan mo lang kami ng mga highlights of your career.
4: So, bale, kagaya na nasabi ko kanina, kasama ko si Jobson. Pero yung sa perspective ko naman, nagko-compete ako sa amin, sa division, of course, starting point yan. No? Doon nagiging champion ako, nagiging champion din si Jobson. So, para kaming para kaming the two piece in the pod. So lagi kaming champion niyan. So siya bit niya yung pangarap na yung Imus maitanggal yung curse kasi walang nakapasok sa secondary sa amin. So okay, yun yung pinanaging goal namin. And habang nagko-contest kami, ayun, nagka-qualify ako during elementary to, yung nag-qualify ako. And actually last na contest ko, doon ako nanalo din, of course sa regional, pero unfortunately hindi ako naka-abol sa national. However, alam ko na masakit sa akin, pero sabi nga, there's always life outside the journalism na sa pagko-contest. And ayun, lagi kami between us si Japson, pagkatapos ko graduate sa senior high school wherein hindi na ako makapag-compete sa conferences, andyan siya, bit niya yung ano, yung pangarap namin ng buong Imus. And nagulat kami kasi nagawa niya yun, naging champion siya in a different sa lahat, and nandiyan si Sir Jackson.
0: Ayun. Salamat rin.
4: So makikita natin diyan yung mga gawa, yung mga naging proseso namin ni Jackson, and we are very lucky to have this opportunity to maibahagi yung story.
0: Ayun. Naku, gusto ko lang balikan yung sinabi mo, no, na bagamat hindi ka nagwagi sa NSPC sa national level, no, nabanggit mo nga kanina that campus journalism goes beyond the campus, no. Lagi po yan ang highlight sa ating programa, na hindi lang tayo nalilimitahan nitong mga campus journalism. Bagkos ito nga po, no, inilunsad nyo itong lapis ko na talaga namang pinagpatuloy nyo yung hilig nyo dito sa pag-cartooning, no, sa editorial cartooning. At nabanggit mo rin kanina, no, Renen, no, sa mga una mong sagot na bakit buhayin natin itong editorial cartooning sa Pilipinas. So gusto ko lang kamustahin, no, since kayo yung kumbaga highly immersed dito sa anyo ng journalism. Kamusta ba ang cartooning community dito sa ating bansa?
4: Active siya. However, madami kami nakikita ang challenges. Mm-hmm. Yan. Kagaya ng emerging yung AI ngayon. So, gusto namin yun at tanggalin na gumagamit sila ng AI. We want na maging authentic, maging traditional, maging yung idea namin nandun. Kasi when you're doing your editorial cartooning, medium siya ng journalism, you are implying yung opinion mo sa taong bayan. And kung nanggagaling siya sa AI, edi hindi yun yung truth, hindi yun yung hindi niya mamimimik. Never niya kayang mamimik kung ano ba talaga yung gusto mong iparating. So, yun po yung gusto naming i-ano ni Jackson. And yung para din po sa kabataan, lalo na sa bagong generation, na tangkiligin natin yung ano, yung traditional na kung anong meron tayo nag-umusbong sa atin mismo.
0: Ayun. Nako, totoo po yan, no, na dapat ipagpatuloy natin yung traditional na pamamaraan, no, ng editorial cartooning na banggit mo nga sa isa sa mga hamon na kinakaharap nyo, yung pagharap sa hamon ng AI. Nako, ayan po ay all over the internet, makikita natin sa ilang mga Facebook page na yung mga poster po nila ay gawa ng AI, at nakakalungkot, no, dahil kumbaga lumalabas na dapat ito ay may puso, mas personalized na gawa ng tao, pero in just one click, in just one prompt, mapoproduce na ng AI, no. Pero I believe na itong mga tool na to dapat nating gamitin ng tama, no. Hindi naman natin pwedeng sabihin na alisin na lang agad, kasi ito yung pag-modernize ng ating mundo, at pero dapat maging responsable tayo sa paggamit nito. Ayan, Renen, pero sa malawakang or para sa kaalaman na lang din ng karamihan, in simpler terms naman binabanggit natin editorial cartooning, paano mo ba ipapaliwanag, no, sa isang bata yung kung ano yung ibig sabihin ng editorial cartooning para din magkaroon ng kaalaman yung ating taga-subaybay ngayong tanghali?
4: So, bali ang editorial cartooning, makikita nyo siya sa isang sa malalaking dyaryo. Ito yung ano, is drawing na part. O makikita nyo siya sa opinion page. Sa opinion page, nandito yung editorial or yung opinion page. Nandito yung mga sulat ng opinion. Nandito rin yung editorial cartoon. So, ang editorial cartoon ay basically for non-readers or so ayaw magbasa ng mga balita. So, makikita nila to. O, nakita nila yung issue, nakita nila yung opinion ng author. So, nakita nila yung opinion ng editorial cartoonist. And editorial cartoonist is a political approach or no, okay, sa pag-atake sa mga issue na meron tayo ngayon sa mga napapanahon issue. And with this, no, maalalaman nung nagbabasa kung ano yung stand mo. And we use different elements to convey our message. So we use traditional method, lapis and everything. So yung mga ganung bagay po. And for everyone's information, yung editorial cartooning is a very huge part or has a playing part dito sa journalism, no? Kasi artistic yung approach eh. So unlike any other na nandyan yung photojournalism and photojournalism and nandito din yung writing, nandun kami sa artistic na na pagpapahayag. So ayun po.
0: Kumbaga nakapaloob nga kayo, nabanggit mo nga sa artistic side ng journalism. No, ito ay kakaiba talaga kasi usually na-feature natin sa ating programa yung broadcasting, no, news writing. Pero dako naman tayo dito sa kakaibang anyo nga naman ng journalism, no, sa pagguhit at pagbibigay ng komentaryo sa iba't ibang issues sa lipunan. At I believe, no, naka-receive po tayo ng go signals. Signal ang dami, no. Makakasama na po natin si Mr. Vincent Hapson, ang moderator, illustrator, author, at editorial cartoonist ng Lapis Ko. Sir, magandang araw po and welcome to the program. Ayan, sir, no? Ayan.
3: Magandang tanghali po.
0: Ayan, magandang tanghali, sir, no? Salamat po sa pagpapaunlak po sa ating imbitasyon po dito sa Batang Broadcaster. Si Sir Vincent po actually,

0: Kasi ang nangyayari, parang kusa siyang lumabas, kusang lumitaw yon na ayun yung tawag nila sa akin. And dahil sa panonood ko, hindi ko binabago yung itsura ko, kung sino ako, nagiging ganun lang ako. Parang binubukod ko, hindi naman sa binubukod, pero ayun nga, sa madaling salita, hindi ko binabago yung sarili ko sa mata ng ibang tao. Kung ano yung suot ko, kung ano yung ugali ko, ganun pa rin ako. Kasi hindi naman nababase yung kakayahan nga ng tao sa pananamit nila. Parang ayun yung gusto kasi parang maintindihan ng lahat na hindi prokit na ganito ang suotan namin. Wala kaming kakayahan na gawin yung mga bagay-bagay na kaya nyo rin gawin.
1: Ayun. Kumbaga, we're breaking stereotypes na dito po sa ating programa. Nako, journalism is really evolving. Gayun din sa estilo ng pagpresenta ng journalist sa kanilang mga sarili. Nakaka-relate po ako kay Sir Vincent dahil ako fan din. Kumbaga, no? Gusto ko rin manamit ng katulad po ng estilo ni Sir Vincent Hapson. At patunay po yan na hindi porket, kumbaga, kasi pag sinabi natin geng-geng, parang there's a negative connotation attached to it, no? Pero ngayon, we're breaking stereotypes na take it from Mr. Vincent Hapson na siya po ay may purpose, no? Bilang isang editorial cartoonist. Ayan, bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, no? Kayo nga po ang mga panauhin or mga muka sa likod ng Facebook community page na Lapis Ko. Gusto po nating mas ipakilala pa sa publiko. Ano po ba itong Lapis Ko? Ano yung objectives nito? At ano po yung inspirasyon nyo sa pagtatag nitong Lapis Ko? Sir Vincent.
0: Salamat po. Actually, ano po kasi yan. Nung bata kasi ako, hindi siya ganun na ano eh. Parang walang gaanong gumabay sa akin kung paano gumawa ng cartoon. Parang kusang loob ko siyang natutunan. Nagmasid-masid doon sa paligid. As talagang hilig siya ng puso ko na kahit walang nagtutulak sa akin na gawin ko to, ginagawa ko siya. So, ginawa ko yung Lapis Ko. Binuo ko yung word na Lapis Ko na libro para if ever kung sinong bata man nangahawak ng Lapis Ko, pag binasa nila yon, magiging lapis nila. Ibig sabihin, magiging lapis na nila yon. Meron silang karapatan na gumuhit o magbura. Ginawa ko yung Lapis Ko para magbigay ng inspirasyon sa mga bata, maging guide, at mas lalo nilang mahalin yung magiging editorial cartoonist. Isa yung isa sa pinakamalaga. Kung gusto mo yung ginagawa mo, dapat mahal mo yung ginagawa mo.
1: Wow. Nagsimula po pala itong page na ito. Tama po ba ako? Just to check my understanding. Sa libro, bago po siya naging Facebook page na ako, nakakatuwa yan. No? Na, yung istorya pala dito sa Lapis Ko, magandang kumbaga foundation sa mga nagsisimula pa lang na editorial cartoonist, mga aspiring na cartoonista, no? Na dapat kung walang sumusuporta o nag-guide sa inyo at gusto nyo pang mapalalim ang inyong kaalaman, bisitahin nyo po itong Facebook page ni na Sir Vincent at Sir Rene na Lapis Ko. Ayan. At I believe, no, kayo ay may iniluluto, no, sa inyong Facebook page, no, na Lapis Ko. Ito yung Patalasan 2026. Baka pwede nyo ipakilala sa amin. Ano ba itong Patalasan 2026?
0: Ako po ba?
1: Anyone, kung sino nga pwedeng sumagot sa inyo, no? Sir Rene.
2: Sige, dyan, ikaw na. Sir Rene na ako. Okay. Sige. So, yung Patalasan 2026 po, ito po yung bibigay ng oportunidad dito sa mga cartoonists. Kasi sabi ko nga po, laging may outside life sa journalism contest. And we want to prove na kaya nilang mag-compete sa national level na may platform sila. So, makita nyo na actually, ang daming nag-participate. And in-expect namin na ngayong araw madaming hahabol. So, humabla kayo. And we want to prove, no, sa Lapis Ko na buhay ang cartooning sa Pilipinas at mahal ng mga bata ang cartooning. So binibigyan namin to ng plataforma. So naisipan lang namin to ni Jackson, ay sige, magbigay tayo ng contest na may malaking pa premyo, may mga national judges para ma-feel nila na pinapahalagahan yung talento at kultura na meron tayo.
1: Ayun. So, ayun po. Sa pamamagitan po nitong Patalasan 2026, no, kumbaga talagang pinapalakas natin yung editorial cartooning dito sa ating bansa. Pero bigyan niyo po kami ng mga detalye. Saan po ba ito? Kailan ito gaganapin? Ayan.
2: So actually, gaganapin siya May 10, bukas na.
1: Bukas
2: kung
1: na, okay.
2: Kung hindi ako nagkakamali. Opo. So bukas na siya. Nag-umpisa yung registration.

0: Yeah, no, may one pa.
1: May one
0: And
1: pa.
0: bukas na gaganapin buong araw, magpapasa sila ng cartoon, lahat ng mga nakapag-register. And online siya ipopost, yung pa-premium online din sa send and everything. So may recognition siya, at actually may exhibit book siya. So lahat ng sasali dyan, titignan namin kung papayag sila mailagay sa next exhibit book. And after nyan, may post-workshop pa si Sir Vincent Jamson dyan. So
1: Wow.
0: abangan nyo. Actually, magtuturo yan mga kaalaman niya kasi we are, para kaming veterans na kasi ang tagal na namin nagka-cartoon ni Sir Vincent and what he's one of, nag-champion siya sa national. At may knowledge siya talaga sa cartooning. And
1: Ayun.
0: Ayun po talaga inaabangan
1: Wow.
0: ng mga bata.
1: Actually,
0: So,
1: ayan
0: ayun
1: din
0: po.
1: talaga yung kagandahan nitong outlet na ito, avenue na ito, na hindi lang competition, kumbaga matututunan din ng mga kabataan from the expert na magbibigay si Sir Vincent nga ng mga tips para sa mga sasali. Pero ang katanungan, sino ba yung mga pwedeng sumali dito? Lahat ba ng mga nagnanais? Kailangan ba mga estudyante lang? Or even professional na? Or mga adults, pwedeng sumali ba dito sa inyong patimpalak?
0: Actually, open po siya sa lahat. Open po lahat
1: Wow.
0: sumali. As long as may grit kayo, may paniniwala kayo na gusto nyo manalo at mapatunayan niyo sa sarili nyo na I want to be a great cartoonist. Gusto ko ipakilala yung opinion ko sa madla. Ganun po yung ano namin, paniniwala namin. So, sabi mo nga po, kung hindi ako moderator, kung hindi ako part nito, masasali ako. Sabi mo ganun. So,
1: Ayun.
0: yan, alam din yan ni Vincent, kung hindi rin siya ang ano, nagpakana, siya rin ay isasali.
1: Ayun. Grabe,
0: Tawa.
1: open for all pala ito, no? At nagsimula po, ulitin ko lang, yung registration nila on May 1. At ngayong araw po, yung last day, tama po ba ng registration?
0: Yes,
1: Hanggang
0: po.
1: anong oras
0: last
1: po sila pwedeng mag-register?
0: Mamayang hating gabi po.
1: Mamayang hating gabi, mga 12, 11:59, mga ganun, no? Ayan.
0: Opo.
1: Pero ang tanong, paano po mag-register? Baka yung mga nakikinig po sa atin may kagustuhan, no? Paano po nila ma-access at makapag-secure ng kanilang slot dito sa Patalasan 2026?
0: Actually, naka-post na po siya sa page lahat po ng information nandoon na ang ipo-post na lang po mga mechanics regarding po sa mga kasali, so sa mga nakapag-register. Makikita po nila yung Google Forms, mag-fill out po sila doon and may automatic emailing system po yan. Na mag-email po sa kanila ng codename nila para sa fair judgings, no? Para hindi bias yung judging, masigurado natin yun. And after that, may submission form na rin sa email, doon na nila makikita kung saan sila magpapasa. And tomorrow morning, doon na mag-open yung submission form na hanggang gabi siya. So, actually, hanggang hating gabi po.
1: Ayan. Ayan, nakikita po natin, no, sa para sa mga nakasubaybay sa Facebook live streaming, yung kanilang page kung saan pwede nyo po itong i-search sa Facebook para makapag-register po dito sa Patalasan 2026. No, i-access lang po yung Google Form sa kanilang mga pinost. No, pero Sir Renan and Sir Vincent, ito po ba ay may bayad, no, para sa mga nagnanais? Siyempre, gusto po nilang malaman para makapag-join sila, no? At magkano po yung ang bayad kung meron man?
0: Actually, ang bayad po, ang registration fee po ng ano ay 200 pesos lang. So, lahat po ng incentives, plaque, medals, pwede nyo mo panalunan as long as galingan nyo sa pag-drawing, galingan nyo sa pagpapayag ng editor yung cartooning nyo. So, ayun.
1: Nako, secure nyo na po ang inyong slot dito po sa Patalasan 2026. Sa halagang 200 pesos, no, makakasali na po kayo sa competition na kung saan pwede po kayo makapag-uwi ng mga plaque, sertipiko, mga recognition, and of course, no, yung post-workshop with Sir Vincent. No? Pero nabanggit ko rin, no, ay nakita ko rin sa inyong Facebook page na ang price po ay 18,000. No? Baka bigyan nyo kami po, pwede nyo kaming bigyan ng detalye dito sa mapapanalunan ng mga nagnanais na sumali.
0: Actually, yung 18K price pool po, ang ano po yan, hati-hati po yan sa tatlo.
1: Okay.
0: Unang price po ay 10,000. Imagine 10,000. For first Patalasan 2026, 10,000 for first or champion. Second is 5,000 and third is, if I was not mistaken, 3K. Tama ba, Jack?
1: Oh, okay na.
0: Apo.
1: Okay na, okay na, no? Kung, imagine ang registration mo ay 200, no? Kumbaga, matututo ka na, mararanasan mo na yung competition para sa mga hindi pa nakakaranas ng editorial cartooning, no? At may post-workshop pa with Sir Vincent. Nako, let's take the advantage at maganda tong avenue sa mga aspiring editorial cartoonist. Ito ba, tanong ko lang din, curious question. Kayo ba ay ito bang patalasan 2026 ay yearling event ng Lapis Co? Lapis Co ba talaga ang nag-organize nitong patimpalak?
0: Yep. Yun po, actually po, ang target po namin talaga doon is yearly. Ginawa ko yung patalasan na pa-contest ng Lapis Co, which is ako rin naman nakaisip. Ginawa ko siya para hindi maputol yung momentum at init ng mga bata sa pag-uwi. Kasi napansin ko kasi pag after ng NSPC, parang nangyayari. Bakasyon na. Hayaan na nila. Kasi sila magka-practice. Aantayin lang nila ulit yung next sa press con. Anong nangyayari ngayon? Nawawala yung galing nila sa pag-uwid. Anong nangyayari next year? Yung galing nila last year, ganun pa rin. So, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Nagkakaroon siya ng putol. So, ngayon, ginawa ko itong patalasan na gusto ko mangyari after ng NSPC lagi or ng National School Press Conference is magkakaroon ng patalasan para maging pantawid nila to o practice nila paghahasa ng mga lapis nila. Yan ang patalasan. Pagtatalas ng mga lapis nila, na hindi matenga yung kamay nila. Tuloy-tuloy pa rin yung init ng kamay nila sa pag-uwid.
1: Wow, actually ang ganda ng objective nitong patalasan, no, nabanggit nga po ni Sir Vincent na pagtapos ng mga school press conference ay natitigil na, kumbaga wala na silang training at hindi na nila nakahasa pa yung skills and talents nila sa pagguhit. At good news, no, para sa mga aspiring cartoonist, no, na may patalasan 2026, kumbaga tuloy-tuloy ang pagkatuto, tuloy-tuloy ang pagpa-practice para mag-improve pa. Pero Sir Vincent, hindi po natin nahima yung istorya mo kanina. Si Sir Renan lang po yung narinig natin. Pero gusto rin po nating marinig mula sa NSPC champion. Sir Vincent, baka bigyan nyo kami ng highlight, kumbaga, no, ng inyong...
0: Actually, ngayon ko palang kukwento.
1: Panahon, nung nagko-compete pa kayo.
0: Nagsimula kasi ako mag-cartoon ng grade 4. Ang nangyari kasi noon is parang ang teacher ko at si Ma'am Aiza. Si Ma'am Aiza ang coach ko noon. Siya yung parang kumatak sa akin na, oh, ikaw, parang marunong ka mag-drawing, may potential ka. Pero totoo noon, hindi talaga dapat ako panlaban. Merong isang panlaban na, ayun dapat yung lalaban talaga, hindi talaga ako. So parang accidental lang na ako yung napili na ipanglaban nila. Kasi wala nang ibang marunong mag-drawing sa school eh. Maliit lang yung school namin, which is yung Arsadang Bago Elementary School. And sobrang proud ako sa nila kasi grabe yung support nila sa akin. Tapos yun, accidental lang din, ang dala ko pang lapis doon. Bibindigan ako ni Ma'am ng lapis noon. Ang kaso nga lang, nawala ko yung lapis. So, ang natira sa ang lapis, grabe, nandiit. Ngayon lang aliit yung lapis na natira sa akin. So, parang nangyari noon, nawala yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Na, kasi ito lang yung dala kong gamit, ito lang yung panlaban ko. Pero hindi ko expected na mananalo ako noon. Nanalo agad ako ng second place noon, nakapasok ako ng ASPC sa Batangas. As after that, lumakas na yung kumpiyansa ko. Parang naging hilig ko na siya. Pero hanggang ASPC lang ako ng time na yun, lagi ako natatalo. Tapos may mga time na nakakarinig ako ng lait about sa technical, which is yung uri ng drawing. Ibig sabihin ng technical, yung uri ng drawing. Kung maganda ba yung drawing mo, kung maganda ba yung pagka-shade mo, yung outline mo, nakakarinig ako ng mga lait. As ginawa ko siyang inspiration lang na parang, okay, ganyan pala yung gawa ko. Hindi ko siya tinake na masama o panlalait talaga, literal. Ginawa ko siyang inspirasyon lang na sabi ko, hindi kailangan ko baguhin yun. Baka gulong nga talaga yung itsura ng cartoon ko. So, kailangan ko siya baguhin. So, para sa mga bata na nakikinig sa akin o nakikinig ngayon, kung ano man yung maririnig nyo galing sa ibang tao, huwag yung dadamdamin. Gawin nyo siyang inspirasyon na patunayan sa kanila na hindi kayo hanggang ganun lang. Meron kayong kayang lagpasan. Diba? Kaya nyong nagpasan yung limitasyon nyo kung ano yung kaya nyo ngayon, bukas, mas magaling na kayo doon.
1: Wow.
0: Actually, after noon, merong mga time na pasokay kasi ako, pasokay sa totoo lang. Which is, yun nga, ganun naman tingin talaga sa akin. Medyo pasokay talaga ako na hindi ako nagpa-practice dati. Pero may mga time na na-realize ko na hindi. Mahal ko talaga yung cartoon. So, nag-focus ako. Grade 10 ako nagsimula na pasa talaga ng lapis. Kasi nga po, nagkaroon nga po ng pandemic nung grade 8 at grade 9. Nawala po ang press con. So, hindi po talaga ako nag-drawing gaano nun. So, pagpasok po ng senior high, dun dumating yung point na parang ayokong pagsisihan balang araw na hindi ako nakapasok ng national. So, after kong manalo sa national, na grabe yung puyat ko, hindi talaga ako natulog, kakaisip ng concept, sinaga ako sa sarili ko na
2: kailangan ba, may meron daw mapatunayan. Nung naabot ko na yung national, nag-champion ako sa national, akala ko okay na. Pwede ko nang bitawan yung Artunin. Pwede ko na sabihin sa sarili ko na okay na. Nakuha ko na yung pangarap ko. Which is hindi pala ganun. Kasi para sa akin eh, yung pagiging cartoonist, parang, ayun na yung nakadikit na sa buhay ko. Parang parte na siya ng buhay ko. So, hindi ko siya kayang bitawan. Dumating sa point na parang gusto ko siya ipasa. Sa, kaya, may mga time na nagturo ako sa division namin na hindi ako nagpapabayad talaga. Sabi ko, gusto ko lang magturo. Kasi ang saya ko pang nagtuturo ako sa bata. Sabi ko, ang saya. Wow. Sabi ko, parang ako lang din yung nakikita ko yung dating ako. Sabi ko, kasi tinuturo ako sila na, wow, na-amaze sila sa ganun-ganun. So yun, para sa akin, hindi siya matanggal sa buhay.
1: Actually, ayan, ang ganda no ng istorya ni Sir Vincent, nabanggit niya nga kanina na accidental lang no yung pagsubok niya sa editorial cartooning. Kumbaga, pinili lang siya ng kanilang mga ng kanilang guro no para sumabak, and hindi talaga siya yung sasabak doon. And eventually, nagtagumpay siya no at napakita niya yung husay niya at galing sa editorial cartooning. At nakakatuwa rin no, I think itong si Sir Vincent at si Sir Renan is in love with the editorial cartooning no, kasi grabe yung puso na binubuhos nila dito sa kanilang interest no. Pero sa pagkakataong to no, puputulin muna natin ang ating kwentuhan at mamaya lang masihimayin pa natin ang Patalasan 2026 at ang lapis ko, gayon din ang istorya ni na Sir Renan and Vincent. Manatili nga nakatutok, magbabalik ang Batang Broadcaster.
3: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
4: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Kami po ay nagbabalik at kayo ay nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nako, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, gusto ko lang pong pakinggan or batiin itong mga nakasubaybay po sa ating Facebook page dahil marami po tayong viewers. Ngayon, unang-una na po dyan si Sean Kyle Flores. Nako, good Saturday. Good day sa iyo, Sean Kyle. Ganyan din po kay James Lamson. Sabi niya, Idol Vincent Hapson. Lunch Sabado, Kuya Jared, no, from Angelo Redahan. Ako, shout out po sa inyo. Ganyan din po kay Vincent Chu. Ayan. And kay CJ Librando, no? And kay Romel Tiliven, shout out po. At kay Miss May Angeles, sabi niya po dito, my a nice one anak, Vincent Hobson. Ako, salamat po sa pagsubaybay po dito sa ating kwentuhan ngayong tanghali. At pagpatuloy na po natin ang ating kwentuhan, kasama pa rin po natin sa linya ng komunikasyon sina Sir Renen and Sir Vincent. No? At para po ipagpatuloy ang ating kwentuhan, nabanggit nga po ni Sir Renen kanina, no, na grabe na yung talamak na yung paggamit ng AI, malawak ang paggamit ng AI. Gusto ko lang hingin yung reaction nyo, no, dito sa paggamit ng AI at paano ito nakakaapekto sa industriya ng cartooning at graphics, no, dahil kayo eh kumbaga mga professional na rin dito sa larangan ito.
6: Sige, Jappy, ko muna. Actually, sir, hindi lang naman just sa cartooning. Siguro sa lahat ng ano, ng platform ng pwedeng kultura ng pagiging sining. Sa lahat, ginagamit na siya. Kahit sa kanta, ginagamit na siya sa poster, sa mga banner, ginagamit na siya. So, para sa akin, parang nakawala na yung talent ng tao dahil sa ganun. So, instead na malabas nila yung totoong sila, malabas nila yung totoong galing nila, ang nangyayari, umaasa sila sa ganun. Ako kasi talagang hindi ako agree doon kasi nga sobrang syempre ang unfair sa ibang tao na sobrang nagsisikap sila na pagpursige na gumaling sila sa lahat ng mga sa lahat ng bagay, kagaya sa pagdo-drawing, pagbibinta, pagsulat ng kanta, sa mga lahat ng bagay na pina-practice nila. Ang unfair lang pagdating sa AI na parang saglit lang nila bubuuin 'yun. So para sa akin sobrang nakakalungkot na nagiging kalaban. Actually, hindi kalaban. kasi nagagamit din siya sa tama.
5: Tama.
6: So, may mga tao lang talaga na parang doon na lang inaasal lahat. So, para sa akin, nakakalungkot lang.
5: Yan. Tama na, kumbaga, yung ibang mga tao heavily reliant na dito sa AI. Kumbaga, hindi na sila nag-e-effort, no? Lalo na dito sa pagguhit. Kumbaga, hindi nila ina-extract yung creative juices nila at nagre-rely lang sila sa kung ano yung ilalabas ng AI. How about you, Sir Renen? Baka may mga opinion ka po dyan.
4: Actually, yung AI dapat ginagamit siya to amplify yung ano natin, yung sariling atin. Kasi kagaya nga sabi, ginawa siya ng tao. So, it should be na ikaw yung boss ng AI at hindi yung AI yung boss mo. So, sa cartooning naman, yung emergence kasi nung modernization, may impact siya sa cartooning. So, ganun yun namin tinitignan yung pag-combat doon sa ganun bagay. And, yung sabi mo, yung AI, madami na sabi nga, sir, madami nagre-rely na sa AI ngayon. And we want to emphasize na dito sa lapis ko, traditional tayo, we want to emphasize na mag-i-stick tayo sa kultura na meron tayo at ipaglalaban natin yun. So, ayun po.
5: Ayun. Tama, yung mga binanggit nyo talagang talamak na or kasi yung mga ibang mga kabataan, no, dahil nga nagre-rely sila sa convenience, no, nag-heavily rely sila dito sa paggamit ng AI. Pero commercial lang, no, Renen and Vincent, gusto ko lang din batiin ang ating mga kaibigan, no, watching from Commonwealth daw, no, si Ms. Matet. Ayan, Segovia, and of course, si Ms. Aiza Agorilla. Ayan, shoutout po sa inyo at mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. Yan, para po sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, nabanggit nga po natin na may post-workshop with Sir Vincent Hapson. Sir, bigyan niyo po kami ng mga, kumbaga, pasilip kung ano yung mga aasahan ng mga dadalo po dito sa inyong post-workshop.
6: Actually, ano siya, ituturo ko kung paano yung tamang paggawa. Kung ano yung tamang pag-execute ng magandang cartoon. Or just, hindi pala, malakas na cartoon. Kasi nga, ang cartoon, hindi naman pagandahan ng drawing lang. At mapahayag tayo lang tama. Ng totoo. So, ituturo ko kung paano mag-execute ng tama at ng totoo. Siyempre, ituturo ko din kung paano iwasan yung mga mali at hindi maganda sa cartoon. So, madami akong iisa-isahin ko siya, ihimayin ko para makita nila kung ano yung dapat nalang i-improve sa ginawa nila sa patalasan. Yeah. So, ang mangyayari, itigan natin yung gawa nila sa patalasan kasi parang mangyayari, ipapagawa ko ulit saan nila pero aayusin ko muna. Titignan ko ano yung mali, kung ano yung dapat madagdag, kung tingin ko kaya pang i-push, ipupush ko sa kanila. So, tiwala naman ako sa mga cartoonist na meron silang spark sa puso nila kung ba't sila naging cartoonist. So, pipilitin ko talaga na gawin lahat ng makakaya ko para lang maging magaling na cartoonist sila.
5: Ayun, ayan po yung mga dapat asahan dito po sa Patalasan 2026. Muli po, ang registration ay ngayong araw na lang po hanggang madaling araw. Na, at humabol na po kayo dahil sa halagang 200 pesos, makakapag-compete na po kayo. No? At maaari po kayo nga manalo ng mga plaque, no, certificate recognition. Gayun din po yung monetary na mapapanalunan. Pero sir, no, alam ko po tatalakayin niyo rin po ito sa Patalasan. Pero baka pwede niyo po kaming bigyan ng mga tip, no. Hingi na lang po kami, no, kumbaga let's take the advantage ngayon na andito na po kayo. Mensahe lang po, no. Ano yung mga dapat iwasan at mga dapat tandaan, yung mga nakikita niyo pong kamalian at dapat ituwid ng mga aspiring cartoonist, no? Lalo na po yung mga sumasali po sa mga school press conference. Kahit mga kaunting tips lang po.
6: So yun, para sa akin, pinaka mahalaga is maayos yung pag-drawing natin. Maayos yung technical natin. So bakit? Hindi ko na sinasabi na kailangan maganda lang drawing natin. Dahil kaya nga tayo naging cartoonist, nagpapahayag tayo ng balita gamit ng cartoon. So kailangan marunong tayo mag-drawing. So sa madaling salita, tapos maiintindihan nila ang balita ng bata hanggang sa matanda kung sino man ang titingin ng cartoon mo kung maayos ng cartoon mo. So para sa akin, mahalaga ang technical. Mahalaga ang uri ng cartoon. Mahalaga ang uri ng drawing. So, yung mga concept na may iisip sa utak mo na napakaganda, Pero hindi mo siya kayang ilapat sa papel kasi hindi mo siya kayang i-drawing. So para sa akin, ang pinakamagandang pundasyon, kung magka-cartooning kayo, is marunong kayo sa technical. So isa yun sa pinakamahalaga. Pangalawa, siguro yung mga rules. Yung mga rules lang naman ang kailangan natin alamin. Sa cartoon, para sa akin lang. As long as na mabilis siya maintindihan, hindi siya magulo, hindi siya madaming object, is maganda ang cartoon mo. Malakas siya. So, sa madaling salita, huwag tayo maglalagay ng mga sobrang daming symbols. Hindi natin kailangan ng sobrang daming symbols. So, ang object or symbols na pwedeng makita sa loob ng cartoon is 3 object lang ang maximum, tapos 2 labels. Para sa akin, kasi pag ganun lang ang ginamit mong labels and symbols sa loob ng cartoon mo, is malakas siya. Bakit? Kasi dalawang beses o dalawang movement lang ng mata niya ang gagalaw, maintindihan niya na agad ang balita. O maintindihan niya na agad yung gusto mong iparating sa cartoon mo. So, mahalaga na hindi mo sasayangin yung oras ng titingin ng cartoon mo. Okay? Salakan 5 seconds pa lang maintindihan nila agad. So, isa yun sa pinakamahalaga.
5: Ayun. Ulitin ko lang po, no, nabanggit po ni Sir Vincent Hapson na dapat may alam ka din sa technical. Siyempre, no, ayun din po yung pinaglalaban. Dapat aesthetically pleasing din po siya kapag titignan. Gusto ko na yung banggitin na dapat hindi siya crowded, kumbaga, ng mga elements. Nabanggit nga po ni Sir Vincent na dapat 3 to 4 element lang. Sabi nga po nila, di ba, less is more at mas madali siyang ma-digest, maintindihan ng mga judges, kumbaga, no. Ayan. And siyempre, I believe, dapat grounded ka rin ng research, no? Dahil ito pong editorial cartooning, kumbaga commentary, no? Ito po ay sumasalamin sa mga issue ng ating bansa, kumbaga dito mo siya pinaparating sa iyong pagguhit. At maganda na alam mo talaga yung buong angulo ng balita o ng istoryang susulatin o iguguhit mo. Ayan. At bago po matapos ang ating kwentuhan, syempre, no, imbitahan po ninyo ang ating mga nanonood at nakasubaybay po sa ating programa dito po sa Patalasan 2026. Gayun din, at i-plug nyo na rin po yung inyong mga Facebook page at iba pang social media pages.
4: So follow na kayo sa Lapis Ko. Nandun lahat ng details, kung paano sasali, anong mga proseso. Mamaya magpo-post na rin kami ng ano namin ng promo ng full mechanics, kumbaga kung ano mangyayari sa contest. Actually naka-post na siya lahat, pero this one is much detailed, no? So humabol na kayo hangga't maaga pa. This is a chance for you to express yourself para maipakita niyo yung talento niyo sa pagguhit ng cartoon. At ano ba? Ayun lang, galingan niyo sa lahat ng sasali. Ikaw, Jap, may sasabihin ka ba?
6: So, yun, sa mga lahat ng mga nanonood dito, gusto ko lang tandaan nyo palagi na patuloy lang tayo sa paghakbang. Huwag kayong maatras. Yung paan natin palagi nasa lupa, yung mata lang palagi ang nasa taas. So, ganun lang. Stay humble. Lagpasan nyo lang palagi yung limitasyon nyo. Kung anong kaya nyo ngayon, dapat bukas, mas mahihigatan nyo pa. At mas mahihigatan nyo pa sa susunod na araw. So, ingat.
5: Ayun, I hope you're taking notes, no, sa mga advice po at tips na ibinahagi po ni Sir Vincent Hapson at Sir Renen Colliao. Pero bago po matapos tuluyan ang ating kwentuhan, baka may mga gusto kayong batiin, shout out. Go ahead, ito na yung pagkakataon ninyo.
6: Happy birthday kay Mama, birthday ni Mama kahapon. And happy Mother's Day na rin kay Mama sa lahat ng mga magulang dyan. Sa lahat ng mga nanay dyan, nanonood. Happy Mother's Day niyo lahat sa mga teacher. And mag-iingat kayo palagi. Sa mga coach ko and sa girlfriend ko.
5: Yun. Ayun. How about you, Renen? Baka may mga pahabol ka pa dyan.
4: Tingnan lang yung nanay ko nandito na sa sapat. Napakinggan ako. And to all the person na tumulong sa amin, na nag-contribute sa amin, and nag-contribute sa journey namin sa ngayon, we thank all of you. We are grateful. We are proud that we are here and this opportunity has been given to us. And bati rin ako sa girlfriend ko, nasa China siya ngayon. So ayun,
5: Ayun. Shoutout po sa inyo at Mother's Day pala bukas. Na Happy Mother's Day po. At salamat po muli sa pagsama sa amin ngayong tanghali dito po sa ating kwentuhan na patungkol po sa editorial cartooning. At syempre, Lapis Cos, Patalasan 2026. Naku, susubaybayan po natin yan. Muli po, nakasama natin si Sir Renen Colyao at Vincent Hapson ng Lapis Co. Mag-ingat po kayo at salamat po sa pagsama sa amin dito. At sa pagkakataong ito, nako, puputuli na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Serbisyong kailangan.
8: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Dagling kaalaman!
5: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Dagling kaalaman!
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kaming mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Syempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Teka, may correction tayo regarding that.
0: Ay, okay.
1: Oo, English service.
0: English service pala yan, sorry.
1: Yung ano, yung 10 a.m. to 11:30 a.m.
0: Oo, ulitin natin kasi mamaya i-note nila tapos mamali. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m.
1: Yes.
0: Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila.
1: Oh, oh.
0: So that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, 2026, particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, o, di ba?
1: Marami
0: kaming estasyon. Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band,
1: oo,
0: meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun,
0: okay. Nalito na siguro yung mga ano, sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan, ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap.
1: Ayun, so ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo no ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po at ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness, first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout
0: that's true.
2: Syndrome. Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang, nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions na magkakasamang lumalabas, pero hindi ibig sabihin na sakit siya. Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahaba ang aking explanation. ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
0: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
1: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
2: Yan, napakagandang katanungan niyan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyalis nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness, parang napalipad mo na sila, parang ibon ba? Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief, pati yung pride, nangyayari siya nang sabay.
0: Mm-mm.
2: So, may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time, ay parang, wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak.
0: Mm-hmm.
2: So, ganito po, sa atin pong tagapakinig, kahit saan po mo yung lupalop ng daigdig,
0: mm-hmm.
2: normal pong magsabay yung pagiging, yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time, may pride. So, parang namimiss ko siya, pero proud ako sa kanya. So, you see? So, those kind of statements. So, may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan.
0: Mm-hmm.
2: Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
0: Mm-mm. Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
2: Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil
0: bakit?
2: Siya yung primary caregiver. That's
0: Ayun.
2: The basic thing.
0: Okay.
2: Primary caregiver. Pero recent research, nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So, hindi gender.
0: Okay.
2: So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth.
0: Mm-hmm.
2: So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo, at gaano ka tindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing.
0: Okay, Steph.
1: Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
2: Mm-mm. So marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Ang sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun, o nawawala yung central role or identity na yun. So sabi po isa sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yun, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala, pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
0: Opo.
2: Kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose?
0: Mm-hmm.
2: Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak, para sa kinabukasan ng mga anak nila.
0: Mm-mm. Okay. Ito naman po, Doc RJ, paano po naapektuhan ng yugdong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
2: Most of the time po, it happens, no? Mm-hmm. Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So it will return to themselves as husband and wife. So sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again.
0: Mm-hmm.
2: So kasi nawala po yung distraction ng parenting. So parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
0: Okay.
2: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala, wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So, mas maigi po siguro na i-focus nyo kung gaano, paano nyo palalimin yung relasyon nyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
1: Ah, ito naman po, no. Sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan kasama din lolo't lola,
0: opo,
1: mga tito't tita. Gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
2: Yeah, that's very true, especially in the Philippines. It's a very close knit family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasi yung family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work. You know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support, kahit may communication, may chat, may video call. So, hindi po napapalitan yung presence at share daily life. Kaya po ang challenge is, paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
0: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
2: Yan, yun po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito? So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years.
0: Okay.
2: So, depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear kasi minsan meron pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang.
0: Mm-mm.
2: So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral, na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, magandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila.
0: Mm-hmm.
2: Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang kasi it's their time together again.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
2: Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat

0: yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
1: Okay. Ayun, malinaw yun na. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir?
0: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila.
1: Mm.
0: So yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So, mas kaunti yung emotional support nila. Pero, hindi ibig sabihin, forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So, studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero, ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano
1: okay.
0: pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So, kahit single parent ka, but then, the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well.
1: Mm-mm.
0: So that's the thing with a single parent. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang emptiness syndrome.
1: Mm-mm.
0: So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
1: Okay.
2: Ito naman po, Doc RJ, maaari ba natin paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
0: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them, we need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nag-join ng Zumba.
1: Ayun.
0: Nag-join ng mga, mga groups.
1: Plantito, plantita.
0: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants.
1: Oo,
0: and then
1: totoo
0: mga
1: yun.
0: Iba't ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila.
1: Mm-hmm.
0: You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga kunyari yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga maganitong pakiramdam. So hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ang sarili nating identity. So when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang.
1: Ayun.
0: We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
1: Mm-mm. Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ng magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
0: Yeah. Common din yan sa Filipino culture.
1: Mm.
0: May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in

0: Philippines. Sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ang ibig sabihin ng connection, more on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing with when it comes to that specific question.
1: Okay. Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome?
0: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak, na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya na maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. Mm-hmm. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms. Ayun. You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Mm-hmm. Marami po tayong pwedeng sandalan. Oh. So, sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Mm-hmm. Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
1: Okay. Alright, Doc Arjen. Dami namin natutunan. Sige, ito na lang po hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
0: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So, bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas marami ng, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung mga katulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So, yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City. But I also have my practice at Silang Cavite. I'm a child psychologist. So, I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. Mm-hmm. So, you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guanco. That's it po. Maraming maraming salamat.
1: Ayun, maraming maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan, nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una atuloy natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
0: Maraming maraming salamat po.
1: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude. Gratefulness.
7: Gratefulness. Gratefulness.
6: Joy.
7: Joy. Joy.
6: Appreciation.
7: Appreciation. Appreciation.
6: Attitude.
7: Attitude
6: of gratitude.
7: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
8: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today?
1: Ayan. Okay. Steph, gusto mo ba mauna?
8: Parang kayo muna.
1: Oh, sige. Sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nililook forward mo in this coming days or month. Ayun. So may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po, ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizel Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome, nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako eh gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. Siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy niyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So, ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo, diba? So, ang tema ng warm heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita nyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So, kung napanood yung mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-e-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya. Sana mas naging, alam mo, meron tayong mga ganon eh. And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So, thank you. At itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking masters sa MDC, Development Communication sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya, na-e-ere po sa Filipino Service. Kaya na-e-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron akong mga sponsor, ayoko naman yun. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-ere yung mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun, until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So, yun siya. So, maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na gawing regular program. At thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth. Yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
8: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
1: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
8: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag-commit din, no? Ng
1: trigger warning
8: warning ng suicide. And yun nga, no? Mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba? Hindi ka ba nagkulang?
1: Totoo yun, may ganun eh.
8: Oo, may mga what ifs tayo, no? Kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong mga, yung mga matatawag na mental breakdowns, no? At some points of my life na mas, kumbaga mas naging malalim yung pang-unawa ko sa, hindi lang sa aking kapwa, kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre, dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos tapos na...
1: Kaya mo yan,
8: na
1: Steph.
8: Thesis.
1: Naniniwala ako sa'yo.
8: Kasi, pero ano siya, more on...
1: Guidelines.
8: Guidelines siya, no? So, hopefully matapos yun para I could share din, no? Dito sa programa. Kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although, syempre, itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizzle. Pero, malaki ang, ano eh, kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. Ay, si ka warm heart, Bea.
1: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay... hindi natin kinikredit solely sa sarili natin. Mm-mm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or sa may yun nga may sarili-sarili din problema pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
8: Oo.
1: Okay, so meron pa tayong public service announcement, no?
8: Pero bago 'yon, dahil nasa attitude of gratitude tayo. Pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment, no? Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, "Aalis ka na po, Madam, with crying emojis."
1: Oh, pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin niyo pa rin po sila, pakinggan niyo po sila. Marami pa pong mangyayari sa Warm Heart. Marami pa po kayong matututunan. 'Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan.
8: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa ano natin, topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
1: single na senior citizen.
8: Oo nga. Naman. Oo, tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala in your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections na mga makakasama sa buhay, no? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama. Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, 'di ba? Kasi mahirap yung kinikimkim yan eh. Pag napupunot napupuno kasi, kailangan ilalabas mo. Yun. So, yun ang ating attitude of gratitude.
1: Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang Warm Heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang Warm Heart. Kasama nyo na po si na Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph. I-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Warm heart,
7: warm heart,
6: warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
7: Warm Heart.
1: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcements hatid ni Steph Vicente.
8: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, kumbaga, a means to heal, diba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create. You don't have to figure anything out. You don't have to create some anything good. You only need to show up as you are. So sabi nga nila dito, no, may requirements ba? No experience needed, just openness. Sharing is always optional and you are welcome as you are. Ayan. At kung kayo ay naghahanap ng isang space na kumbaga na, nararamdaman nyo na gentle, creative, at grounded, baka ito na ang para sa inyo. Ayan. So gaganapin itong magsisimula itong 3-month expressive arts journey na ito sa June 6. So medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So yung session 1 is June 6, session 2 June 20, session 3 July 4, session 4 July 18, session 5 August 1 at session 6 August 15. Ang oras po niyan ay 2 p.m. to 5 p.m. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail yun na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Caril Brina dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So naghahanap po sila, no, ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of a registered psychologist or registered guidance counselor. So, voluntary naman po itong participation na ito at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. Mm-mm. No. Una diyan yung PAP Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais naming kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralisasyon ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 p.m. to 4 p.m. Meron silang ipo-provide na Zoom link diyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pin-provide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Ito naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung di ako nagkakamali, June is Pride Month.
11: Yes, it is.
8: So, yun ang ano nila, no? Yun ang kanilang project for Pride Month, no? Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang I think yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila at kada event may mga code yan, no? Para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-PAP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. At tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested, no, pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP, itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So, kada interest groups, meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong PAP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon, pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online, tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat X NPT TC 2026 na conference na ito ay isa po itong a dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, Decolonization, ayan, and Indigenization in Teaching and Learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo doon sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
1: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala si Justine. Yan, yes. Justine Osias. At antabayanin niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
8: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

0: Radio. Puntrico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Mga programang aabangan.
15: Agahan ang gahapunan.
8: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
16: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
17: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada!
18: Magandang hapon sa iyo, Loe.
17: Magandang hapon din sa iyo, Noe. Kumusta po kayo?
18: Welcome. Okay naman.
17: Salamat sa iyong pagsama sa atin ngayong hapon. Ano, Noe? Welcome sa ating aklatang bayan. Yan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kami nga napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa The Capital FM 104.3. Kami rin po yung inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine ng The Capital FM. And of course, ng aming official Facebook page ng at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
18: At ako naman, si Noe Marquez. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Napakabilis na panahon, unang linggo na ng Mayo, di ba? Nitong Abril, nakibeket o nakiisa ang National Book Development Board sa pagdiriwang ng National Literature Month. Sa loob ng apat na linggo, napakarami nating dinaluhang events. Ilan dito ay ang Derriada Conference sa Iloilo, ang Duma Lit Fest sa Dumaguete City, and the Piano Conference ng mga Ilocano Writers at ang Dia del Libro o Book Day nitong April 25.
17: Sunod-sunod nga, no, napaka-busy natin itong nakaraang Abrila na dahil dito sa ating pagdarimon ng National Literature Month. Samantala, yes, buong saya pa rin kaming magpapatuloy sa paghahatid naman ng masaya at makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry dito sa Read Pinoy. At ngayong hapon, kikilalanin natin, nabulol nang, kikilalanin natin ang ating guest author na si Miss Yeyet Soriano. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at Creator Spotlight. Tutukan niya na mamaya po. Ano? Pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry.
6: Aklat Alert!
17: Gaya nga ng nasabi natin kanina, dumayo kami sa Dumaguete Literary Festival noong April 17 to 19. Ang mga ganap sa ikatlong Dumalit Fest, alamin sa report na ito ni Marian Abiel.

0: Sync, and it's available actually via Pinoy Indie Authors and also through me. So
1: So they
0: they
1: can
0: can
1: message
0: contact
1: you
0: me. You
1: naman.
0: can
1: Yes.
0: contact me and message me. Such is the life of an indie author.
1: Right.
0: Yes.
1: Maraming salamat, Miss Yayet, ano, sa iyong excerpt book reading na. Pero mas knowing mas kikilalanin pa natin si Miss Yayet at ang kwento tungkol sa kanyang librong ito. Sa pagbabalik po yan ng Read Pinoy, diyan lamang po kayo, Creator Spotlight na.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
14: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine,

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas!
9: Tamang impormasyon!
10: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
11: Ang liw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
13: Musikerong Pinoy.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
10: Uy anak, kumakain ka na ba?
9: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
10: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
9: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
10: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mauhospital ka niyan.
9: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
10: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
11: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
18: Musikerong Pinoy!

0: Musikerong Pinoy.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: World-class na tanawin. Explore na natin.
5: Love of the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influx na yan.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
6: 1278.
7: Musikerong Pinoy.
8: Pinoy.

0: Macho Magazine 1278 AM.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Yun ang apat ang tinig namin, ang antipolo. Kusunod naman ang awit ay si Sally Prim, Iingatan Ka.
1: Inaanda ko po ito sa mga nanay, mami, ina.
0: Kasi ano na,
1: Mother's Day
0: na.

Ehre war mein Name.

0: Gayang araw sa araw ng mga nanay. Ayan. Sabi sa German, madali eh. Gratulire Muttertag. Zum Muttertag. Gratulire zum Muttertag. Congratulations sa araw na ito para sa mga nanay. Ayan. Yung nanay, sino ba yan? Yan yung nagluwal sa'yo na nanay, no? Kami naman mag-asawa, nagtawagan kaming nanay at tatay kasi yung mga anak ko, ang tawag lang sa akin yung first name ko, Tony. Ganun. Ay, si Baby ang tawag nila. Baby.
1: Ay, ganun.
0: So, nagtawagan kaming nanay at tatay. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin yun, nanay at tatay. Hanggang sa natutunan ng mga bata ang tawagan na papa, mama, pero ano na, nawala na yung first name namin. Yung dinaalay namin ang programang ito, kundi manatibe pa, para sa aming Philippine Broadcasting System director na si... Naku, nakalimutan ko pangalan.
2: Dido?
0: Ha? Dido. Si Dido Amparo. Sabi ko sana, Sunga eh. Di ba yun ang tunay niyang pangalan? Ferdinand Sunga. Para na rin sa aming AM band, radio magazine
2: Marinella
0: director na si Marinella Texon, at para sa FM ba naman si Cheche Ayuste. Ayun, itong nasa ating technical person nasa aquarium si Julius Unga at si Sammy Reyes. Ayun. Ako naman nasusunod na awit, Tugtuging Bukid.

0: Bukid-Bukid ni Ruben Tagalog. Yung sa German, yung Mutter, Muti, Nanay. Sa Inchik naman, lalo na sa Hokkien, yung Nainay, Lola yun. Lola yun, oo.
1: Ito yung batiin natin
0: siya. At babatiin ko na. Ito, makapakalimutan ko. Ito, pinibigay ni Nick Corong. Pinabati niya si Dr. Ronald Evangelista. Ano siya, ophthalmologist o optometrician? Ang ophthalmologist, may mga kinalaman po sa mata, pero sila yung direktang may nalalaman sa mata. Yung optometrician naman, yan ang sumusukat ng grado ng salamin. Si Dr. Ronald Evangelista ng Genito Urinary and Skin Clinic. Malapit ka na magkangipin.
2: Commercial.
0: Commercial daw.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, they need more ring.
0: Radyo Legacy.
12: 1278 AM.
13: Ika. Susunod na awit ay si Eddie Suarez, Minamahal Kita Inay. Pati ka pa
14: yan. Ihandog ko, ihandog natin to niya sa mga kasenyor natin, sa Tanyong Malabon, si Kenakapren si Soriano Contreras, kay Kalo si Kayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, kay Aida Lagahit, Norimi Ordena, kay Lapas Sanchez, Stella Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, kay Susan Lee, Lelet Navarro at kay Bebe Navarro.

0: Ako naman kita, kuya, ang kakaintayin ko, mahal kita inay. Mahal kita inay.
1: Ah, okay na.
0: Isang awitin na pinasikat ni Ninyo Mulap.

0: Sila Ninyo Mulak at saka sila Rebecca Rocha, naging kapitbahay namin yan nung, ano pa si Ninyo, binibisikleta pa siya ng lolo niya sa Makati, sa Mayapis. At doon ko nakita si Alex Mulak, si yung ay nanay niya si Rebecca. Itong si Ninyo Mulak sa kabataan niya mapagmahal to sa nanay. Lahat gagawin niya para sa nanay niya. At lahat naman ang kinita niya nung bata pa siya, sinier niya sa pamilya niya. Yun. Kaya ako, yan si Ninyo Mulak from time to time, ano yan eh, idol ko yan eh.
1: Sikat niya.
0: Yun, mahal kita inay, sabi Ninyo Mulak. Susunod naman na awit ay si Nico Rong, Nasaan ang Sumpa Mo?

0: sana ang sumpa mo, bumati ka ni...
1: Binabati ko si mga kaibigan ko dyan sa... si mga... Pamilya Soga, Pamilya Astrira, si Engineer. hindi ko na naiwan kay listahan ko.
0: Sabi ko sa iyo eh.
1: Ay, yung mga kapitbahay ko si Romel de Guzman.
0: Yan. Kalimutan mo si Nasa Nagoya.
1: Si yung anak ko, si Nasa Nagoya.
0: Si na,
1: binabati ko kayo lahat dyan, yung mga kasama mo. Ay, yung mga pinsan ko pala sa Bisaya.
0: Saan Bisaya?
1: Sa Pambuan Samar, San Roque.
2: Ano si Ate? Kung gente, pati natin.

0: anong pilit niya ba? Poblete. Poblete.
1: Poblete. Andi Poblete. Yung mga pinsang ko doon, mga...
0: Sa Pambuan.
1: Pambuan. Taka sa barangay Balnatan.
0: Oh, yan. Yeah. Maupay nga.
1: Maupay nga. Kulop.
0: Kulop.
1: Maupay nga kulop. Sa iyong atanan.
0: Ay inyong atanan.
2: Ano kulop?
0: Kulop.
1: Kulop.
2: Sila ano.
0: Diba yan?
2: Lisa, Lisa Yumang.
0: Ang barbero.
3: Barbero. Wala pa yung barbero mo.
1: Wala pa yung barbero.
2: Saka Antonio de los Reyes.
0: Yan, si ano?
2: Taga-Samar.
0: Gloria Yumang, ano?
2: Elisa Yumang.
0: Elisa Yumang.
2: Eh. Saka Antonio.
3: Okay na. commercial.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: barbero.
1: Barbero.
0: Barbero. Yan. Susunod naman na awit ay...
2: Dalawa.
0: Dalawang tinig nila Eddie Suarez at Sally Prim.
2: Palikero.
0: Palikero.

0: Yun, nalin at magsaya.
1: Saya ba yun?
0: Susunod naman ay si Sally Prim. Ay. Mahal kita, mahal mo siya. Sino yan?
1: Sally. Kanta ni Sharon yan eh.
0: Ah, kanta pala
1: kanta
0: ni Sharon.
1: Kanta ni Sharon, kakantahin ko lang kuya.
0: Kakantahin lang pala naman.
1: Para. Para sa mga ano, Kapitana Pilipula. Alma Vega Benaventura.
0: Okay.
2: Kala ko dyan mo rin.

0: Cream. Ang Cinderella ng Tanyong Malabon.
1: Sharon to ko
0: yan. Ah, Sharon pala.
1: Sharon.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
12: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
14: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
15: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas,
19: Radyo
16: Magazine,
17: 1278 AM.

0: Odyssey. 1278 AM.
1: Sini kurung lunasan.

0: Suarez, sabi naman niya, mapalad ako.
1: Oh, inihandog ko ang awitin ko kina Tessie Osorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Rilucero, Emma Regis, Aoligada, Cora Maliari, Mel at May Raimundo, at kay Jenny Acop ng PIA. Ano ba ito?

0: gaw.
1: Yun, galaw-gaw.
2: Sino ba yung galaw-gaw na yan?
1: Ano na raw, commercial ko yan.
0: Sino yung galaw-gaw?
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
3: Radyo Pilipinas.
4: Masamang impormasyon.
5: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
4: Kabataan, kasama sa usapan.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Puerto. Multico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan ang kahaponan.
11: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278.

0: Akin no, congratulate po namin si Nicolas Enriquez sa kanyang pag-graduate sa grade 12. Kaya sa susunod na pasukan, magkukulehiyuhan na si Nicolas Enriquez, ikaw ang daya mo. Wala na kinuha na ni Sal yung pagkain mo.
1: Congratulations, anak.
0: Congratulations,
1: anak Nicolas.
0: Nicolas Enriquez.
2: Congrats.
0: Sana pagpatuloy mo yung maging mabuti kang tao.
1: Masaya kami para sa iyo.
2: Sabi mo, darating ka.
0: Oh. Inintay-intay ka namin.
3: Bulabol ka, sabi mo.
0: Ayun. Ako naman, nasusunod na awit, ang tangi kong pag-ibig para kay Baby My Love. Okay, kaya.

0: Tangi kong pag-ibig. Yan. Sabi naman ni Sally Prim, kailan sasabihin mahal? Pelikula para, din yan?
1: Kailan sasabihin? Sa pelikula din yan.
0: Oo, oh, sige. Yan, si Sally Prim.
1: Para sa Tanyong Aerobic Family ko, tsaka sa Young Ones, sa Cantores de la Mater Dolorosa.
0: Paano nang nambabastos, ano?
1: Happy
0: Cantores
1: Mother's Day sa inyong lahat.
0: Ayan.
1: Kuya, ano ba? Ano pa babatiin mo, kuya? Kuya, babatiin mo, magbati ka na.
2: O nga, babati. Ikaw kakanto eh.
1: Ikaw mati.
2: Eh, wala yung mga kanto ko.
0: Wala yung kukuha ni Kuya Edi.
1: Ay, hindi mo nadala?
0: Hindi.
2: Binigay ko sa kanya eh.
1: Ah, sige na kuya, ako nakakanta. Para sa'yo, Boyet.

0: 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Tony.
9: Bati ka pa, kuya.
8: Yun na, rin dalawa na. Dalawahan tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim, Tampuhan.
10: Not good.

0: walang kapantay. Isalipin naman, titibok-tibok.
1: Ito, ay, ako na ba? Ako na, kuya.
2: Ha?
1: Ano ba? Kate.

0: Mit 8 schon nach euer. Radio Filipinas.
1: Radio Publico.
0: Radio Filipinas.
2: Interesting no saban.
3: Hindi heavy.
4: Tugtugam chill.
2: Suave.
5: Learning from home, maybe boring.
6: Radio Magazine.
7: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
6: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
6: Magazine.
7: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
14: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
21: Si Eddie Suarez sa awiting Basang Sisiw.
22: Isang awiting ko ni Tessie Asorio at inihandog ko rin sa family si Yoko, kay SP. April Arman Sihuko, kay Kapitana Alma Beneventura, kay Kagawad Jun Beneventura, at kay Vicky Nicolas Kagawad.

0: kaiba nung balot sa Pinoy, Kuya Eddie? Ano mong malalaman na yung binili mo ay balot at hindi Pinoy?
1: Anong nauna? Pinoy, balot.
0: Kaiba nung balot at saka nung Pinoy. Bakit sinabi ito, Pinoy ito, balot? Yun. Anong kaibahan yung Kuya Eddie?
2: Ha?
0: Anong kaibahan?
2: Balot?
0: Yung balot sa Pinoy.
2: Hindi ko alam.
3: Pinoy, walang balot.
0: Hindi, yung nagpipili kasi, alam nila kung balot o Pinoy.
3: May bago CC, nila inuto, no?
0: Oo. As minamarkahan na yun. Iniiwalay nila.
3: Tapos yung ano, yung Pinoy, walang...
2: Tanong mo kay...
0: Walang sisiw.
2: Kanino? Lenny ba yun?
4: Julius.
2: Merkado?
0: Si Jenny. Oo nga, no. Si Jenny Lynn Merkado nagbabalot yan eh.
3: Jenny.
0: Isa namin dating kasamang singer, si Rainy Lynn Merkado ay nagbabalot. Yan.
2: Nakitinda siya ng itlog na pula.
0: Oo, ganun.
2: Balot.
4: Oo, alam yun. Alam yung balot sa tikapin.
0: Isa nga ka sa timbang eh.
4: Oo.
0: O meron silang pinanggaganon ng ano
3: magmabigat.
0: Para... Para malaman nila kung balot o Pinoy, yun. At meron pang klase yung balot, merong mamatong.
3: Yun, mamatong.
0: Yung balot na matigas, merong konti lang yung buto, bato. Merong bato, di ba?
4: Oo. Minsan malaki yung
0: mamatong
4: bato.
0: Mamatong ang tawag dyan.
2: Pinoy.
0: Oo, ano yan, na mas mali yung mamatong. Pero kung sa mga hindi kumakain ng balot, hindi nyo alam yan. ang kinain mo pala, hindi pala balot, Pinoy pala.
3: Pag Pinoy kasi, walang sisiw.
0: Oo.
3: Pag balot?
4: Meron.
0: Mga 1980s, kinunan ako ng Department of Tourism para kumain ng balot, pero ang nagsasalita ay French woman. Tapos kinukunan ako, pinapaliwanag niya paano kinakain yung balot yun. Kaya yung movie clippings na yun ay nandun pa rin sa Department of Tourism yun. Yan ang belot, panoy, Pinoy.
3: Pag kumakain ako nun, nakagal pa.
2: Ano siya sabi na titinda ng balot na yun? Foreigner ba yun?
0: Si ano? Si Ian Hickler. Si Ian Hickler na yun eh. Akala nang nagtitinda ng dugo. Kasi blot, dugo yun. Blut! Nung nakita kami, sabi niya, Tony, sabi niya, your countryman eating blood. No! Hindi yung blood. SSIN, aya! Sabi ko, aya, itlog yan, itlog, hindi yung balot. Ay, hindi yan dugo. Blut kasi dugo eh. Ayun, yun ang kwento nun. Sunod naman na awit ay si Nico Rong Pahiwatig.

0: sinikurong sa awiting pahiwatig. Ano, kuya, extra na tayo o isa pa?
1: Wala na.
0: Ito, kuya.
1: Ano ka?
0: Ikaw ang iibigin ko. Okay, kuya.

0: now, yan na yung extra namin. Magpaalam ka na, Sally.
1: Muli po sa susunod na Sabado. Bukas po, Linggo, mapapanood po kami sa Channel 4, 7 p.m. to 9 p.m. Muli po, Happy Mother's Day, lalo na sa ina ng aming barangay, Alma Vega Benaventura. At sa aming ano, at sa aking anak si Nicolas Enriquez. Good luck.
0: Graduate na.
1: Graduate na. Ay, congratulations.
2: Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Kundiman at iba pa. Maraming salamat po.
0: Kaya pa itong isa ko ya, talalay.
3: Paalam na tayo.
1: Paalam na.
0: May isang oras pa eh.
2: Paalam.
1: 5 minutes.
3: Happy Mother's Day sa mga senior sa...
0: 7 talaga.
3: ...tanyong...
0: Lana. Seven.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
4: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
5: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Magazine. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab!

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
12: Ang ating walang gutom program.
11: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
13: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
11: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
14: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
11: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
14: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
11: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
15: Salamat, President.
14: Salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Oy! Philippine Standard Time! 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
17: Good morning! Wake up! Good morning!
16: Good morning! Kamusta po kayo? Kay tagal nating hindi nagkamustahan sa area. Araw po ngayon ha, ng adjust ng Mayo ang 2026. Ay, babatiin ko muna siyempre unang-una kung di ako nagkakamali. Happy Mother's Day ha. Happy Mother's Day na ba tayo? Oh, this week, this Sunday, no? Happy Mother's Day po sa lahat, ha? Para nyo na rin birthday ngayon, ha? Bueno, syempre, hindi pa rin natin makakalimutan ang ating gigising sa ating Sunday morning. Syempre, ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Samahan nyo po ako mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mabuhay Pilipinas. Ay po yung napapakinggan, ha? Sa Facebook page at Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre po sa iba pa mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ayan ha. Ano po ba mga pag-uusapan natin ngayon? Syempre yung sitwasyon pa rin ano, sa Bulkang Mayon. At syempre, alam niyo naman yung paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Binulong kasi sa akin ni Arnel kanina na parang bababa daw ang ilang mga petroleum products ngayong linggo na ito. Pero tayo magsaya, alamin natin kung alin ang bababa doon, ha? Mamaya sisilipin ko, sisipatin ko mamaya, no? Sa aking bolang kristal. Ayan. Bueno, ang oras po natin, 12 segundos at just minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. O, teka muna. Tungayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo nitong nagdaang linggo na ito. Nang hatid sa atin ng ating kasamang si Alvin Baltazar hinggil nga po sa Presidential Week. Ano? Narito po.
8: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, May 4. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Cavite-Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Mula dito ay dumiretso na ang Pangulo sa bawat barangay, makikinabang kung saan ay may higit 2,000 beneficyaryo ang agarang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. May 5, Martes. Pinangunahan naman ng Pangulo ang pulong ng Uplift Committee kung saan ay pinag-usapan ang mga hakbang kung paano pa mas matutugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, partikular upang huwag maramdaman ng ating mga kababayan ang impact ng conflict. Pagkatapos ng Uplift Committee meeting ay sunod naman ang pinangunahan ng Pangulo ang 9th Economy and Development Council meeting. Araw din ng Martes ay nag-curtis call si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa Malacanang Palace. Miyerkules, May 6, sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos na sinimulan sa pamamagitan ng situation briefing hinggil sa pagtugon ng gobyerno sa taga-Alboroto ng Mayon Volcano. Ito ay sinundan ng pagtungo sa Joint Task Force Maritime Strike of Philippines, U.S. Balikatan Exercise. Balikatan na dito ay pinanood ng Pangulo ang exercise sa Campo Aguinaldo. Mula Aguinaldo ay nagtungo ang Pangulo sa Paranaque at Pasay para sa bawat bayan makikinabang program. Mula dito ay dire-diretso ang ginawang pangunguna ng Pangulo sa bawat bayan makikinabang program sa Barangay Tunasan, Muntinlupa at nagtungo na sa Las Piñas para din sa nasabing programa. Huwebes, naging punong abala si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa gitna ng chairship ng Pilipinas para sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Bago pa man ang summit mismo ay sumabak na sa ilang mga aktibidad ng presidente gaya ng kanilang bilateral meeting ni Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung nitong hapon ng araw ng Huwebes. Nagkasundo ang dalawang leader na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Bahagi din ng naging sideline activities ng Pangulo ay ang BIMP Yaga o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Leaders Meeting. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo ay ang trilateral meeting nila ng Prime Minister ng Thailand at Cambodia. Dito ay nagsilbing tulay si Pangulo Marcos upang magkaroon ng dialogo ang Thailand at Cambodia na naglalayong maayos na ang matagal na hindi pagkakaintindihan na may kinalaman sa bilateral border issues. At nitong Biyernes, May 8 na siyang araw ng pagsisimula ng ASEAN Summit, ay pinangunahan ng first couple ng welcoming at opening ceremony o ang formal na pagsalubong ng mga ASEAN leaders. Sa opening ceremony statement ng Pangulo ay sinabi nitong isang defining moment ang 48th ASEAN Summit, gayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa lalo't nahaharap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Mula dito ay agad ng umarangkada ang ASEAN Plenary Summit na sinundan ng Retreat Summit kung saan ay nagsagawa ng malalim na talakayan ang mga ASEAN leaders tungkol sa mga pinakamahalagang prioridad ng rehiyon mula sa katatagang pang-ekonomiya hanggang sa katatagan at kooperasyon sa rehiyon. Sa sentro ng plenaryo ay sama-samang nangako na pagtutugmain ang mga estratehiya, patatatagin ang pagkakaisa at maghahatid ng konkretong resulta na makikinabang ang mga komunidad sa buong ASEAN habang sama-samang inaharap ang kinabukasan nito. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Lao PDR Prime Minister Sonexai Sitandon bilang bahagi ng sidelines nito. Tinalakay ng dalawang lider ang mahalagang larangan ng bilateral na interes kabilang ang mataas na antas ng palitan ng pagbisita, kooperasyon, laban sa mga transnational crimes, ugnay ang pangkalakalan at pang-ekonomiya, ganun din ang teknikal at pangkaunlarang kooperasyon. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ay ang pag-arap sa mga mamamahayag na dito ay ibinuod ng Pangulo ang mga napag-usapan nila ng kanyang kapwa ASEAN leaders at mga pinaplano sa inaharap sa gitna ng nararanasang krisis sa Middle East. At sa uli ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at unang ginang Liza ang gala dinner na bahagi rin ng diplomatic engagement sa mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Ako naman si Alvin Baltasar ng Public Affairs Division para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yan po, no? Ang nato ngayon yung Presidential Week hatid po sa atin ni Ginoong Alvin Baltasar na birthday kahapon. Batiin natin ang happy birthday si Boss Alvin. Happy birthday!
15: Happy birthday!
16: Oo, nasa Cebu yan. Ano? Eh, alam nyo naman, in line of duty, duty comes first before birthday. Una muna ang duty bago ang birthday. Ayan, Boss Alvin Baltasar, happy, happy birthday. Oras natin, 15 minutos, makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng ating PBS at PBS News at Public Affairs. Oh, hindi pala. Ng Production Division. Eto na! Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong umagang ito, maglalaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 2.6 billion emergency loan assistance para sa mahigit 108,000 na miyembro at pensyonado na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad sa limang lugar sa bansa. Kabilang sa mga makikinabang ang mga residente ng Sorsogon, Cagayan, Davao de Oro, Surigao del Sur, Davao del Norte, at tinamaan ng El Nino, pagbaha, landslide at bagyong Basyang. Sa Sorsogon, halos 319 million ang ilalaan para sa mahigit 12,000 na miyembro at pensyonado, habang nasa 733 million naman ang ilalaan sa Cagayan para sa higit 31,000 na benepisyaryo. Samantala, aabot sa halos 891 million ang ilalaan para sa Davao de Oro at Surigao del Sur, habang 696 million naman para sa Davao del Norte. Maaring umutang ng hanggang 20,000 ang mga kwalipikadong aplikante, habang hanggang 40,000 pesos naman ang para sa may umiiral na emergency loan balance. Babayaran nito sa loob ng 36 months na may 6% taunang interest. Ayon sa GSIS, layunin ang naturang programa na makapagbigay ng agarang ayudang pinansyal upang makatulong sa pagpangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa mga nais to mag-avail ng naturang programa, maaaring magsumite ng kanilang aplikasyon gamit ang GSIS Touch Mobile App. Pasok tayo ng report. Oras natin, 17 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kung saan nga ho, DSWD nakataas na sa red alert status para sa tropical storm. Detalye sa balita niya, makakasama natin ang hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Kuyang Ray, come in.
18: Hey, Jay, naka-red alert status ng Department of Social Welfare and Development kaugnay sa banta ng Tropical Storm Caloy. Ayon sa ahensya, nanatili itong naka-standby habang patuloy ang paghanda para sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mahigit 4 milyong family food packs at higit 200,000 non-food items ang naka-preposition na sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa para sa agarang pagtugon sakaling ang lumala ang epekto ng bagyo. Ang akman ng departamento ay alusunod sa utos ng Pangulong Terminal ng Pangulong ang kaligtasan at kapakanahan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Patay sa unang tapanggal sa huling namataan ang sentro ng bagyo. 110 kilometro silangan ng northeastern Mindanao kaminang alas 4 ng madaling araw. Kasabay ito, tuloy pa rin ang pagbibigay servisyo ng DSWD sa mga tsuper at mga pamilya apektado ng mga nakaraang kalabidad at pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. 19 minutos at 48 segundos na po makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ito naman ho sa iba pang mga balita inaasahan ng House Committee on Justice na may papadala na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag nakuha na ito o nakuha nito ang kinakailangang boto sa plenaryo sa Lunes. Sa isang Saturday News Forum, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na sapat na ang 106 na boto o one-third ng kabuang miyembro ng Kamara upang maaprubahan ang committee report at articles of impeachment. Sinabi ni Luistro na isinasailalim muna sa sponsorship speech, debate at nominal voting ang proseso bago bumoto ang bawat kongresista ng yes or no. Iginit din ng kongresista na natukoy na ng Justice Committee ang probable cause matapos ang isinagawang pagdinig at pagbusisi sa mga ebidensya. Gayunman, sinabi pa nito na mahalaga pa rin makita ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente kapag umabot na sa impeachment trial sa Senado. Dagdag pa ng kongresista, automatikong madidismiss ang impeachment complaint kapag nabigong makuha ang kinakailangang boto sa plenaryo. 21 minutos at 15 segundos na po makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Naglabas na ng paalala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa mga sa publiko laban sa paggamit ng mga hindi otorisadong online lending platforms o OLPs na patuloy na umanong nag-ooperate sa kabila ng umiiral na moratorium ng ahensya. Ayon sa SEC, kabilang sa mga illegal na online lending applications na ang nasa Google Play Store, Apple Store at maging Facebook at websites na walang kaukulang pahintulot para magpautang. Nilinaw naman ang komisyon na lumabag ang mga ito sa SEC Memorandum Circular Number 10 Series of 2021 na nagpatigil sa operasyon ng mga bagong OLP simula pa noong Nobyembre 2021. Kamilang din sa binabantayan ng SEC ang mga peking lending apps na gumagamit umano ng pangalan ng lehitimong kumpanya gaya ng Tala, Mocha Mocha, Atome PH, Digido upang makapangloko ng borrowers. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring maharap sa cease and desist order o permanente pagsasara at kasong administratibo at kriminal ang mga operator ng illegal na lending app. Pinayuan ng SEC ang publiko na tiyaking verifikado at rehistrado ang sinumang online lending platform bago umutang. Ang opisyal na listahan ang mga ng mga otorisadong OLPs ay makikita lamang sa website ng SEC.
3: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyung napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Alright, sa punto pong ito, makakapanayam natin mula sa Pagasa Weather Forecasting Center, makapanayam natin si Lian Loreto. Alamin natin ang pinakahuling update sa panahon sa tulong po ng Pagasa Weather Forecasting Center. Boss Lian, good morning. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas Weather.
10: Magandang umaga po Sir AJ at sa lahat ng ating mga tagasubaybay. Ngayong araw nga, itong si Bagyong Kaloy ay nasa may Philippine Sea at ito po ay nasa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Nasa tropical storm category po ito. At kumikilos nga pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Within the next 12 hours, inaasahan nga po natin ay masihina na po itong bagyong ito at magiging tropical depression na lamang. Bukas naman ay masihina pa at magiging low pressure area. So generally, itong bagyong si Kaloy ay hindi naman direktang makakaapekto no, sa ating bansa or less likely po yung kanyang direct effect, especially sa ating panahon. Although yun nga po, maaari po makaranas lamang ng kaunting mga kaulapan yung ating mga kababayan sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw nga, magiging mainit at malinsangan sa buong bansa and possible pa rin po yung mga isolated thunderstorms and rain showers pagsapit ng hapon hanggang gabi. Para naman po sa ating heat index, sa Metro Manila hanggang 42 degrees Celsius na nasa may danger level at pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan, sa may Aparica, Cagayan, maging dito rin po sa may Sangli Point, Cavite na nasa 44 degrees Celsius. Doble ingat po ang ating mga kababayan, magdala po ng payong at tubig, panangga po sa matinding sikat ng araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa, Dian Loreto, magandang umaga.
16: Maraming salamat mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nakasama natin si Ma'am Lian Loreto. Ang alas mo natin sa buong kapuluan, 6:25 ng umaga. Teka muna, bago tayo mag-break, alam muna tayo, shoutout muna tayo sa ating mga nanonood sa live streaming. Unahin ko na ito si Francis aka Kiko Navales, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Magandang umaga sa iyo, Francis Navales. At syempre, may pinapahabol lang na pabati sa akin, ano? Ito, nanonood sa conventional radio, nakikinig sa atin, ha? Yung, ang pangalan ay si Boss Mario ng 14th Street ng dyan po sa Port Area, sa Pier. Nakikinig po sa atin yan, ha? Suki daw yan, ha? At pinapabati ka ni Sheena Tuy kasi daw ay lagi daw nakikinig sa atin ito sa Port Area. Maraming salamat, Boss Mario ng 14th Street ng Pier. At isang malaking pasasalamat sa iyo ha, sa pakikinig mo sa amin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Thank you!
16: At ito na nga, sa lahat ng mga may birthday ngayon, ha, batiin ko, belated happy birthday nga pala kay Boss Alvin Baltasar, ha? Birthday ngayon. Ay, kahapon.
15: Happy birthday!
16: Yan. Oras po natin, 26 minutes, makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas, makalipas ng ilang paalala. Jubel, ibigay muna.
17: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas!
23: Radyo Publiko!
7: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
24: sa mga isyung napapanahon.
7: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
25: Good morning! Wake up! Good morning!
16: Welcome back! Nagbabalik pong muli. Wow, islang ah. Nagbabalik pong muli ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluhan, 30 minutes. Makalipas po, alas 6 sa nagpapadaling umaga. Yung nabanggit ko ako kanina. Pag-uusapan po natin, isa sa mga pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay yung sitwasyon nga, no? Sa Bulkang Mayon. Kasi alam nyo naman, medyo nag-alboroto na naman ng bahagya. Hindi lang bahagya ito. Medyo malupitan na itong pag-alboroto na ito. Makakasama natin ngayong umagang ito ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC. Wala pong iba kundi si Dr. Paul Alanis. Dr. Paul, AJ Ignacio po ito ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning po.
26: Yes, Paul. Good morning and good morning sa mga listeners.
16: Unang-una, Sir Paul, ako'y magpapasalamat sa oras na binigay nyo ngayong umagang ito dahil alam ko napaka-busy nyo nga po, hinggil nga po sa pagmo-monitor sa sitwasyon ng Bulkang Mayon. Unang tanong ho, Sir Paul, Dr. Paul, rather, kamusta po ang monitoring ng PHIVOLC sa sitwasyon ng Mayon Volcano as of this moment po?
26: Yes po. So, as of yung 5 a.m. po kanina, for the past 24 hours,

0: merong mga maliliit na minor strombolian activity o maliliit na pagputok at mga panandaliang lava fountaining. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ng Mayan Volcano.
1: So far po, gaano na po karami ang estimate ng mga naibugang abo ng Mayon since nung nag-umpisa itong mag-alboroto, Dr. Paul?
0: Based po sa our estimates, nasa bandang ano na po, no, lagpas 60 million cubic meters na po. Marami na rin na po.
1: Alright, Dr. Paul, batay naman po sa mga naitalang ulat, puno na rin ho ng debris ang Miisi Gully at naparahan na nga po ang mga daluyan. Para po sa kabatiran na Dr. Paul ng ating mga taga-subaybay at kasama ngayong umaga, ano po ba ang Miisi Gully in layman's term para maintindihan ho ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood?
0: Well, yung Miisi Gully po is, ano po yan, parang you can think of it as a very large river channel dito sa bandang Miisi, ang tawag niya, Miisi sector or barangay dito sa bandang Daraga Town sa Albay. Now, meron po dyan na ano, yung dahil river channel po yan, dinadaluyan po yan kapag maulan po, normally may dumadaan na tubig po dyan galing doon sa itaas. Now, ngayon na nabarahan ng mga ano, ng volcanic debris, there's a possibility po na, of course, yung debris na yun, kapag nahaluan ng tubig, ay maging lahar.
1: Okay, so dapat po ba itong ikabahala, Dr. Paul, ng ating mga residente sa kalapit na komunidad? At paano po natin matitiyak ang mga bagong posibleng daluyan ng lahar, Dr. Paul?
0: Well, po, yung of course po, no, dapat po talagang ano, maging ano tayo, maging alerto po tayo. Right now binabantayan yung gully na yan. Right now po, may mga suggestions po na magkaroon ng engineering interventions like yung kung pwede daw hukayin or i-dredge na yung lugar. Right now po, dahil nasa loob po yan ng 6-kilometer permanent danger zone, delikado po yan sa ating mga ano, maraming delikado naman po sa mga workers yung magtatrabaho para kunin yan. Second po, sa ngayon, hindi rin po suggested na magkaroon ng dredging or magkaroon na gawa ng channel para i-divert yung lahar kung magkakaroon man, dahil hindi pa po natin alam kung saan pupunta yung tubig, yung river water. No? So, sa ngayon po, hindi mainam na magkaroon ng engineering intervention.
1: Alright, Dr. Paul, gusto ko lang din po malaman, ano, kasi ako po yung nag-cover na rin po dyan nung pinakahuling pag-alboroto ng bulkang Mayon. Yung mga lahar flow po ba umabot na sa mga ilog ng kabayanan diyan sa Albay and sa karatig na bayan ng Albay, Dr. Paul?
0: Right. Sa ngayon po for this activity, wala pa po tayong ano incidents ng actual lahar flow. Of course, may mga signals kami nakukuha pero nandoon pa po 'yan sa ano bandang itaas pa po. So kung if merong yung tanong ninyo na umabot na po ba sa mga ano population center, wala naman po tayong ano, wala pong report pa tayo na umabot na dito sa baba dahil again dry season po ngayon. Now of course that will change po kapag ano na yung tag-ulan na.
1: Ito naman po tanong din po, no, paano po natin na Dr. Paul na matitiyak ang bagong posibleng daluyan ng mga lahar, Dr. Paul?
0: Sa ngayon po, hindi pa po natin ano, hindi, wala po tayong, well, may mga ano to, mga possibilities po.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga po, sa ngayon hindi natin alam kung ano yung pipiliin ng ano ng
1: right.
0: Ng tubig. Mm-hmm. Pero of course po, binabantayan namin yan, we're already mapping out yung mga possible na routes. And yun po yung ano, yun yung priority ngayon.
1: Dr. Paul, dapat po bang sa tingin niyo dapat po bang dagdagan pa o palawakin pa itong ating mga kasalukuyang mga danger zones upang mas maging ligtas yung ating mga kababayan, Doctor?
0: Well, yung

0: yung sinasabing ano yung danger zone, mm-hmm. based po dun sa mga historical eruptions ng Mayan Volcano, yung mga nagkakaroon talaga ng casualties, designated na nga po yun as yung 6-kilometer permanent danger zone.
1: Alright.
0: Wala naman pong, and yun na yung ano, yun na talaga yung full extent. Now, yung nangyari, I think itong tanong na ito comes from yung nangyari noong Sabado.
1: Right.
0: Saan may mm-hmm. malawak yung pagbagsak ng abo. Well, mm-hmm. yung, pero yung usun mismo, yung pyroclastic flow or pyroclastic density current, is well within 5 pa rin naman po ng 6-kilometer permanent danger zone. And yun naman talaga yung nakakamatay.
1: Right.
0: Nasa, based on our, ano, yung findings po, lumagpas lamang po siya ng 5 kilometers.
1: Mm-hmm.
0: So, salud talaga siya. Unfortunately po, yung pagbagsak ng abo, that depends on yung wind direction and wind, ano, yung gano'ng kalakas yung hangin. At mm-hmm. yung dami ng abo. Pero in general po, yung abo po, hindi naman po talaga yan nakakamatay.
2: Okay. Ito po, Dr. Paul, personal ko lang na tanong. Ano? Okay. Ito pong, kasi po ito, di, ngayon, tag-init pa ho tayo. Ano? Pag, eh, paano naman po ito? Kasi Mayo na ho, di ba? Pagdating ho ng June, eh, medyo mag-uulan-ulan na ho. Ito po ba itong magiging pagpasok ng from transition period natin from tag-init to tag-ulan, eh, makaka-apekto pa rin po, malaki po ba magiging epekto nito kung sakali sa kasabay ng pag-alboroto ng bulkang Mayon, Dr. Paul?
0: Yung tanong po medyo ano no yung it directly po yung pag-alboroto ng eruption ng Mayan Volcano mm-hmm. ng mga bulkan general, wala naman pong effect yan sa ano, walang effect yung weather systems.
1: Mm-hmm.
0: Merong instances nga po na yung Mayon in particular,
1: right.
0: tuloy-tuloy yung eruption na kahit na po ano, kasagsagan ng bagyo. Nakailang mm-hmm. ano na po 'yan, nakailang bagyo na dumaan na sa Albay,
1: mm-hmm.
0: pero in the same time merong eruption, yung latest po noong 2023, June to ano 'yun, ano 'yun, tag-ulan season 'yun.
1: Yes,
0: nangyari.
1: Mm-hmm.
0: June to November.
1: Mm-hmm.
0: And then yung ano, pero of course indirectly po, of course, may effect na yan dahil yun nga po, yung possibility ng lahar.
1: Right.
0: Yun, doon na papasok.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po ba itataas sa alert level 4 ang bulkang Mayon dahil sa kasalukuyang sitwasyon nito? May possibility po ba, Dr. Paul?
0: Okay. May ano na po, in-address po namin. Actually, naglabas kami ng advisory regarding that.
1: Mm-hmm.
0: Doon po yung reasons kung bakit hindi namin itinataas. Right now po, yung parameters na nakikita namin are the same parameters kung noong January, kung saan nagkataan ng alert level 3.
1: Okay.
0: Walang pagbabago po. In science, we call that yung steady state.
1: Okay.
0: Walang ano, walang, kumbaga, may mga pangilan-ngilan na aberrations or anomalies like yung nangyari nung ano, nung Sabado,
1: mm-hmm.
0: last week, na pyroclastic density current. Pero, that was not ano, hindi po 'yon cause ng explosive event. Nangyari po 'yan dahil mayroong malaking tipak ng lava ang nahulog.
1: Mm-hmm.
0: And kadalasan po dito sa Mayon, 'yun ang nangyayari. 'Yun ang pinanggagalingan nitong mga uson or pyroclastic density current. Hindi po dahil sa pagpuputok.
2: Oh, okay. With that, kailan ho naman ho sunod na maglalabas, Dr. Paul, ng bulletin ang FIBOX?
0: Ang yung bulletins po actually every 24 hours po naglalabas kami.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano lang po yung nilabas namin para yung last week was a summary of the events and the explanation ng nangyari nung last week.
2: Panghuli na lamang po, Dr. Paul, alam ko napaka-busy niyo ho. Mensahe niyo na lang ho sa publiko at paalala hinggil nga specifically sa mga residente natin diyan malapit sa bulkan. Go ahead po, Dr. Paul.
0: Opo. Opo. Ngayon po, yun nga po sinasabi namin na tahimik lamang na naglalabas, relatively tahimik lamang na naglalabas ng lava ang Mayan Volcano. Meron tayong mga maliliit na pagputok. Pero huwag po tayong maging kampante dahil nga po again, yung mga nangyari last week na uson, kahit po walang pagputok na nangyari, nagkakaroon talaga nitong mga pyroclastic density currents or ozone. And yun naman po talaga ang, in the history of yung volcanic eruptions, especially sa mayon, yun talaga ang nagkakos ng mga casualties. So, iwasan pa rin po talaga yung pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
2: And with that po, Dr. Paul Alanis, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan at ingat po kayo dyan sa Albay. Maraming salamat po, Dr. Paul.
0: Welcome po.
2: Alright, thank you. Yan nga po si Dr. Paul Alanis ng FEBOX. Ayan ho, yung mga latest bulletins and information about nga po sa pag-alboroto ng bulkang Mayon, nasabi na po ni Dr. Paul. Ayan po ha. Oras natin sa ating kapuluan, 42 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Okay, short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo!
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes
9: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Good morning! Wake up! Good morning!
2: Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin, 45 minutes in punto, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Hindi lamang ekonomiya at seguridad ng rehiyon ang isinusulong ho ng ASEAN. Pinagbigyan daan din ito ang mas magandang kinabukasan para sa mga estudyante ng sa Southeast Asia sa pamamagitan po ng iba't ibang scholarship programs. Panoorin natin ang videong ito, hatid sa atin ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division. Narito po.
11: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia.
2: Yan Ayan ha, maraming salamat. Wala ko kung sino yung may boses nun. Si Quincy Kahilig yun, ano? Ganda pala ng boses ni Quincy, no? Pag ASEAN yung mga nire-report. At... Beno, eto na tayo. Matsadaan na natin ang mga Romerepek. Hindi naman, Romerepek yung bali. Yung ating oil price, no? Sasabihin ko na nga sa inyo, atin-atin lang ito, ha. Eto na yung lalabas na presyo ng produktong petrolyo next week. Basta sa mga nakakakinig, ha, atin-atin lang to. Eh, biro lang. Eto na po, ha. Price estimate pa lamang ito bukas. Alam nyo na, dito sa Radyo Pilipinas lang kayo makinig ng oil price. Hindi naman hike. Taas baba tayo, no, sa presyo ng produktong petrolyo, no? Next week! Kunain na natin! Siyempre, mga nakikinig sa atin na naka-diesel, walang iba kundi si Jun Malyare. Sino pa ba? Si Kakigo Flores, ha? Sino pa ba? Si Alex Agbalo. Ha? Sino pa ba? Marami mga ano, sa lahat ng mga tropa kong may diesel car. Ay, si ano? Si, what do you call this? Si Boss Bryle Arnel, ha? Si Boss Bryle, no? Diesel yun, diesel, oh. Si Boss Bryle, ayan. Hanggang nyo ito, magkano ang itataas ulit. Magkano ang magiging presyo ng diesel? Drum roll, please.
6: Magkano?
2: Up!
8: Thank you.
2: Sabi ng mga gumagamit ng diesel dahil bababa nga daw ho. Nang 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel. Bababa, ah? Bababa. Bababa ba? Bababa. Oh, bababa po, ah. Diesel. 9 pesos and 57 centavos. At sa kerosene naman, ho, magkano? Drum roll.

0: Thank you.
1: Oh my God.
2: Oh, thank you daw kasi oh, yung mga gumagamit ng mga gasol de bomba. Alam mo ba yun, Jubel? Yung gasol de bomba, yung mga ginagamit ng fishball, yung mga gumagamit, yung mga nagluluto ng calamares, yung binobomba pa bago, ano, alam ni Arnel, yan, yan, yan, mukhang meron ka nun sa bahay, Arnel, ha? Wala, wala, wala, wala. Ayun, yung kerosene, oh, yun nga ang ginagamit. Gas ho ito, no? No? Kung inyong mamarapatin yung terminolohiya. Posibleng bumabaho, no? Hindi ho mabaho, bumaba, bumaba. Ang pangit eh, bumabaho, no? Posible ho bumaba ng 13 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. So, baba po, ah, baba. Hindi ho babaho, ah. Baba, ayan. Bababa po ang kada litro ng kerosene. Eh, sa gasolina naman kaya, ha? Ha? Sa gasolina, syempre, nangunguna na ako dyan. Sino pa ba yung mga nakagasolina rito? Si Boss Michael the Great Lanes, yan, mga, ano yan, eh, mga carga yan, eh. Si Joe Fernandez, si Kaki ko rin, dalawa kasi kariton na puti nun, eh, isang diesel saka isang gasolina. Ayan, sino pa ba? Si, ano, yung mga nakamotor natin, tropa dyan sa mga PBS drivers, ha? O, makinig kayo, magkano, ano ba ang magiging presyo o lagay ng gasolina? Drum roll, please. Tataas ba o bababa? Up!
3: Oh, no!
4: Iyay!
5: Wala na. Finish na.
2: Abay, finish na. Kasi nga, oh, eh, posible yung tumaas, ha? Tataso ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ulitin ko, ha? Tataaso, posibleng tumaas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ha? Diesel, bababaho, dagdag bawas po tayo, no, so to speak. Dagdag bawas po tayo sa presyo ng produkto petrolyo sa diesel. 9 pesos and 57 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro nito. Sa kerosene, 13 pesos and 30 centavos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. At taas presyo naman ho sa gasolina ng 47 centavos sa kada litro ng gasolina. Ha? Pero, ha? May pero yan. Department of Energy ho ang maglalabas ng final price para nga ho dito sa weekly oil price bulletin po natin, ha? Ayan, ayan, ayan. Ulitin ko, ha? Happy listening kay Boss Mario ng 14th Street dyan po sa Pier. Pinababati ka ni Madam Sheena Tuy. At syempre, kay Sheena Tuy, happy listening na rin at sa kanilang baby, yan. At sa lahat na rin ng mga taga Port Area, no? Bata nyo ako dyan, ha? At syempre, babatiin ko lang, no? Happy, happy Mother's Day, ano? Sa lahat, syempre, no? Ng mga nanay, mami, ano pa ba? Ermat, mother. Happy, happy Mother's Day po. At syempre, alam nyo na, ha? Abisuhan nyo na, magplano na kayo ng lakad pagkamulat nyo ng ngayong umagang ito. Planuhin nyo na ang inyong mga lakad. Ha? Ikaw ba, Isabel, sambang lakad mo mamaya? Wala. Posible yan. Oo nga pala, lapasweldo. Lapasweldo kayo. Lista mo na lang muna. Ha, lista mo na lang. Radyo Bell, sambang lakad nyo? Wala. Sungit naman ito. Wala ba, Sarnel? Wala rin? Wala. Happy, batiin natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay. Shoutout sa lahat ng mga nanay, mother, ano ba? Tawag natin, ina, ina magenta, lahat yung mga ganyan mga tawag. Momshi, lahat ng mga momshi natin dyan, ha? Happy, happy Mother's Day. Ako muna, ha? Batiin ko muna ng Happy, Happy Mother's Day ang aking mama. Na si Eileen Ignacio, ayan. At syempre, 10 ng kanyang mga kapatid, ano? Batiin ko na rin, ha? Si Tita Juliet Aurelio, si Tita Yolanda Ismael, si Tita Ermina Dison, ayan. Sino pa ba? Si Tita Melanie Sarmiento, ayan. Ang kanyang mga ano, mamsi. At syempre yung asawa ng aking Tito Manuel, ano? Patingin ko na rin, ha, si Tita Ann, no? Tita Ann Dizon, ayan. Syempre sa side naman ng tatay ko, syempre si Tita Lori, no, Romero. At ang mga asawa ng mga tito ko, syempre si Tita Joanne Lising, si Tita Aleli Ignacio. Ayan. Oh, yung mga pinsa ko nga pala, si ano, si asawa ni Boy, ano, yan. At yung si Ayat, no? Yan. Happy, happy Mother's Day po sa inyo. Bueno po, no? Batiin natin ang mama ni Ate Isabel Silang, si Nanay Ampi, Tita Nitz, si Tita Lyle, Lilia, no? Mama, si Levi, Lynn, Lisa, and Santa. Si Ma'am Tess naman, si Mama Leonila Ramirez. Yan, happy, happy Mother's Day po sa inyo lahat. Si Jobel Lustre, pinapabate ang kanyang Mama Josephine, na nasa langit na po, syempre, at ang kanyang Ate Beng. At syempre si Sir Arnel naman. Pogi-pogi namin si Sir Arnel. Pogi-pogi yan eh. Si Mama Rose in Heaven. Happy, happy Mother's Day po. Syempre hindi naman. At syempre nga pala, babatiin ko rin ang mother ng aking Commander-in-Chief, ano? Na nasa heaven na rin, ano? Si Tita Linda Francisco. Ayan. Sa lahat po ng mga tita ng aking Commander-in-Chief, Francisco family, lahat po ng mga mothers dyan. Hindi ko na po kayo isa-isain, masyadong marami. Happy, happy Mother's Day. And syempre, sa lahat ng mga nanay dito sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yung mga mamsis natin sa Radyo Magazine, 12:07 to 8 a.m. sa ating Sports Radio 918, lahat po ng mga mamsis dyan. Nakahukap ba tayo dun, Jubel? Sa Sports 918? Yun, no? Bata nyo ako dyan sa Sports 918. Si Ma'am... Oh, si Ma'am Tess po, ayan. Saka si James Quirocamora, yung pinakamainit nating tech. Tama ba, Arnel? Oh, ayan. Happy, happy Mother's Day, syempre sa Republica FM, 87.5. Ayan, happy, happy Mother's Day po. Sa lahat po no, ng kawani ng Presidential Broadcast, syempre. Syempre, batiin ko na rin yung aming ina no, sa newsroom. Ito talaga, hindi lang pagiging ina sa kanyang anak. Maging ina sa aming lahat ng mga reporters at news sa buong news division. Syempre, walang iba kundi si Ma'am Marietta Cepeda, Tita Mayet, ang aming mother sa newsroom. Happy, happy Mother's Day po sa inyo. Pero po, ako po'y magpapaalam na kasi may lakad kami. joke lang. Ay, congrats nga pala ha, sa Sports Radio. Tama ba, Ma'am Tess at Isabel? 40th anniversary na nila. Wow, 40th anniversary. Ma'am Cecil, ha? Station manager ng ano, Sports Radio 918. Bata ako nito eh. Si Ma'am Cecil Kimlat, no? Ito naman eh, happy, happy Mother's Day din kay Ma'am Cecil. Dahil siya ang nanay ng Sports 918. Siya po ang station manager. Muli ako po likod, always at your service. Batiin ko lang po ang aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre si Boss Arnel Villamor na napakapogi. Siyempre ang aking co-pilot for today's video na nagsasalita na sa wakas, si Jubel Lustre, ang dalagang magayon. Tama ba? Tama ba yung Bisaya? Ay, Bisaya. Ang Bicol ko. Dalagang magayon. Tama ba? Ayaw. At syempre, welcome sa Radyo Pilipinas. Nag-iisa aking mga executive producer. Walang iba. Ang bagong-bago natin na pumalit kay Drizel Nanyong. Walang iba kundi si Isabel Silang. Uy, ang ganda ng apelido mo, ha? Isabel Silang. At si Ma'am Tess Ramirez. The one and only Tess Ramirez. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama nga po ang nanay ng Sports 918 AM. Siyempre, si Ma'am Cecil Kimlat. Muli ako pong ilingkod. Always at your service. Kita-kits tayo muli sa Sunday, ha? Same time, same place, same frequency. Po ang lingkod, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang magandang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all. Sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day, Bagong Pilipinas.
0: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
13: Alright, it's now 7:03 in the morning, mga kaibigan. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
14: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
13: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. It's another edition ng Celebrating Life. Ngayon po ay May 10, no? Second Sunday of the month. Napaka-special na araw para sa ating lahat, lalo na po sa Sports Radio 918, who is celebrating its 40th anniversary. 40 years old na po ang Sports Radio. Salamat sa Diyos dahil naka 40 years na kami. Wow, grabe. Talagang thank God. Pag titingnan ko yung journey natin, ano, nakakaiyak kasi nagsimula talaga kami. And then, eto, thank God dahil in our lifetime na abutan namin yung hindi lang terrestrial but itong social media, a different platform na at least nakaka-catch up naman kami kahit papaano. Salamat po sa mga talagang bumabati at natatandaan kami. At nauna pa, last week pa bumabati na po sila. Maraming salamat. Taus-puso ang ating pasasalamat po sa inyo lahat. We are so touched na ngayong umaga alas 5 may mga tumatawag na greeting us. Happy anniversary. Maraming salamat po. Okay. So kasama natin Pastor James De La Cruz. Pastor, how are you today?
15: Good morning po, Sister Cecil at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sumusubaybay sa programang Celebrating Life, binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. And of course, sa atin pong mga mothers, sa ating mga nanay, mami, mama, Happy Mother's Day po sa ating
13: Happy
15: lahat.
13: Mother's Day.
15: And of course, sa akin pong mother na nandito din po.
13: Who will be joining us later, si Mama Josie.
15: Happy Mother's Day po kay Mami. Kay Mami Josie. And si Mama Meng din po, ang mama naman po ni Ate Evelyn.
13: Si Mami
15: Happy
13: Meng.
15: Mother's Day po.
13: At sa lahat ng mga nanonood.
15: Yes, so po.
13: Na nanay.
15: Happy Mother's Day po sa ating lahat.
13: At hindi man nanay as in nanganak.
15: Opo.
13: Eh yung mga tinuturing, tumatayo.
15: Mga nanay.
13: Nanay sa maraming bata, sa maraming tao. Happy Mother's Day. Anong Mother's Day sa'yo?
15: Happy anniversary din po sa Sports Radio. Kami po ay nakikigalak for 40 years, no?
13: Yes.
15: Salamat po sa program.
13: Bahagi ka ng Sports Radio.
15: Sports Radio.
13: Pastor James, you've been with us for 2 years?
15: Simula po 2022, actually.
13: Okay, ilan na? 4 years?
15: Nung nag-start po tayo na maging co-anchor dito sa Celebrating Life every second. Dati third Sunday, naging second. And yes, 2022 po yun.
13: So ilan taon na? 4 na.
15: This is the 4th year. Yes,
13: so sa 40 years, kasama ka doon sa 4 years.
15: Nakasama na po.
13: Yes.
15: Praise the Lord.
13: So kapamilya, kapatid, at yan na, kasama ka namin. So salamat. Thank you very much. Anong simbolo sa'yo ng Mother's Day? Alam ko naman ito ay dapat everyday is a Mother's Day, di ba? Namamahalin natin at we will care for our mothers.
15: Yes.
13: We will appreciate our mothers. Pero ikaw, when it comes to this very special day, Pastor?
15: It's a very wonderful day to remember yung atin pong mga isa sa mga ating modern day heroes .
13: Yes.
15: And minsan underappreciated, although I mean mas na mention naman yung contribution po ng ating mga mothers, pero I guess we can never we can't have enough of saying yung pasasalamat natin sa atin pong mga mothers for all their contributions, yung kanilang mga sacrifices and yung kanilang naging role sa ating sa buhay ng bawat individual.
13: Oo.
15: Kasi syempre kung wala sila, 'di ba?
13: Oo.
15: Nasaan tayo?
13: Sila 'yung humuhubog sa atin.
15: Oo.
13: Our very first teacher.
15: Right. Opo. Lalong-lalo na nung mga younger years natin.
13: Oo.
15: And even into adulthood, 'yung roles ng ating mga mothers, 'yung kanilang contribution cannot be emphasized enough.
13: Yes, no? At it doesn't mean na malaki ka na. Mas kumbaga, hindi ibig sabihin hindi na natin sila ma-appreciate kasi kaya na natin, di ba, mag-decide. But iba pa rin yung presence po ng ating mga ina.
15: Yes. Kaya we appreciate po a lot po ng ating mga mothers. We praise the Lord for your lives. Maraming salamat po.
13: Yes. So mamaya, sa second hour po natin, makakasama natin ay si Sister Diane Cristel Valdez.
15: Opo.
13: No? Na isang song leader.
15: Mm-hmm.
13: And at the same time, siya po ay ina ng 4 na supling. Wow.
15: Yes.
13: Very young pa siya, pero makikita mo para lang silang barkada ng mga anak niya. Di ba, mamaya ikikwento niyo sa atin yung kanyang journey as a mom.
15: Yes, and bagong pastor's wife din po kasi ang kanya pong asawa ay recently naging pastor din po, si Pastor Robert, who also was a guest sa atin pong programa a few years ago, yes.
13: Talaga?
15: Opo, naging guest na po. Yung kanya pong asawa, si Pastor Robert.
13: Okay, sa dami.
15: Sa dami.
13: Pasensya na po.
15: Oo nga naman, ano.
13: Senior moment. Anyway, siya po yung ating magiging guest later on. Sa studio, yan pupunta raw siya dito, no? So, ang ating topic ay napaka-inam, napakaganda. I invited all my friends na nanay na. to watch us today para may mga struggle sila kasi as nanay, no? Marami po ang mga struggles. Especially yung mga Gen Z, yung mga millennial, medyo nagkakaroon ng ano yung mga nanay ngayon, nahihirapan sila. So, napakainam yung topic natin today. Tell us about it, Pastor
15: yes.
13: James.
15: Yes. Ang ating pong topic for today, ay niligyan po natin ng title na Every Mother, a Discipler. Every Mother, a Discipler. Ang bawat ina ay nagdidisipulo. Mm-hmm. And pag po kasi sinabi nating disipulo or discipler, madalas na i-connect natin siya sa church-related or ministry-related contexts. Pero back then, kapag sinabi natin yung term na may disciple, tas may nagdi-disciple or discipler, it basically means teacher and learner. Kasi kapag disciple, sa kanyang original language in the Greek text, it means learner.
13: Learner.
15: Or estudyante. And back then, kapag ang isang nagtuturo, ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante o alagad, kasakasama nila yung kanilang mga alagad almost 24/7. Like wherever they go, magkakasama sila, sumasama, sumusunod parate yung mga tinuturuan sa kanilang guro, sa kanilang teacher or yung discipler nila. Tawag pa nga nila minsan master. So, hindi lang nila nais na maunawaan yung itinuturo sa kanila, kundi pati yung mga actions, pati yung mga minomodel nung kanilang guro, eh, pinag-aaralan din nila yon at yun din yung kanilang ipinapamuhay. And so, therefore,
13: mas effective yun, diba?
15: Yes, actually, kasi mas parang effective yun. You don't just catch, you don't just teach things. Eh.
13: Yes.
15: You don't just learn things, you catch them.
13: Yes,
15: so,
13: right.
15: It's more caught than thought, yung idea.
13: Right.
15: So parang yung hindi lang yung tinuturong content but also the lifestyle.
13: Mm.
15: Kaya napakahalaga na kung pipiliin ka ng teacher, back then, kailangan sigurado ka na ito yung talagang someone na who embodies yung ideals na gusto mo matutunan.
13: Yes. Mm. Kasi mahirap yung iba sinasabi, iba naman ang nakita mong ginagawa.
15: Oh,
13: di ba? Parang yes. Magkakaroon ng confusion yung estudyante o yung nag-aaral.
15: Oh, kasi iba yung naririnig niya na tinuturo na
13: and
15: content,
13: then iba yung nakikita
15: iba yung makikita
13: niya. Yes, so very tama ito sa isang parent,
15: yes.
13: Hindi lang sa nanay,
15: totoo
13: pati
15: po.
13: Sa tatay,
15: right, sa nanay, right. sa tatay sa isang magulang,
13: right,
15: anyone
13: right.
15: Ay pinagkatiwalaan ng Diyos na bigyan ng mga anak, eh talagang namang napakahalaga nung activity ng pagdidisipulo.
13: Yes.
15: Eh, dinidisipulo mo ang una mong dinidisipulo hindi yung mga tao sa labas ng iyong tahanan kundi yung mga tao na ipinagkatiwala sa inyong Diyos sa pamamagitan inyong mga anak.
13: Yes.
15: Right? So, yun yung, sila yung mga unang nagiging alagad.
13: Yes.
15: O tinuturuan.
13: Tama.
15: Diba mga magulang, especially ang mga nanay, are the first teachers
13: yes.
15: sa kanilang mga anak.
13: Mga una mo nakita ngiti kay mami. Nakita mong yung hawak na naramdaman mo kay nanay. Diba? Yung mga ganun. So again, every mother a discipler. Yan po ang topic natin for today. So tuloy na natin, Pastor, para magkasya sa atin yung ating outline.
15: Right, right. So hindi po natin, it cannot be overstated na yung mga role na piniplay ng ating pong mga nanay ay napakahalaga para sa healthy development ng isang individual.
13: Yes, I agree.
15: Ito man ay physical, emotional, or even sa mental health.
13: Yes.
15: In fact, merong mga studies in attachment sa psychology na yung unang relationship ng isang sanggol hanggang sa siya ay maging isang toddler from the first 3 years of life ay napakahalaga. At ito yung nag-form ng template or blueprint. Pag sinabing blueprint, yung plano.
13: Yes,
15: diba? Sa isang building, may blueprint siya.
13: Yes.
15: So, yun yung plano para dun sa building.
13: Mm-hmm.
15: Ganun din sa isang individual.
13: Mm.
15: Yung kanyang unang relationship with the primary caregivers, kadalasan, syempre, yung mga ina, yun yung nagpo-form ng template or ng blueprint para sa kung paano siya mag-build ng relationship pagdating niya sa adulthood,
13: yes.
15: Paano siya mag-express ng relationship, ng emotions niya rather,
13: yes.
15: At paano niya i-regulate yung kanyang emotions, paano niya i-interpret yung mundo around him or her. And so yung secure attachment between the child and the parent, especially the mother is very important. Napakahalaga yeah. niya para maging healthy yung kanyang physical, emotional, and mental health.
13: Right.
15: And the Bible also emphasizes that na yung kaparehas na kahalagahan na ito ay mahalaga para sa spiritual life ng isang individual.
13: Right. So napakahalaga na talagang yung ma-establish na relationship at that early na sinabi mo, yep. 'di ba?
15: Three years, no? Yes.
13: So wag natin sabihin bata pa naman 'yan, eh. wala pang mm-mm. alam 'yan or something, pero dun pa lang the moment na right. nakakaramdam na 'yan, nakikita na nila, naririnig na nila, mm-hmm. 'di ba?
15: Yes. Mm. Tsaka ang brain kasi natin, nagde-develop siya in iba-ibang stages eh.
13: Mm.
15: Ang unang nagde-develop sa brain ng isang sanggol, yung part ng brain niya na nagmamanage ng mga unconscious patterns, yung mga hindi mo dine-decide na pattern, kagaya ng regulation ng breathing, ng temperature, yung survival functions ng isang tao.
13: Mm.
15: Hindi mo naman iniisip na kailangan ko huminga. Kailangan kong i-regulate yung body temperature ko. Yun. So, yung mga yun, unang nagde-develop. Ang susunod na magde-develop is yung regulate yung emotions, yung feeling brain, the feeling parts of our brain. Yun yung next na magde-develop.
13: Totoo ba yung sinasabi nila na pag ang bata umiyak and then kinarga mo, parang i-adapt niya na yun na kailangan ko umiyak para kargahin ako. Parang huwag mo siyang i-train na gano'n. Dapat pag umiyak siya, huwag mo kargahin, hayaan mo lang siya. Kasi parang yun yung way of saying na kargahin mo ko o something like that.
15: Learned behavior siya eh.
13: Oo.
15: Pero at the same time kasi parang, syempre di ba ang bata umiiyak siya kapag may mga needs siya.
13: Gutom, basa, wet siya or yes. something. Yung mga gano'n.
15: At the same time, unconsciously, meron na rin yung parang need for connection and relationship. Pero syempre, as a baby, di pa naman nila alam yun, di ba? Kaya kailangan yung mga caregivers, especially the mothers, very attuning sila sa kanilang mga anak para they're always ready to attend to the needs of the child.
13: Hirap rin, ano?
15: Yes. Yeah, it's a very difficult responsibility. Kaya nga, saludo tayo
13: sa mga nanay.
15: Sa ating mga
13: kasi
15: mothers.
13: Hindi lang isa anak, marami pa.
15: Yeah,
13: and then they still manage to really, focus on their children.
15: Right.
13: Okay.
15: So, kung kayo pong tatanungin, Sister Cecil, paano niyo po na-experience yung blessing ng Diyos sa pamamagitan ng iyong ina
13: nanay.
15: Through the life of your mother?
13: Siguro, syempre, yung love na nakita ko sa kanya for the family, for my dad. No? Grabe yung pag-care niya sa tatay ko. So, yun. And then, of course, yung courage ng aking ina. Alam mo, Pastor, ang aking ina ay, babae na pwede siya sa lahat. No? Nagpatayo kami ng bahay, pati pa ako, alam niya yung sukat. Ganun siya, as in, malakas ang loob.
15: Wow.
13: Kasi ang dad ko masyadong nakafocus sa trabaho. So parang nanay ko, nakita namin, kaya niya lahat, nagpapatayo ng bahay, lahat. So yung courage, and then yung pagiging practical, and then of course yung pag-care sa amin, magkakapatid, yung pagluluto, gigising na maaga, and then everything. Paano niya nakakayanan? Lima kami. So yun yung parang naranasan namin sa kanya na namamanage niya yon, no? Na yung love andun pa rin, isa-isa kami, alam niya yung mga needs namin. Pagpapaalala kasi nung araw, di ba, iba yung pagiging stricto ng mga nanay, pero at the same time alam namin nagagalit siya pero may love, may andun lagi yung love. I think
15: right.
13: yun namulat kami sa ganun, na kami ay nadisiplina at the same time alam namin na tutok yung nanay namin sa bawat isa sa amin.
15: Paano po nun na-shape yung iyong personal na buhay? Kung titingnan niyo po. So, ganito yung nakita niyo po sa inyong ina.
13: Yeah.
15: Ito yung itinuro niya. Ito yung minodel niya.
13: Yeah.
15: How did that shape you as an individual?
13: As an individual, ang itinuro niya sa akin is to be flexible. Kasi kailangan ko makisama. No? Nasa Manila na ako. And then, yung pagiging practical. No? Na matipid ka. Hindi ka kailangan masyado magastos. Pag pwede pa yung sapatos mo, huwag kang bibili. Yung mga something like that. And yung salita lagi na may awa ang Diyos. Lagi siyang may ganun eh. Pag may mga struggles kami, challenges kami.
15: Mm-hmm.
13: Mahirap lang kami nun, Pastor eh. no? Pag sinasabi niya, alam mo, makakaraos din tayo. Wala man tayong electric fan, wala man lang tayong ganito. Makakaraos din tayo, may awa ang Diyos.
16: Mm-hmm.
13: Kaya sinasabi ng mga kapatid ko, kailan kaya maawa ang Diyos? Yung pare-pareho lang yung ulam namin, naghahati pa kami sa isda. Kailan kaya may awa ang Diyos? Kaya na medyo okay-okay na kami. O, diba? No? Right. Bibili na natin lahat. Kailangan right. Tiyaga lang, patience, perseverance. Mm-hmm. I mean, yun na nadala ko no nag-aaral na ako sa Manila. Hindi yes, ako yes. hindi ako ganun ka-demanding ba.
15: Kumbaga hindi naging mahirap for you personally to live out itong mga values na ito.
13: Yes. Hindi.
15: Kasi nakita mo siyang
13: namulat na ako.
15: Yeah. Ano, nakita mo siya sa iyong ina. Mm-hmm. Hindi lang siya something na itinuro, kundi mm-hmm. something na ipinamuhay kasi.
13: Yes, nakita ko right. sa kanya talaga 'yan.
15: Opo. Yes, yes. Sa akin po naman personally no, sa akin pong mami, kay Mami Josie. Eh katulad din po nung sinabi ninyo na parang meron kang nakita at itinuro din naman sa iyo.
13: Yes.
15: So in my case sa akin po at saka sa akin pong kapatid, eh nakita po namin yung lifestyle of faith eh. Nakita po namin sa kanila ni Daddy.
13: Mm-hmm.
15: Very intentional si Mami sa pagpe-pray, sa pag-aaral ng salita ng Diyos,
13: mm-hmm.
15: something na naipasa niya sa amin.
13: Mm-hmm.
15: Something nakikita ko sa kanila. And 'di ba, when it comes to our faith, sa pananampalataya, may mga nagsasabi na, ah, pinanganak ako na nakilala na sa Diyos, pinanganak ako na anak ng pastor, pinanganak ako na umaten na ng church. Pero ultimately kasi, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos is something na may experience mo personally.
13: Yes, yes.
15: Darating ka sa punto ng buhay mo na makakilala ka talaga sa Kanya.
13: Mm-hmm.
15: So, in my experience,
13: mm-hmm.
15: hindi siya nangyari automatically.
13: Mm-hmm.
15: Pero, dahil meron ng pundasyon,
13: mm-hmm.
15: dahil meron ng na-lay na foundation,
13: yes.
15: hindi ako nahirapan
13: mm-hmm.
15: na tanggapin yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi, mm-hmm. na ituro at na-imodel ito sa akin ni Mami mm-hmm. at ni Daddy.
13: Yes.
15: So, I really thank the Lord for that.
13: Walang masyadong struggles, di ba? Mm-hmm. Yung adjustment mo naging mas madali mm-hmm. talaga.
15: Yeah. Meron mang questions, pero the questions always come from a position of faith.
13: Mm-hmm.
15: Na parang, Lord, I don't understand this. Or, Lord, hindi ko naiintindihan ba't ganito yung nangyari. Pero ultimately,
13: mm-hmm.
15: hindi nagiging question sa akin kung totoo siya.
13: Yeah, yeah.
15: Kasi, through a lifestyle of faith, na naipasa sa amin, na unawaan mo na yung sovereignty ng Diyos.
13: Yes.
15: Yeah.
13: Kasi yung iba kasi kasi pastor, iba nagkakaroon ng parang nagre-rebellion sila eh. Mm-hmm. Pag hindi pa nila tanggap yung ganong
15: mm-mm.
13: buhay na gusto ng mga magulang. Pero ikaw walang ganon na dumating na parang ito yung gusto kong buhay, hindi yan eh. Parang something like that.
15: I think may mga confusions minsan, may mm-hmm. mga tanong, may mga challenges. Ganun naman ang life.
13: Yes.
15: Di ba? Pero, I do not remember
13: mm-hmm.
15: na parang ginusto kong talikuran.
13: Oh, okay.
15: Wala, mm-hmm. hindi ako mabot sa ganun point.
13: Right, right.
15: Kasi nga siguro nakita ko sa, I'm blessed to have been surrounded by people na
13: yeah.
15: kahit may mga challenges, may problema, hindi sila tumatalikod sa Diyos.
13: Yes,
15: at
13: yes.
15: lagi pa rin nasasabi na faithful ang Diyos at may purpose ang Diyos, may awa ang Diyos.
13: May awa ang Diyos.
15: So therefore, hindi nagiging option yung umalis sa pananampalataya.
13: O kaya i-reject mo, o kaya yes, o magrebelde, di ba? Yes, karamihan yes. sa kabataan may ganung factor.
15: Right. Opo.
13: Mm-hmm. Right, right. Okay.
15: Right. So, isa sa mga examples or siguro dalawang examples ng mothers who effectively discipled
13: mm.
15: or talagang ginawa nila ng maayos yung kanilang role sa pagtuturo sa kanilang anak ay ang nanay at ang lola.
13: Lola. Yeah.
15: So two generations, no?
13: Mm.
15: Kay Timothy, yung nanay at lola ni Timothy, si Louis at saka si Eunice. Pero sino ba muna si Timothy?
13: Mm-hmm.
15: Si Timothy, siya yung protege or yung dinidisciple or dinisciple rather ni Paul, ni Apostle Paul mm-hmm. or ni Apostle Pablo.
13: Yes.
15: Makikita natin yung background ng kanyang life sa Acts at saka sa Timothy, sa Bible, if you open it, sa New Testament, may 1st and 2nd Timothy. And ito, actually, yung mga letters ni Pablo, personal letters ni Pablo para kay Timothy. Kasi nung time na yun, si Timothy ay nagpapastor sa Ephesus. Sa Ephesus. Sino ba si Timothy? Siya yung tinawag ni Pablo na my beloved son or my true son in the faith. Si Pablo, hindi naman siya nakapag-asawa at wala siyang anak. So, therefore, wala siyang talagang biological na children. Pero, ang tingin niya kay Timothy ay kanyang kumbaga anak na din. Pero bago pumasok si Paul sa buhay ni Timothy, of course, syempre, meron muna siyang
13: nanay at lola.
15: Nanay, tatay, meron din siyang lola.
13: Yes.
15: Sa Acts chapter 16 verse 1 to 2, mababasa natin. Basahin ko po ha.
13: Sige
15: po. Dito, Paul came to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. So, dito, makikita natin si Timothy daw ay anak ng isang Jewish mother and a Greek father. So, mixed race sila sa family. And on top of that, tinabi din dito na si Timothy daw is an individual of good reputation. He is well spoken of by the people around him. And actually, according to writings ng mga scholars, bago pa nakilala ni Paul si Timothy, ay, well, actually nakalagay naman dito, he was already a believer. So hindi na si Paul yung nag-share ng gospel kay
13: Timothy
15: at sa kanyang family, kasi believer na siya nung nagkakilala sila. However, syempre, ang nag-mentor, nag-disciple in terms of ministry, mission, and the gospel,
13: it's Paul. Si
15: Pablo na yon.
13: Yes.
15: Pero meron na siyang solid foundation. Nakakilala na siya sa Diyos, kay Jesus Christ, even before that. And even though, in-emphasize dito sa writing na yung kanyang tatay ay Greek. So, hindi sinabi na believer din yung tatay niya. Ang sinabi, yung kanyang mother was Jewish and a believer. So, ibig sabihin yung nanay niya lang yung believer kay Jesus Christ. And yet, Timothy already is someone na ang ganda ng kanyang reputation and is well spoken of by the people around him. Ibig sabihin nun, kaninong influence kaya yon? So, it was most likely the influence ng kanyang mother
13: and
15: ng kanyang lola. And nakita natin in the text, if we read the Bible, si Timothy naging napakalaking tulong niya kay Pablo. And as a result ng kanilang ministry together, yung pag-assist ni Timothy sa ministry ni Paul, sinabi doon sa text, the churches were strengthened in the faith. Tumatag yung church and they increased in numbers daily. So, dumarami sila.
13: Yes.
15: Araw-araw may nadadagdag. And after traveling together, bringing the good news sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire during the times of first century, eventually, inassign ni Pablo si Timothy na magpatuloy ng ministeryo doon sa Ephesus. Pero bago pa nag-disciple si Paul kay Timothy, si yung mother niya, ang pangalan ay si Eunice, at yung kanyang grandmother ay si Lois.
13: Lewis.
15: Ang ginamit ng Diyos para mag-lay ng magandang foundation para kay Timothy. So, it is implied si Timothy, yun nga, mananampalataya na siya bago pa siya makakilala kay Pablo. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi dito, I'm reminded of your sincere faith. So, yung pananampalataya daw ni Timothy ay totoong-totoo. And yung pananampalataya na ito, a faith that dwelt first in your grandmother Lewis and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you
13: as well.
15: Sa inyo pong pananaw, Sister Cecil, gaano kahalaga na ipinapasan ng magulang, so sa generation to another generation, yung mga mabubuting values, yung mga mabubuting gawi, yung pananampalataya at paniniwala sa Diyos. How important is that sa panahon natin today?
13: Naku, napaka-importante po talaga. Kasi sa totoo lang, yung murang isip, dapat dyan palang simulan na. And dapat sa bahay pa lang. Kasi ang gandang yung foundation talaga ay maituro. Not necessarily pag ikaw ay ganito ng edad, nag-aaten na ng church. Dapat outside of the church. Kasi ang church, napaka-limited lang yung pagpunta mo doon, pero yung pang-araw-araw na nagkikita kayo, pang-araw-araw na pamumuhay, at nakikita ng bata, napakalaking influence na yun. Kaya very important na na-instill, di ba, na-inculcate natin sa mga bata kung ano talaga yung faith, tsaka yung buhay ng isang believer at sino si Jesus sa buhay natin. No? Kaya nakita ko yung mga bata na sa murang edad pala na-instill na, at yung mga batang medyo hindi pa. Ibang-iba talaga po yung kaugalian nila at yung treatment nila sa others, treatment nila sa family. Kaya very, very important, especially these days, napakaraming distractions. Mm-hmm. Pastor, no? Kalaban ng mga magulang yan para matulungan sila na talagang palakihin ng maayos yung mga bata. Mm-hmm. Diba?
15: Right, right. Totoo po yun. Actually, nung nasabi niyo po kanina, di ba, syempre, sa church, tinuturo natin yung salita ng Diyos.
13: Yes.
15: Di-disciple tayo sa church, may mga activities tayo. Pero, sabihin na natin na sa isang linggo,
13: dalawa, tatlo.
15: Isa, dalawa, or at the most, tatlo.
13: Tatlo.
15: Yung activities na meron tayo sa church, yun yung opportunity natin para magkita-kita. Saan yung pinakamaraming beses?
13: Sa bahay.
15: Syempre, sa bahay.
13: Pagising, diba? Bago matulog.
15: Although, syempre, kung adult na yung children, pagkain. Eventually, maybe mag-move out sila, ganun. Mm. Pero yung bago sila umabot sa ganung age na mag-move out sila, syempre, majority of their time is spent sa tahanan naman talaga. Papasok sa school, pero at the end of the day, syempre, uuwi. Magkikita-kita sa tahanan.
13: Yes.
15: So, we should seize those moments pala. Dapat pala i-maximize natin yung mga ganong pagkakataon na madi-disciple natin yung ating mga anak.
13: Yes.
15: And then yung mga anak will be willing to learn. Yung maging teachable tayo. Kasi, syempre, yung itinuturo sa atin ng ating mga magulang, kung ito ay mula naman sa salita ng Diyos at sa kabutihan, then pakinggan talaga natin yun at i-observe natin sa kanilang mga lifestyle. So,
13: pero ang masakla, both ways, no? Masakla, Pastor, pag nag-stumble ang mga anak dahil pumalpak ang nanay o tatay.
15: Mm.
13: The first authority in their lives, nakita nilang medyo nadapa, nagkamali. Yun ang medyo masaklap kasi how the children respond, no? Yun ang pinaka-importante doon. Marami ako nakita na medyo pumalpak yung mga magulang and nakita ko yung mga anak. I talk to them, bakit? Ba't ganun ka? Eh kasi, ayan na, lumabas na. Nakita ko si mami, nakita ko si daddy.
15: Yeah.
13: Mali yung sinasabi, yung ginagawa nila mali. Mm-hmm. Pero sinasabi nila iba. Mm-hmm. Ayun na, nag-stumble na. Kaya talaga napaka iba yung tungkulin ng mga magulang talaga, especially nanay.
15: Opo. Minsan nga din may naririnig ako na pagka kunyari,

0: Sabi nga,
1: Tito,
0: it takes a village
1: Tina.
0: to raise a child.
1: Yes. Diyan papasok.
0: Kasi nakita din natin yung dito, di ba? It wasn't just yung nanay ni Timothy na si Eunice, but also yung lola niya na
1: lola.
0: Si Lois. So, naipasa ng naipasa.
1: Yes.
0: And even though lola na si Lois, hindi siya bumitaw sa pagbibigay ng magandang impluensya kay Timothy.
1: Right. And at the same time, yung ano tawag dito, nakita natin yung ano church. I think these days, napakahalaga, Pastor, ng role ng church.
0: Totoo
1: no?
0: po yan.
1: Sa buhay ng magulang at ng mga kabataan. Kaya nakakatuwa yung mga churches na very active sa pag-abot sa kabataan. Yung mga youth ministry, ako, napaka-importante niya. Nakakatuwa talaga.
0: Opo, totoo po yan. So, si Lois and si Eunice, they devoted themselves to God bilang mga Hudyo, first and foremost.
1: Opo.
0: Kasi yung mga Hudyo, di ba, nung time nila, hindi naman lahat naging followers agad ni Jesus Christ. In fact, there were some who did not. And even until today. Pero si Lois and Eunice, bilang mga Jewish people, kinikilala na nila ang Diyos. Pero nung narinig nila yung gospel tungkol kay Jesus Christ, naging followers sila ni Jesus Christ. And ginawa nila yung kanilang trabaho ng maayos. They did their job well.
1: Yes.
0: What job? Faithfully mothering Timothy so that nung dumating na yung panahon na maglilingkod na sa Diyos si Timothy, when the time came for Timothy to serve the Lord bilang missionary and companion ni Paul, handang-handa na siya.
1: Yun. Kumbaga nakaayos na lahat eh. The heart, di ba?
0: Naayos na.
1: Yes. Naayos na. So, handa na to really embrace.
0: Tingin ko, hindi naman alam ni Lewis tsaka ni Eunice nung una na magiging missionary pala to si Timothy.
1: Yes.
0: Hindi nila alam na magiging leader pala ng church tong si Timothy.
1: Yes.
0: And in fact, nung time na naging companion, ministry companion ni Paul si Timothy, we can infer sa salita ng Diyos na relatively mas bata si Timothy than the people na pinagmi-ministrihan niya.
1: Yes.
0: Kasi doon sinulat ni Pablo yung, "Do not let anyone look down on you because you are young."
1: Yes, yes.
0: But set an example. Ikaw yung mag-set ng example.
1: Makita sa iyo, di ba?
0: Yeah, makita ang Diyos sa iyong buhay.
1: Yes, right.
0: So, wag mong hayaan na even dahil ikaw ay bata, ay tingnan ka pababa ng mga tao sa na miniministrihan mo.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, bata pa talaga siya. Pero, he was ready to serve. Kasi, ginawa ni Lewis and Eunice yung kanilang role in shaping this young life.
1: Sa murang isip pa lang ni Timothy, di ba, naimulat na siya sa ganun. Anyway, Pastor, 7:35 in the morning, babalik po kami dito sa Celebrating Life. Kasama natin si Pastor James de la Cruz. Diyan lang po kayo dahil meron kami mga special reminders.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo.

0: Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas. Bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
1: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement, or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
0: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa 2 trilyong dolyar ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030. Kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
9: Okay mga kaibigan, 7:41 in the morning. Balik po tayo dito sa Celebrating Life. And this time, Pastor James, ay kasama natin ang iyong butihing ina, si Sister Josie. Mommy Josie de la Cruz. Ayan. Bago ang lahat, bati ka muna, Mommy.
10: Happy Mother's Day po sa lahat and happy 40th anniversary sa Sports Radio.
9: Yeah, kompletong greetings. Yung nag-so kayo
11: nga. Ready,
9: ready. Ready ba talaga? Oo nga. Kumusta na, Mami?
10: Mabuti po naman.
9: Yan. So, Pastor, kaya ako in-invite si Mami. Biglaan po ito, ha? Wala sa script or what. Pero, siyempre, Mother's Day, yes. Diba? Si Mami kasi isa yan sa talagang very supportive dito sa Celebrating Life. Mm-mm. Every time nandito po si Pastor James, nauuna pa siya kay Pastor James to be here, to arrive here dito, diba? Sa ating studio.
11: Minsan nga po, isasend ko na lang yung script.
9: Siya na lang muna. Siya na lang muna. But you wanna tell Mami?
11: Yes po.
9: Kasi ang ganda-ganda talaga ng istorya niyo. Pastor yung daddy mo.
11: Okay.
9: And then ikaw naging pastor din. And then I'm sure malaki ang papel ni Mami.
11: Yeah.
9: Sa
11: so I always appreciate si Mami kasi yun nga no. Especially siguro after nung pag-pass ni daddy.
9: Yes.
11: Nung kanyang pag-uwi sa heaven. Oftentimes, marami tayong makikita ng mga yung mga pagka naging widow na eventually medyo maglalaylo or hindi na masyadong mag-i-involve. Active. Kasi di ba, very actively involved sa ministry si daddy. Although, hindi ko naman nakita kahit kailan naglaylo si mommy kasi very supportive siya kay daddy.
9: Yes.
11: So kung nasan si daddy, nandun din siya. Kapag nalilate na si daddy, siya yung...
9: Ganun ba?
11: Siya yung magpapaano kay daddy. Pero kailangan ni daddy yun kasi si daddy minsan talaga. Sa dami ng ginagawa din. Kanino kaya ako nagmana? Very hectic din ang schedule.
9: Kaya nga, napaka-hectic din
11: yun. Kaya si mommy talaga yung talaga super support kay daddy.
9: Ngayong kaharap mo siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Kasi Mother's Day.
11: Yun nga eh, parang ngayon kasi nakita ko na kahit na nawala si daddy, siya naman yung ngayon mas...
9: Active.
11: Mas nakita ko actually nag-shine si mommy.
9: Talaga.
11: Mas nag-blossom yung kanyang... connection sa Lord.
9: Amen.
11: Mas lumalim. Pero ano, actually very expressive naman si Mommy in terms of how challenging it is na wala si Daddy. Yes. Pero, yun nga, nakikita ko sa kanya, na-appreciate ko, Mommy, yung pagpapatuloy mo sa Panginoon at yung intentionality mo when it comes to serving God and ministering to the people around you, including us.
9: Mm.
11: And, kumbaga, ano, I really look up to you sa lifestyle of faith, sa love and care. We are really appreciate that. And, ngayon din kasi, well, syempre, nasa ibang bahay na ako eh. Mm. So, lumipat na ako ng bahay simula nung nag-asawa ako. Pero yung influence niya sa akin and lalo na sa sister ko kasi sila yung magkakasama sa bahay. Actually, yung kinikwento ko na si Eunice at saka si Lois, parang ganun yung nangyayari ngayon sa kanila.
9: Kaya nga eh.
11: Kasi yung tatlong pamangkin ko na anak ng aking ate, sister. Si Jed, na Happy Mother's Day din kay Jed pala.
9: Happy Mother's Day.
11: Mamaya magkakasama kami sa church. Yung pagdi-disciple ni Kevin at saka ni Jed, very intentional sila sa pagdi-disciple sa kanilang mga anak. Pero grabe din yung influence ni Mommy.
9: Kaya nga eh.
11: Sa kanila, nag-post sila ng video, devotions, may time na everyday yun. And ganun din yung intentionality kasi na nakita ko. I would say na thank you Mommy for the most valuable gift that you give us. And that is yung relationship namin with the Lord. Of course, hindi si Mami yung nagbigay ng mismong relationship namin with the Lord, pero siya yung nag-lay ng foundation na yun.
9: Yes, right.
11: Kaya hindi kami nahirapan kilalanin kung sino si Lord.
9: Mm.
11: Kasi
9: yes.
11: It was instilled in us early on.
9: Si Mami naman. Yan. Mami! Grabe yung kwento, di ba? Si Timothy, ikaw din. Paano ka nakarelate doon sa kanyang grandmother and kay Eunice at saka kay Lois?
10: Mm. Naisip ko nga pala, yung title na mother, hindi natatapos. Pagkatapos mo na ma-disciple yung mga anak mo, meron ka pa palang grandkids.
11: Apostolic.
10: Grandmother ka na.
9: Yes.
10: Naalala ko kasi inang ko ganyan. Inabutan niya hanggang great grandchild niya.
9: Generation to generation.
10: Ang haba niya bilang mother.
9: Mm.
10: So, as discipler ng pamilya, kasi nga, nasa ministry si Pastor Sunny, I think, parang day one pa lang, hindi pa sila pinapanganak, pinagpipray na namin sila na maging follower ni Christ.
9: Amen.
10: And
9: ganun pala dapat, no?
10: Siguro as early as 1 month, nasa church na sila. Kasi nga, pastor naman yung asawa ko. Kailangan samahan ko rin. Kaya sabi nga niya, kung nasaan si daddy, andun din ako.
9: Yes.
10: At andun din sila.
9: Yes.
10: Sinasama talaga namin sila kahit sa mga late nights na gawain. Mga
9: Bible study, evangelism.
10: Kasama sila. Parang napakawalan lang namin sila nung nag-college.
9: Mm.
10: Parang they're on their own na. Kasi parang feeling namin na set na sila yung kanilang values, yung kanilang pagiging Kristiyano ay na-instill na nung nung daddy niya at ako. May time pa nga na mga sa Sunday school nagrereklamo yung mga teachers nila
12: dahil
11: kabisado na.
10: Kasi pag magkukwento yung teacher, sasabihin nila, "Ma'am, alam na po namin 'yan." Alam na namin eh, nagreklamo sa akin yung teacher, yung Japanese, "Tita Josie, ganun yung anak mo, sinasabi alam na nila." So,
12: ano, napapahiya na rin teacher.
10: Kaya nung nagpastor si Pastor James, hindi naman namin siya gusto talaga magpastor.
12: Pero nakita mo siya? Nakita mo na darating yung point na talagang doon ang punta niya?
10: Ayaw nga namin eh, kasi alam namin yung experience ng pastor, mahirap, diba? Hindi namin masyado in-encourage. Pero, talaga niya.
12: Baliktad pala yung alam ko.
11: Kadalasan, iniisip natin na parang pinupush ng magulang
12: niya. Yung daddy.
11: Pero madami yung kilalang hindi ganun. Kasi, syempre, it's really a personal calling from the Lord.
12: Right, right. Okay. So, what do you want to tell Pastor James now, Mommy, na ito yung tinahak niya na landas, same as your husband, si Pastor Sunny?
10: So, yan, Pastor James.
11: Napaka-formal.
10: Actually, napaka-formal. In-encourage pa nga niya ako mag-aral, kaya bumalik ako sa school. Kaya dun sa coping ko with the loss of Pastor Sunny, malaking bagay yung naging busy ka sa ministry. Tsaka parang mailagay mo sa sarili mo na ang security mo naman ay hindi sa husband, kundi sa Panginoon.
12: Well said.
10: So ngayon, as mother ng pastor,
12: mother na, hindi na asawa.
10: Actually, hindi ako nakakapagbigay ng unsolicited advice dyan. Pera na lang kung siya yung manghihingi. Pati dun sa daughter ko, hindi yan nagpapa-advise.
12: Talaga?
10: O, hindi ako nagbo-volunteer.
12: Bakit? Bakit? Ba't di ka nagbo-volunteer? Mami ka eh.
10: Hindi naman nila pakikinggan eh. I think, ano na talaga, meron na silang bagong, ano, meron silang direction. Kasi baka naman hindi maganda yung isasuggest ko eh.
12: I mean, siyempre hindi naman. Pero as a pastor, sir, and now a mother's, a pastor's mother, ano yung message mo sa kanya?
10: As pastor's mother,
12: yes,
10: na all out ang support ko sa kanya.
12: Yes.
10: Dati kasi as pastor's wife, supported, sinusuportahan ko yung asawa ko. Pero ngayon, hindi natapos yung pagsusupport ko. Kahit sa buong church, gusto ko na meron akong, hindi naman ako yung nagmamando. Gusto ko yung influence lang ako. Parang, ang tawag ba dun sa influencer? Nakaka-relate ako sa kanila and then nakaka-relate din sila sa akin. They come to me for advice.
12: Yes.
10: And they look up to me. Yun yung gusto ko na hindi ako maging obsolete sa edad ko na ganito. Siyempre, pag matanda ka na,
12: Rico,
10: sa mga ministries, hindi ka na rin masyadong, magiging physical.
12: Yes.
10: In prayer na lang, tapos support, encouragement. Yun ang gusto ko.
12: Very important naman yun.
10: Yes. Kasi si Pastor James, I think he's able to do his job very well. And thank you, ha. Kasi noon, pagka si Pastor Sunny, pinapagalitan ko yun eh.
12: Pero sa kanya hindi
10: ko. Hindi ko siya pwede pagalitan.
12: Parang kakaiba, no? Yung anak, hindi ngayon.
10: Hindi na.
12: So, as a mom, anong gusto mong takeaway message sa mga nanonood ngayon na mga young mommy or mothers, Sister Josie?
10: Sa mga young mommy, no? Especially yung nag-uumpisa pala magpalaki ng bata. I think hindi ka dapat maghintay ng may edad na sila, may isip na ako. Mag-start ka sa day zero. Parang offer mo talaga sila sa God. Tapos, every time, expose mo sila sa Bible. Expose mo sila, nagbabasa ka ng Bible, pinagpe-pray mo sila, and then watch them na do their devotion.
12: Yes.
10: Nung, siguro last month yata, nakita ko yung apo ko na pasok ko sa kwarto, nagde-devotion. Tapos naging kampante ko, sabi ko, in the future, I know, hindi mapapasama yung buhay nila kasi nag-umpisa na yung root nila ay nasa Bible. Kasi mahirap ang buhay, di ba? Financially, ang daming mga challenges. Pero sabi ko, Lord, alam ko hindi sila mapapawalay sa'yo kasi ngayon pa lang nagbabasa na sila ng Bible. So, yung mga young moms talaga, kahit naman mga medyo hindi na young, i-continue pa rin natin yung pagdi-disciple sa mga bata.
12: Amen.
10: Kung pwede nga lang daw ilagay sa sako yung bata papunta sa church, gawin natin. Kasi di ba, minsan ayaw na sumama sa church.
12: Malalaking sako kailangan niya.
10: Ilagay mo sa sako, dali mo sa church.
12: Yun.
10: Habang kaya mo pang i-control. No?
12: Yes.
10: Kasi yun. Ganun ginawa sa amin ng nanay namin. Hindi naman kami sinako.
12: Ayun.
10: Pero okay. Pagdating sa church, kinukurot talaga kami.
12: Oh.
10: Pag hindi kami nakikinig.
12: Hindi nakurot. Thank you!
10: So, thankful ako sa nanay ko. In heaven.
12: In heaven. Ayan. Thank you very much. Thank and you. Happy Mother's Day, Mommy Josie. Thank you for all your support sa Celebrating Life at kay Pastor James. Stay put ka lang dyan. Yan. Ito na tayo sa ending natin. So, Pastor, what do you wanna tell us? Meron pa tayo 3 points dito.
11: Yep. Mm-mm. So, yun nga po, no, how can we learn from the examples of si Louis nga and si Eunice? And tatlong bagay po yung main things na makikita po natin dito. Una, bilang mga ina, di lang naman sa mga ina kundi sa mga magulang, no, we are to be models of faithfulness.
12: Yes.
11: We need to be models of faithfulness. So, bago pumasok si, kagaya ng nasabi natin kanina, bago pumasok sa buhay ni Timothy si Pablo, si Timothy, maaaring wala siyang godly father figure. Kasi nga, in-emphasize na yung kanyang tatay was not a believer, pero yung kanyang mother was a believer.
12: Yeah.
11: However, kahit na wala siyang naging godly father figure in the person of his father, hindi nito napigilan yung kanyang ina at ang kanyang lola from bringing him up in the way of the Lord. Di ba po sinabi sa Proverbs 22 verse 6,
12: yes.
11: Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
12: Yes.
11: Kaya yun din yung na-experience ni Mami kay dun sa, nung nakita niya yung apo.
12: Yes.
11: Si Davin na nagde-devotion on his own.
12: Yes.
11: Ibig sabihin na instill na yun sa kanya.
12: Yes.
11: So,
12: dala-dala na niya.
11: Yes. Maaring may mga, you know, life's imperfections and challenges might sometimes derail him, pero ultimately meron siyang uuwian na ganun na discipline.
12: Right.
11: Naalala ko rin eh nung time nung high school or I don't know if high school ako or college, na pagka si Mami nagde-devotion sa morning, may time din na minsan nandun din ako sa table, de-devotion din ng morning, hindi dahil sinabi niyang gawin ko yun, kundi dahil natutunan ko na siyang gawin.
12: Yes. In-adapt mo na siya.
11: Kasi nakikita ko siyang ginagawa, natutunan, dapat pala ganun.
12: Mm.
11: Hanggang sa ako mismo nakita ko na yung value nun. So, train up a child in the way he should go.
12: Yes.
11: And when he's old, he'll not depart from it.
12: Depart from it.
11: Okay. Number two, so, being models of faithfulness. Two, is intentionally teach the good news to your children. So, yes, ipapakita mo sa lifestyle mo, pero part din ng role natin bilang mga magulang, bilang mga ina, na kailangan maging intentional ka in sharing the gospel to them. Ikaw yung unang panggagalingan nun eh. Huwag mo nang hintayin na ito ay manggaling sa Bible school teachers or sa Sunday school teachers, but ikaw mismo. Love for God and His Word is to be modeled and taught to the children He blesses us to have. If a life of godliness is to become a lifestyle for His people, discipleship must find its place first in the home. Diba sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7, ang tinuro ni Moses sa mga Israelita pag sila ay pumasok na sa Promised Land, ituro niyo sa kanila yung nasa law. Ituro niyo sa kanila yung nasa scriptures. Pag-usapan nyo, pagtatayo kayo, pag-uupo kayo, paglalakad kayo, paglalabas kayo ng bahay bago kayo matulog. Ang point niya doon is, kailangan maging part ng lifestyle. Yung salita ng Diyos.
12: Amen.
11: Sa kanila. So, hindi mangyayari yon kung hindi magiging intentional.
12: Yes, tama.
11: And finally, number one, model of faithfulness, intentional teaching God's Word, ituro yung good news sa kanila. And number three, ultimately,
12: interest.
11: Pagkatiwala natin yung mga anak natin sa Diyos and trust the lives of our children to God.
12: Amen.
11: So, mothers and fathers na nagtitiwala sa Diyos ay dapat maunawaan na ultimately, ang Diyos ang merong plano at layunin sa buhay ng ating mga anak.
12: Yes.
11: So, ang role ng mga mothers and fathers is to help prepare them for the time kapag tinawag na sila ng Diyos to serve Him however and wherever He sees fit. So in the case of Eunice and Louis, di ba ang ginawa nila nung dumating si Pablo, hindi nila pinigilan si Pablo eh.
12: Yes.
11: Sabi ni Pablo, isasama ko siya sa ministeryo ko.
12: Go! Di ba?
11: And si Eunice tsaka si Louis, okay, go, sige. Kasi nga, alam nila na ultimately, ang Diyos ang may plano kay Timothy.
12: Amen.
11: So yun po yung mga matututunan natin from there.
12: Ang ganda, no? Ang ganda na storya natin ngayon. At nag-join pa si Mami. Maraming salamat, Pastor James.
11: Yes po.
12: And God bless you, Mami Josie. Thank you so much. Happy Mother's Day. Andito rin si Enzo tsaka si Sister Eden.
10: Thank you din po.
12: Oo, nakakatuwa yung family na to, no, na talagang very supportive. At meron pa po kaming isang oras, no? Mamaya po makasama natin si Sister Diane Cristel Valdez sa ating pong reflection segment. Please stay put. Meron po tayong news with Tommy Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat.
13: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:59 ang umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government ng isang malaking task force para hanapin si Senator Ronald De La Rosa. Ito'y sakaling maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulla, wala pa siyang opisyal na impormasyon kung naglabas na ang ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iginit din ng Malacanang at the Justice Department spokesperson Polo Ramirez na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa isyung ito. Simula noong Nobyembre na nakaraang taon, hindi pa dumadalo si Senator De La Rosa sa kahit anong sesyon sa Senado. Noong Pebrero ng taong ito, inanunsyo ng International Criminal Court na si De La Rosa ang isa sa mga umanoy co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya kontra illegal na droga. Sa ibang balita, satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA, ipinakita ang lawak ng pananim na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas report.
2: 1,300 na hektarya ng palayang at 191 hektarya na iba pang pananim ang posibleng naapektuhan na ng ashfall mula sa Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Bata ito sa inilabas na satellite base crop exposure map ng Philippine Space Agency o PhilSA kaugnay ng naitalang pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ipinakita rin sa datos na tinatayang umabot sa 158 kilometro na mga kalsada ang sakop ng ash deposit area. Ayon sa PhilSA, mahalaga ang paggamit ng satellite data upang mapabilis ang monitoring at pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad at sakahan. Patuloy pang minomonitor ng ahensya ang sitwasyon habang pinapayuhan ang publiko na sumunod sa mga opisyal na abiso at hakbang ng pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala laban sa unauthorized crypto platforms. Ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
3: Muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa mga hindi autorisadong virtual asset service providers o VASPs na sangkot sa cryptocurrency activities tulad ng trading, exchange at digital payments. Ayon sa BSP, delikado ang paggamit ng unauthorized VASPs dahil maaari ito magdulot ng pagkawala ng pera o digital assets, bunsod ng fraud, scams, cyber